0: San Benedicto. Meron ba niya pagpamati? Vince Cristobal. Pabati, happy birthday kay Mrs. Isbel Junicio. Ang congrats sa LGU Batan. Kay Bill Jai, good morning man, nasa Banwat, Bakato. Kay Sir Serio Chongson Terencio, sir, good morning. Happy day daw sa tanan. Kagawad Michael Villanueva Sulina, good morning man sa mga tagalaging Banwa West naman siya, nakatabi din katon. Dating Isbilong Long Diasis o nasa Hibo Nabas. Sir, 13i, good morning man kay Dr. Jones. God bless us all. Happy pamati lang kay Judy Malbas Santos Agay, Wood Sticker, Asis Francisco, Dr. Jones at your service sa mga taga-Babilo ni Washington. Agbabilo Kalibo. Kaya Jan Rita Di Mateo Salazar, may niyagahon. Pa-shout out kay Joselito Salazar, una sa barangay Dagitan, nga permigit kimo nagapamati. Good morning gid sa mga taga-Dagitan, Banga. Kay Ma'am Salumi Sulina Sorilla Villanueva, happy monitoring, pleasant Thursday. Una sa Rome, Italy. o gin-delete na Isbilong Nung Diasis. Agamat sa, nagpatingkoy mo kahapon, nabasan ko ng post. Nagpatingkoy mo kay Mayor James Olanoy. Nagpatingkoy mo kay Mayor James Olanoy.
1: Todo komentaryo.
0: Kay Ma'am Marjeline Magsipok Placido, good morning. Ag sa mga members ko no ita FR Aklan. Ag sa andang presidente kay Junicio Placido. Happy birthday gid Sir Junicio Placido. From Madalagra kung ako magsaga. Si Mr. Junicio Placido. Toto Berlin Villaruel sa compound at Pirotsog Villaruel o nasa libtong istansya, more power. Paano naging mayor si Shirley? Ay si Mayor Langkoy or Mayor Bakato. Bill Jai, Kapitan Imao, Liga President. Hindi Imao Mayor, Liga President siya Imao. Ma'am Rosmilia Salim sa Baliero, good morning gid. Ma'am Lina Mercado, happy viewing na sa Sydney, Australia. Kay Ria Dalida Torres, good morning. Una sa Bahrain, wow, happy monitoring gid. Oh, keep safe mga kababayan. Una sa Bahrain, kay Ria Dalida Torres. Toto Bobot Berti, good morning, Bobotski. Una sa Mabilo Kalibo, Tres Hermanos. My idol gun gali, Migo. Rosango na ang Itkalibo. Ay abaw, Migo. Bak-baka na. Si idol Judel mo, makanidato Isbira. Kay Mambilia Lucero Crispino, good morning gid sa mga taga-Lipoto sa Banwait. Numan siya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agali. Mata nakibot man ako sa imong arang balita. Kon nga, ibaw taro kapitan poblasyon ng ibaw taro weird baka to. Uwa pa nga net eleksyon. Kay Mr. Noel Banjola, happy viewing, sir. Sinto. Kinakasubo ko gidro pagpundar it casino sa isat Boracay. Oo, may natuod nga bawang magsugod ro mga lokal malay nun Boracay nun o Aklaw nun. Pero mabantayin ba't husturo yung sinuundanan? Dapat what casino sa isla ay base maging gambling island rong isla sa pilang adlaw. Hindi ka pakakaroon mangin Macau? Macau o ba it Pilipinas dong kwan? Mangin Macau it Pilipinas dong nga Boracay? Di ba bagsik ni Juan? Ha? Huwag ka na ilang nga rong Boracay ay The Macau o ba the Philippines?
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Mangin Las Vegas ita kwan? Mangin Las Vegas ita Pilipinas dong Boracay? Mga kapitalista nga ron, mahalin man lang sandaron it negosyo sa iba pero randang maiwan ang lugar ay kaguoy dahil masamad mawasak. Hamaan masamad ag mawasak sa nanong kabangdanan. Nani kita mga kanon rumasaper nga basi mag rong gos ano ra dai lagi da ro gos that least a golden egg sa mangin baog na bugta waklanon simbahan katoliko ag bago officials kabuhay yuta bagsik ni Juan nga may kasino sa Boracay. 20 anyos na ang nagtaliwan may kasino na sa Boracay. napundo malang Rock Casino after ko closure nga tong 6 months. Kato malang nagpundo. Ah, tapos nagka-COVID, ang iba wa nakabalik. Pero pila utang dekada may casino sa Boracay. Sambilog ani sa kabahubahong hotel o na sa Boracay nga nag-shutdown. Ah? Sanda gid una-una nga may casino sa Boracay, pero hotel ini nag-shutdown yun eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ngani, ulihi ka utimo. Dahil sobrot ang daywang dekada rong casino nga nag-exist sa Boracay. Lima dati ro casino una, sumaraya nga ni, ang bay ko, dahil ko closure, ag rehabilitation Boracay, ag dahil ko COVID, siyempre, agtong turista, na maalin ka. Kung shutdown na nai. Pero, after nga nakarecover ng Boracay, nagbalik na naman. Oh, I don't know kung pangpilang yung casino raya nga ra. Una sa Isdat Boracay.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Abo-abo ang ordinansa. Wa man napatupad. Haragani, libot munsipyo, puro parking area na. Kapnil pa. Di man mapwede kar-elect kung postpone barangay election. O nga ni eh. Ah? Wa pa man naprobahe dok eh. Wa pa man naprobahe. Dahil nga bill po yung money. Pag inaprobahan na ni Marcos, may publication pang 15 days before the implementation, di ba? Hay aron nagabikatang si Attorney Romy Makalintal kung ng petition sa Korte Suprema. Ano po yung man? Ha? Hindi pa man mo batas. Kaya nagatinghak pa. Gatinghak pa rong eleksyon. Base kung nadayon pa. Yan na sa linya naton. Ah, okay. Sige, sige. Sinya sa galing ding dong. Ma-SB man ako sa 2028 jet. Sanggol ang bayan member. Barangay member. 2028. Kung ma-postpone 2028. Pero kung hindi, dayon ka man yapon sa pagka-SB. Sa November 2. Sanggol ang barangay. Good morning, kid. Nagpa-jow talks. Oh, good morning, kid. Kay Pulin sa Iloilo City. May casino pero sa kakwarto man lang. Pero casino. Casino. Ag hindi ang imong gagawin na tumod, yung nagsara nga kwan, hindi. Ah, up at lima, ito dati, ruga exist nga casino. Mini casino. Pero casino man, kompleto eh. Dahil nga ng casino nga magabuka sa Boracay, dahil ang pinakamabaho. Kompleto abi. Ah, kompleto abi na sanday. As in casino gid.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Basta may sugal, nagaikog karon dong prostitusyon. Kunwat kwarta ng mga tao, mangutang ang iba pang krimen. Actually, ro casino abi nga rahay, gapamember ka pakara. Hindi man basta-basta kara makasugod ng mga ultimo o mga pipitsugin. May una man abing plus it dating mga kasino sa Boracay nga ro pwedeng makasugod yang banwa tag andaman mismo nga mga kliyente sa hotel aron man dong nakakahampang sa andang kasino. May una pa ron nga membership, may ginabayaran ka pa. Hay naka sustain may ganito kasino katot pilang dagon nga daw sa waay lang man gani. Ah? Daw sa waay lang man. Tira yung nga nga pagbukas it kasino, reng mabahaw. Mabahaw nga kasino ra eh. Di nga ginabuksan sa Boracay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dahil, kung may kasino niya nga manami sa Boracay, bagsig ni Juan, manami, aman. Di karaton makita ro mga kontraktor. Mga kontraktor. Nga mga sugaro. Mga taga DPWH nga nagauyang it kwarta, gobyerno nga gaaginagto sa kasino. Ayaw nato makita karon sa Boracay sa napirme. Ro mga kawatan sa mga Department of Public Works and Highways, mga politiko nga mga kawatan, nga mga sugaro nga nagidagto sa kasino, hayuna na itong makita rin sa kasino sa Boracay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Di ba nga, Vince Cristobal, ang mga ni Vince Cristobal, tama yan, may kasino sa Boracay. Yan ang pinupuntahan ng mga flood control jets. Ay, Diyos mio. Good morning again kay Ma'am Emily Chudosyo nga nakatabid man kato. Nagkay dating Kapitan Eupemio Tim de la Senat, Poblasyon Makato. Kung madayin eleksyon sa November to, makandidato at Kapitan da. Sa Poblasyon Makato. Kontra kaya Cap Shirley. Kung madayin ng eleksyon. Di ba nga, is November Nini Nerly de la Sena, Ma'am? Loden Shell, good morning. Pabati kami sa Yapak, Boracay. Kay noona sa Jopels, sinyo to kay na Jopels dilanggit ha Bake Shop, always kami nagapamati kimo Cheryl Patricio and family, thank you good Cheryl Patricio, dali lang sa inyo. Kay Carly Torres Santiago, bukas ron, nagbukas yun gali. Wa man abi ako nakaagto sa Boracay, mabuhay-buhay yung mga binugan. Hindi man ako interesado sa kasino. Nagbukas na gali ang ni Carly Torres Santiago. Sa Yapak yata yan, di ba? Yapak. Kay Andrew De Luna, good morning. Pag-greet man kami iya sa The Boss Barbershop nga nagapamati sa programa mo habang kakapi-kapi. Thank you gayon na sa Boss Barbershop. Kay Andrew De Luna. Ma'am Gima Tolentino, happy viewing. Arlon Francisco, una sa New Washington, One New Washington. Madam Pay de la Cruz, sa Buluwang naman siya, happy monitoring man. Kay Tatay Hilasio Ribaldo Guarino, may dahit nga gahon, katulong Jujet, listening and watching the group to your program. God bless always. Thank you, kay Tatay Hilasio Ribaldo Guarino. Una kaya former congressman Carlito Samson Marquez. Kung Lito, good morning. At kay Nung Lino Japo, akay nung Ray Rogan. Oy, good morning, Gid. Nung Ray, happy monitoring. Gano'n nasa libas nga nag-monitor makaroon. Kay Congressman Jess Marquez nga nag-monitor man katon. Ito sa Metro Manila, nga busy, Gid. Dahil nga ko, budget hearing. Good morning. Bawa, mabuhay-buhay ka nagpabatsyag, Madam Bill Arsula. God bless, sorry, naugang. Okay. Busy yan kay Mother Dear. But thanks God. Survive siya. Wow, very good kid. Madam Bill Arsula. May nga pagpamati. Kay Bliss Taharan. Aga Taharan family sa Kabatanga sa Banwat Makato. May nga pagpamati. Ano ko na dong? Pagbalik lang naton. Dali na kita. Sinyas yan kung sinurong available. Alas 8.13. Oras sa Dudkenyo at Hinebra San Miguel, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo or cup ng Hinebra Products para sa chance manalo, drink responsibly.
1: Todo komentaryo! Todo komentaryo!
2: Suramires po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Hinebra na! Chance manalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo cup
4: para sa chance manalo!
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati ay ako nga problema, ay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom, nagbalik

0: marami madaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
5: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtuga sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
10: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw bibili sa mga butik.
11: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, beside Southside Tower. Beacon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
12: Kapoy!
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
16: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
17: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
16: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
17: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
16: Opo, tapos?
17: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
16: Wow!
17: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Walang kumina-atrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
18: Balik zaton nga pagpangalagad. Oy, good morning gili kaya dating SB aga SB member Lilian Baby Kimpo Tirol nga naga monitor katon makaron. May nag-send ka ko niya it detalye about Caban Hotel and Casino Boracay. Ah, soro na nga agan, gali ita hotel, hay Caban Hotel and Casino Boracay. Nga, nagbukasyon ko ng pertahan under the leadership o ba Caban President ag CEO, in-check ko mano, Kevin Wong. Nagkahapon yata dong ribbon cutting ceremony ita Caban Hotel and Casino Boracay. Sino ba kahapon do mga guest? Ito man dong Malay eh. Yosa. Ha? Suportadot Malay LGU. Ita atong alkalde. May gin representative ng provincial government. Ha? Suportadot LGU eh. That's why may mga representante kahapon dito sa opening ita Caban Hotel and Casino Boracay. O, karong galing, balikan tarong Caban Hotel and Casino Boracay. Sino sa linya dong? Si dating SB member, Chudoro Otoy Navarosa Villorente, iya sa biya ka linya. Kung ano natabo nga sa makaroon doon ang appointment kera sa sanggunang bayan, hay nakabitin gihapon. Former SB member Otoy Villorente, sir, good morning.
19: Hello, katodong git.
18: Good morning, sir, good morning. Oo. Nawa, matsapilang buwan yun nga nagabubantay-bantay rong tagalibakaw kung yung pagpungko sa sanggunang bayan ay pilang buwan yun nga bakante dong inaywan nga pwesto bago gini ko pagsaka ni Mayor Tim ag Vice Mayor Tonto Navarosa. Ano ro na tabo nga mata sa makaruwag hapon ka mo nakapungko considering nga may imo man nga naginabuitan nga Certificate of Nomination nga permado mismo it pinakamataas nga opisyal it partido SB Otoy?
19: Federal, partido federal ako nga ron eh.
18: O, partido federal kay Governor Tamayo, no?
19: Oo, kay Governor Tamayo at South Cotabato.
18: South Cotabato. Now, sir, ano ron natabo? Ano ron istorya? Haman ito sa makaroon na huwag hapon na nakabo, nakapungkot daywan ni dating SB ag Mayor Bagto Zapata?
19: Good morning again, no? Katodong diet sa mga listeners ta. Katingkili asamo nyo, Danua FC Bakaw. Ruyo yung mga bagay, Abi, ay gin-presenter man namo doon. Na rin sa umpisa, pag

0: Namon daamon yung mga papeles on, mga requirements sa daywa nga ron nga slot nga daywang kapartido ba ya?
1: Okay.
0: Lakas. Partido Lakas nga si Bagto ani karon login nominar again pa Otman Imanigob.
1: Mm-mm.
0: Ag ako bilang si Gobernador Lakas chairman ag sa probinsya.
1: Okay.
0: Ag ako ron bilang sa Partido Federal ay nag-Otman ako kay Mr. Efrain
1: Trinidad. Ag
0: process kung matayan nila ako niya papeles paadto sa National Office sa Manila hasta sa South Cotabato, nag-usay ko ibiya ron para mapadali man do ako niya papeles.
1: Umagto kagi dito sa South Cotabato? Umagto kagi dito kay Governor Tamayo?
0: Nag-usay nga ako itawo nga okay. Alin sa National Office man da nga imawgid nag personal nga nag-adturon ito kay Governor Tamayo
1: nga okay.
0: Magpapirma dahil si Governor Katoy ni Joe BC dahil itong time ABN ay lino kay Guaymo ka pa Manila.
1: Oo.
0: So, pagkatapos ka ron ay before July 1 ay dinpresentar man namo doon, nag-istorya man kami kay Kwan, kay Gob, galing nga ron ay Rokwan ay Gob matangat Kwan tamo na ay gistoryahan tayo partido. No, grupo it tibyog adiron leadership. So makaroon ay kahuwat-huwat ilang man kami ron kung ano gyudro ro anda nga desisyon doon kung ano ro desisyonan anda kung sa aparte sa amon nga raron nga nomination ni former mayor Bagto.
1: Oh, ay matsakan o pabi ikaw nakabot imong certificate of nomination nga pirmado ni.
0: Oo.
1: Ako nga yung pag-intindi ta, ay mauna ka timo itpungko dahil nga kompleto tapapilis mo eh.
0: Ay, doon doon, maskin sa amon yung mga grupo iya ron, sa tanan amon yung mga tibiyog ng mga leaders iya, ay expect naman siya daron nga makapungko man kami yun doon para siyempre makahuwag-huwag man kami itmaya doon dahil tanan man abing nga mga programa it aton nga probinsya, aton nga congressional district ay iya man kamon doon, kami man doon nag-facilitate iya sa Banwa at Libakaw. So, mas manami kita ro yun doon ginagato amon ng mga supporters man nga baka plaster mo ta kami baga para siyempre I was weekly, I was adlaw-adlaw, may mga bisita kami nga ginatatap, may mga ginabuligan sa kalibop at sa kapitol. Siyempre, gagasto man kami sa kami at sarili namon doon nga. Kwarta, mga pangatasin amon yung mga pangkrudo ay personal na amon doon yung ginakuan para sa pagmintinargin lang to partido yung tibiyog yung sa Banwa at Libakaw.
1: Ay, bisan na biro nga governor doon nga may sole authority nga mag-appoint kinyo o galing ministerial lang man doon guwa nga ni karako pag-appoint ni governor dahil nga pero ginatawag abing nga condition sine qua non mandatory requirements kaya natawag ay ano man lang eh certificate of nomination eh ag membership alin sa inyong partido eh
0: doyon ay iyaroon klaro man doon iya sa doyon section 45 Republic Act number 7168 Local Government Code of 1991 nga nagagubern it permanent vacancy sa sanggunian ay iya man ang tanang karo man daw amon niya ron niya ginugga eh. Agi man namon, sunod man namon sa proseso ba yan?
1: Okay. Si, di ba ro dapat doon imong kapartidot ah, ay kung sino taro nagsaka nga number do number 8 at number 7, di ba nagsaka nga 5 at 6? So number 7 at number 8, roan ang partido ko 7 at 8, dapat kapartido nyo to bukong tat si Tonton at si Mayor Tim, di ba?
0: Sana paki kanya ni, wako mga gets.
1: Di ba rong doong requirements ay kung sino rong nagbakante sa pwesto, ay dapat kapartido na. Ro gabaylo, kapartido, di ba? Kung may political party, ha? Kung may political party, ro nagbakante.
0: Yes.
1: So, sino ba ro imong pagabuslan kunta sa nagbakante nga kapartido mo?
0: Ro daywa din nga nagsaka nga ron nila ng partido ay Partido Lakas at PEP, Partido Federal ng Pilipinas.
1: Ah, okay. So,

0: Kung sinuro sa Partido Federal, Dator Imo.
1: Oo, oo.
0: Aga kay Bagtoro, sa lakas.
1: Sa lakas.
0: Ano rasanda, puro tibiyog mandaring dahiwa nga nagsaka?
1: Ah, bukon karon doon.
0: Okay, huwag man nabigyan ang bay, bukon mat partido o tibiyog eh. Dahil huwag man nakarehistra, pero nga tibiyog nga political party, group agrupation man lang eh.
1: Okay. Pero pag last election ay, siyempre, kaming dahiwa nun ni Bagtoro, nagtindog iya para sa partido tibiyog sa Bagtoro si Bacaw kontra sa mga Nabarosa. Eh, yung dahiwa nga rin niya sa ka, si New York team at si Vice Tonton ay bukon tayo sa partido namin sa tibiyog.
0: Iya sa nasa pihak ron eh. Grupo Tanandaya, Congressman Harisco Abisandaron eh. Nabarosa at Asandaron eh.
1: Oo, Sandaramos, Sandaron.
0: Okay, now, may nagagawa abing istorya sa Libacaw, SBO Toy nga. Raso naman ita, hasta mo ko nilighapon ko na no, i-appoint ka muna una. Dahil may mga nagabagabag na mga official man, una abi sa SB. Agbisan ko na no, si Mayor Tim, ay hindi ko na no, pabor nga kamuro nga pumungko na sa sangunang bayan. Matuod daya nga rang nagagawa nga balito na sa Libacaw, SB Otoy?
1: Sa akon mo nga party, ay huwag mo't ako tibatian nga mga makaroon yung mga istorya baga. Tibot mo na nga ako po isang adlaw nga to nga batian ka bang sa ibang balita baga nga mga makaroon nga isyo. Pero kamon ta, ay huwag takamit na batian iya nga makaroon yung mga isyo ba yung
0: Okay. Balabag
1: na kung ano kay Pres kay Juan Manuel kay New York team ay wapata kami tabatian nga ima mismo personal na nagahambay nga mga makaroon na balabag ima nga mapunggo kami una sa
0: agbisan magbagabag panganisan dahil hindi man sa nakabagabag dahil nga rason nga magbagabag aga hindi man sana pwede nga magbagabag bisan mag-inalin
1: ay horo na nakabutang iya klaro na iya sa Republic Act number 7160 nga Local Government Code of 1991.
0: Ero appointment tabi ay so authorized governor eh. Basta may imot ang certificate of nomination na sa partido, pirmado ta, ay luwa tat makabagabag karon nga SB or mayor.
1: Okay, ano yun yan eh, ano yun doon?
0: Ministerial man lang nga eh, governor, actually ministerial man naman eh. Ay doon mandatory requirements na comply mata ninyo eh. So ano lang ba ni Kwat? Nabatian ko man si SB Nap-Nap kay Katudong Che last night. Eh, nag-deny man nga ni Mawak. Taloy naman na, ginpahaom mo tanang mundo roon ng bangko eh. Gin-arise naman na namun doong set up it's session hall. Expecting nga, base kung mag-apungkoon ka mo eh.
1: Oo, ay, nag-post di diyan, gin-post di diyan na na to. Kaya, alarm naman niya ni Katuro. Maskin amon man yung mga partido, amon mga liberis, baga, supporter, nga, alarm naman. Pero ginagawa namon nga, wapat tayo mga istorya ka meron sa leadership.
0: So hasta makaroon, wapagit ka muna ka istorya na ni Governor ko na ano yun, hinunugin man ka mo papungkoon?
1: Anak, istorya mata kami yun, pero may mga ginpuan man mo kamon doon nga, Ruyon Abiro, may mga bagay-bagay pa nga dapat istoryahan sa
0: okay.
1: Sa partido itibiyog.
0: Okay. Huwag man siguro ta problema man sa part itibiyog ah. May iba pa bang interesado na sa Libacaw? May nagka-interest ba maliban ninyo nga daywa? Nagpaabot it interest ha?
1: Hey, kabo-abo pagpungko lagi ka turon nanda pag pag-abot ito yon nga sa kan nga ron nga rule of succession ba nga sumata si Miguel Pinyani at Vice Tonton na abo nga mga ngayon nga nagadilinawa ba nga sandaro ma bugos pero bukang gidit kwan gid don nga wag ginamon ma kwan gid kun ano basta ano lang don magagilinuwa nga si Maraya si Marato ay maro ma bugos eh siyempre kami matahay tug mamanamon don nga sigug mataro maka
0: decide
1: magit aro pinakay decide daw kun sino so pag abot yun it sandagon di tapos sundan mo 1 year ban baga kamo na pagkasayod nga Ruyon Abiron nga Camero Juan na gin-Juan grupo ay abo man dahil nagilinawa ang ngayon. Ay habang nanamon to ay kung sandagin

0: national office ito. Nagklaro ko man kay Mr. Trinidad kung ano eh. Wawot ang mana ro dahil kaya nominate yun. Kasi gobo ang manominate pa yung iba.
1: Tama.
0: Kapilog mo lang rubakante.
1: Okay. Ina sa Tibiog Libakaw, historiahan na taon una ra. It inyong grupo, abi.
0: Oo. Kwan yung taron doon ka. Pag wapanit dula, ingat wahay na kwan yung taon, historiahan yung tanamon doon.
1: Okay. Hopefully hindi yun matapos doon na. Hopefully hindi yun matapos yung 2026, makapungko man ka mo para makompleto man doon wago nga regular member.
0: Ay, doon man doon doon na expect target, katingit sa amon yung mga grupo niya, mga supporters ka barangayan. May andaman ba yung yun yung nakapungko nga official nga anda nga palapitan.
1: Okay, sige. Makaroon siguro mat sa busy kasi mong mangguste na glansonis na sa bunsa eh.
0: Ay, karoon yung doon ako niya ginapupusan. Makaroon doon ako niya mga durian.
1: Imong plantation, imong plantation noon na eh. Aga, matsamat-amat. Manami, makaroon doon inyong kwano na sa Libakaw. Ha? Matsamat-amat, ro Libakaw, matsamabaylo sa bangang fruit basket o baklan, ha?
0: Ay, iya makaroon, market day makaroon. Abo-abo, gitang manggustin. Ay, tig-40 lang nga nila pamuhol, pamakyaw, iya, kilo. Nagsunis sa ipigtayang tawang gilang.
1: Manami kung ta kung magapit-yapit. Galing ay ba, magayo-gayo manabi. Kung magapit kung ta, manami na magpamakaw eh.
0: Sa taon ko man siguro it, durian. O nagsunis.
1: Kung magapit akong ta, isbio to, yaya manami to nag-agto sa Libakaw magbakay, galing magayo it, sangkiri eh.
0: Ay, oo, ay, classmate, uno, tabo man ana nga to, halos bargain lang nga nero.
1: Ay, oo, at ito ka rin ginapagton ako sa tambak, ay, ginapabuon ako ito, ay, galing makon busy pa, eh.
0: Oo, makakaroon yan, eh, ay, may pagto man makaroon, kaya problema man mag-buyer ko, ana man nga, siyempre may ana man doon yung mga one man.
1: Oo. Doon yung dabi problema, katon, pag abong supply, ay, white market, baga?
0: Wa git at market ko yun git.
1: Gani, magtinanom ka man matuod, tapos wa mat market. Baraton man lang. Dapat diet ar sumilog sa pukusan. Mapukusan mo ra kuno akong sa konseho ah. Makabalik ka sa konseho.
0: Sabay taron, eh, makaroon nga din, nagtananong mo manapot 80 puno nga.
1: Pero bisan wa ka mo sa konseho ni Kwan, bisan wa ka mo sa konseho ni Kwan, isbi bagto, ni Mayor Bagto, eh, madali man ang kamuman magpagapitya sa Kapitulyo, nga mailabi nyo nga, harun yut aro presyo ina bagsak nga bagsak do presyo it mga prutas nga ra. Nga kung pwede mag ideya ro aton nga probinsya.
0: Ay kung manami sa takmong karon kung may nagaisip ka noon sa gunian, siyempre mga makaroon nga ron pwede ka maka mga resolusyo kung ano ba sa agency concern para pa tutukan ba sa mga makaraya nga rin sa Libakaw, siyempre. Para sa makaroon nga nagpilinsan at bungar mangustin, kansunis, durian, tapos what a presyo.
1: Oo, 20 pesos ba, Maria Kagusip? Pag gumawa ka, umagtok at Boracay, actually, isbio to, ikaw mga pero yun nasa Libakaw, 20 na lang, 30 na lang rulang sunis.
0: Oo, rambutan niya niyo, Libakaw yan, napanugupod lang, nabahog lang sa baboy ko naman, tiwa man.
1: Ay, nako, di ba li, atong ipagapit na sa atong probinsya, sa atong isanggunan ng panalawigan. Kay SB Boy, ay si SB Boy, Ruana karang specialty agriculture eh.
0: Oo.
1: Kung papano ra maidiyahan ba, mabuligyan man ita ito yung probinsya, kamuuna nga mga nagatanom ita durian, lansunis, rambutan, aga mangustin nga, arong presyo na lang ay masyado gid ka na ba, alcance gid, sa maintenance, gastos. Alcance gid imayad.
0: Gastos, on, sa makaroon magpasagakat lansunis, hindi mang gastos ro ang minimum na sukot, eh. May ipahakot mo pa, motor mo pa.
1: Tapos 30 lang do kilo. 30 lang do kilo, tindahan.
0: Oo, tapos lang ani kung sa ipon mo, eh, alimanta, hiwat na mo.
1: Ay, nako, sige. Good luck ka, good luck kina, Isbio Toy. Good luck kina daywan ni Mayor Bagto. Sagamat, sagamat.
0: Sige, thank you man. Kudong J, thank you.
1: Thank you, kid. Former SB member, aginahuwat-hugat niya makabalik sa Sangguniang Bayan, Chudoro Otoy Navarosa Villorente. Navarosa man na ng middle name kara. Buko man siya mag-iliban ng daya dating mayor Charit aga Vince Navarosa. Navarosa man. Sanda na day Vice Mayor Tonto Navarosa. Ag SB member Nap Navarosa.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Alas 8.46 oras.

0: Pilipinas, di, dayat taro sa bilog sa masubo dingdong. Nga, pasabi karon. Pag magtig-agani man o prisot pagay man dingdong bagsak man. Baboy, nga buhi, bagsak man, pero pag-abot sa tindahan, gapagang-gapaw man presyo. Duli ba kao makaroon, masay mautangani, amat-amat nga nagabaylo sa mabuhay nga ngagan nga ginabuitan itabanga fruit basket o baklan. Pati okra ko no, aghamtak, bagsak presyo man, nakikita mo ginabi, market do problema. Agdaya dapat pukusat ato nga gobyerno. Paano mabuligan do aton nga nga mga manguma? Atong manugtanom nga rat prutas. Lansones, 30 na lang kilo. Ha? Sa tindahan nyo nga neron, hey, how much more sa puno, ikaw pa nagabuo ito. Ro, mangustin, 20 pesos na lang kilo. Rachel, classmate, Nene Ruby, loses. Ito lang ka mabakay sa libakaw. 20 na lang rong kilot mangustin. Dahil sobra-sobra rong supply banwa. What direct nga market? Dong rambutan nagkakahugang sa puno. Oh, kinabahog lang ani ko sa baboy. Tiglimang piso, napung piso na lang kilo. Ginabahog lang ani sa baboy. Nagapaganubra rong bunga, rong supply nagapagangapaw. Pero presyo kanaba-naba bagsak. Wa it market, what nagabuo sa mga mahunguma? Pirde. Pilang adlaw, sino paganahat magtanom it mangustin durian? Pila na lang kilot durian makaroon bagsak presyo man. Hindi yung ani kinangan nga mag-agto pa kunta kita sa Dabaw para makasamit ni durian sa Libakaw. Ah, bugana rong durian makaroon. Nagakagahugog ang sa puno.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: O aton nga sanggunay ang panalawigan. Ibig nga mag-inquiry, inquiry ka mo sa mga wamanganit resulta. I don't know, dapat pukusin nyo kung paano nyo mabuligan sandaron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: anak ng tipakling naman, dali lang balikan taro na, dali lang gid. Kay Kuan Gali. Election day, kapakutan na si Loden Shell kung madayang kung election sa barangay. May approve na nga bill sa lower chamber at upper chamber sa House of Representatives at House of Senate. Wapat pirma ni Marcos, wapani ni transmit kay Bongbong Marcos nung nasambit niya final version ita bill. Ngani hasta nga watatlay eh, may 15 days publication pa ron. Hindi man pwede nga pagpirma ni Marcos implement bugagi. May 15 days nga publication pa before dong implementation.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ngani mabot-abutan pa ta i-piling it si Uce. Ah, mabot-abutan pa ta i-piling it si Uce. Haman, pilang adlaw nang nabilin aga agwa na pilik si Uce. 17 na kita. 11 diyas na lang nabili, no? 7, 8, 9, 11. 11 diyas na lang piling na si Uce. Wapa nakasaka. Kung nakasaka man, wapat pirma ni Marcos. Bill pa lang. Hindi pa siya layi. Pag nang Republic Kakimaw, ipublish mo pa ron sa Official Gazette or Newspaper of National Circulation. 15 days doon. Hay, 11 diyas na lang nabili piling na si Uce. Butang bagon, hindi mo man implementary mo gagi. So makapal pa takamot si Uce rin na masubo. Ay pag nakapal ka na si Uce, nagkinumpanya ka to. Ro iba, gumastos na actually. Gumastos na taho. Gumastos na buga si pinanupod. Nagpanaundot mga banggos. Nagparapult mga sapatos. Ah, kunano-nano gon ginginastos. It mga nagahandom nga magkapitan, magkagawad. Tapos pagpal si Uce, nagginastos-ginastos kaguman. Pagkatapos ay postpone man ang gali-eleksyon. Ay, nako. Ha? Kabuhabungon nga mga kaikikan, kadramahan, pakulo. Siyempre gagastos ka karon. Tapos, gumastos ka rin ito kabuhabo. Aglit-agali ba din eleksyon? Eh, kaguhoy man. Kaguhoy man doon mga nagahandom nga nga magpapili. Kunta.
1: Walang inaatrasan.
0: Meron mga kapitan, karang mga kontraktor, mga nagapangontrata. Ha? Ay buhi nga buhi, tasanda. Ay paano rin?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kahapon ko na opening it, Juan, it kaban na casino. Ang ba ni Carly Torre Santiago bago mag new cost. Ah, okay. Good morning, Gid. Madam Bayet Bautista Yamog. Una sa Dungon. Asa naman siya? Kay manager, nung Ricky de la Cruz. Good morning, Gid. Aga pag-greet, happy viewing to my mother-in-law, Ninita Makaya, and my sister-in-law, Melanie Makaya. At thank you, Agbor Power. Thank you, Gid, manager. Nung Ricky de la Cruz, ito yung Imperial Appliance Plaza. Happy monitoring, Gid. Ma'am Ninita Makaya, aga Ma'am Melanie Makaya. Thank you, Gid. Daurong guest ko na ito sa casino, bagsik ni Juan. Randa malanga kliyente sa casino, rong guest mananda. Ha? Rong pwede kasugod sa casino, guest man ko no nanda. Ora, may minsay from Boracay. Ang pwede daw makasugod, rong guest man mismo at hotel. Ngayon dapat, sugod ka na sa hotel. Mag-check-in ka sa hotel before ka makahampang sa casino.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Good morning, sakto da. Nasa grupo ni Mr. Johnny Saminyo. Ago na kay Will Andrade Tambong. Good morning, Gid. Kay Johnny de la Cruz, nasa Ribaco Public Market. Madam Junelin Vega, ano man siya? Thank you, Gid. Kagawad, to be. Don Cipriano, ita Mabilo Kalibo. Sir Roger Delgado Makabales, sa mga taga San Ramon Malinaw, happy viewing. Toto Roger, Lozero Nagales, una sa Office of the Barangay Affairs. Good morning, Gid. Kay Auntie Dailin Ong de Pilipi, good morning. Have a safe Thursday, man. Auntie Dailin. Skyler Chan, wow, my favorite durian. O, agto ka to sa Libakaw, Skyler Chan, pag nagbakasyon ka, makaroon nagkahuhug na lang sa puno rong durian. Bagsak na bagsak po ang presyo. Walang market. Sobra-sobrang supply. Ah, ang demand. Demand sa ibang lugar, abo o galing, wanganit nagapakyaw at nagabuo.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Hopefully, umabot kita sa punto nga pares maging baga kita at Japan, Skyler Chan, nga rumangunguma, taigtuwa, tanaga problema. Tanom kayang, ayro ginaani mo, gobyerno, gabakay, gobyerno. Pag sobra-sobra imong ani, ginabakay, gobyerno nagadispose. Maura man konta kita, para ganahan man atun nga mga maunguma. Ha? Rumanog tanom, marat prutas, ganahan man magtanom. Nga hindi ka man magdaywang isip nga magtanom ay hindi ka magproblema kung kabuabo rin mo nga produkto o naro gobyerno nga nagasagap. Ha? Agsandaro ka disposo. Galing uway. Imo nga gastos. Kugang pa sa imong income. Di, sa pilang adlaw. Huwag ulit ganahan nga magtinanom. Kung perde ma lang.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Ay nako, good morning kid kay Arnold Fabiano, Tom Prado sa Borwanga, kay Ma'am Miriam Ponce. Ugat ako ng mga bagong dagon, bisan hilaw, tag 20 pesos, sambato. Ay, tama ka. Hindi mabuhay pa ng bagong dagon, Ma'am Miriam Ponce. Ha? Kasi ano rin eh, nangin kinaugalian natin eh. Mga bilog-bilog ba? Mga bilog-bilog. Kay Romel Francisco, yes, sa General Trias, Cavite, 150 kilo lansones. Kita mo gilang. Ay, sa aton sa Libakaw, Romel Francisco, 30 pesos kilo lansones.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Tanan yun nabi, hamba ni Kagawad, Chari Baltasar Yap, may tanom ng durian ang mangustin. Dati sa Dabaw gang gabuo kaya mahal ka todong mate jet nga ni. O ngayon dapat ng gobyerno na mag-ideya. Ha? Saan na mag-dispose? Di ba kagawad to be? Chari Baltasar Yap. Oy, good morning gali ha. Sa akon nga mga kabats sa Northwestern Visayan Colleges, bats 94-95. O good morning gid. Tagalibakaw ako sir. Ah, tagalibakaw kagali. Tagalibakaw man ako. Tagalibakaw kita tanan. In Singapore, crazy price. Ay, crazy price si Dorian. Kita mo gala sa Singapore. Kung ato naging buligan nga, export doon sa Singapore. Ha? Kung gobyerno ta ko nagpakyawag, gobyerno ta mag-export. Ha? Dapat may aton nga mga planta. Ha? Wabi, wala, wala talaga. Pag-abot sa agriculture, istorya na lang roaton. Ha? Istorya di on amor na lang roaton sa gobyerno.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Ibaga, ni Jen de la Cruz, good morning, Gid. Kay Sir Edda Prado Senior. Una sa taga Rorok Canabas, mapile ta kami ni paring Rodin Pilay Siani. May perma man or uwa ni BBM, na? Ayos, exactly. Po, crazy government sa Aklan. Kaya nung Rigi ribukan sa mubo, God bless nung Rigi.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Liso kita ya sa pihak ko ah. Ya sa pihak. Dapat nung agency TLRC, hay mag-studied solution like sweetened rambutan, dried mangoes, tamagid Ma'am Lilian. Dapat magbutang dikit at mga processing plant, processing facilities. Palas karon sobra-sobra rong supply. Lanso na say, paano na itong mapuslan? Nagakagabang ugang, nagaiyitom na lang. Rambutan na inako, wagon. Ginapabay, ana lang, kanugon do pag tinanom. Oro sa liba ako makaroon, manggustin, 20 pesos na lang kilo. Nga pwede man itong iproseso ron, di ba? Ubaro na itong kape. Manggustin, kopi. Di ba dong? Ugaling wakit at processing plant iya. Ha? Dapat may mga processing facility kita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sayang, ay bawal ro mga klanon ang opisyalis. Ini naton madakpan ro mga sugaro ang kontraktor ng taga-aklan. Guess man lang kung pwedeng maghampang ito. Bagsik ni Juan. Ang si Toto Jun Aguirre at ako narong ginkangay. Wataro iba. Ay. Basi na ilay mao is biotoy magbaka kita black pepper paminta ready to plant. Oh, tan asi baksig daw ba may anay tong ready to plant nga paminta. Out of 100% only 20% lang ro nakatanom itpagay. Dili no masubong balita dahil sa mahabang tig-init based sa datos sa Aklan Provincial Agriculturist. Tama ka paring Ruben. Dolyaris man ro overnight stay karon kaban tama. Ani kun ikaw pigado ka malang ayaw gun itpasagasaga. Nga mag-agtoy ito. Good morning, Gid, kay Mr. Nyeben Makirang. Inaga pa ko tanong tabaga si Mr. Nyeben Makirang haman ita na-postpone ng pagbukas ita Boracay Port. Good morning, Gid, kay former numan siya mayor. Ma-mayor man da. Ma-mayor man da. Mansadya man numan siya nga ra. Madayagat mayor da. Dating mayor SB member makaroon Giseril Templo Nuevo, 100% makandidato at mayor sa 2028 against sa Mayor Ogie Iniro man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Gid. Thank you, Kinong Bini Lasarna. Kinong Lilan Dabara Laurente, Antini niya. Salamat, Gid. Kay Mike De La Torre. Oh, good morning, man. Rojas? Wala na kaming radyo sa Rojas. Todo Mercado na lang. Todo Mercado may una sa Rojas. Ha? Radyo Mercado. Sorry. Radyo Mercado na lang. Mike De La Torre. Wala nang Radyo Todo. Radyo Mercado. Publiko.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
0: Sir, dapat madengin ang barangay. Kung ako presidente, panayon nung kita eleksyon. Problema, bukot ako si Marcos eh. Dapat kayo naman eleksyon. Kaya ginapilit mga buhaya ng kapitan ng ila ginatagat ayuda. Dapat hindi gin magpirmahan ni BBM para madayo ng eleksyon. Kahit damo maaki kay BBM. Konpirmahan na ang layi imbes nga mag imbes nga tagaan at ayuda ang mga pigado. Dapat hindi sang may kayang ilatagaan. Wala, ginpulo sa gobyerno ta. Dapat maksyonan na ang mga barangay kapitan ng mga buhaya. Aran ay mo dong sa linya. Sinya sang galinga ay matsa nag migdirektor na importante si Kuan eh. Siento kaina talinggit. Aya kita sa pihak. Good AM. Karon sa kantot NBC Capitol, RSQ, ASQ ug DBS. ay kabuabong food cart na accident prone ay sa karsada na Romanog Bacal. Kung pwede makatawag pag... Ah, okay, okay. Walang problema man. Sige, ma'am. Karoon lang, ma'am. Consensus ag consensya. Performance ag deserving. Dapat doon kung tadil. Rige ba tarong prinsipyo at partido, di ba? Rige ba tarong prinsipyo at ibiyog eh? Consens and consens. Performance, ha? And capability.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aday, tara masubo nga balita dong. Ang sorp saya mo ay magre-renew na today. 17. sige. Dali lang. Good AM Jet, always kami nga nakatune in sa Radyo Todo. Pakibati man kami. Iya sa Unat, Ibahay. Oy, good morning din mga taga-barangay Unat. Kumusta na galing classmate na sa Unat man? Nini ko ni Manikan. Ay, klase da ko na eh. Si Nini ko ni Manikan. Una sa Unat. Manikan pamilya. Una sa Unat, Ibahay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Hambay ni Mr. Berto Tan. Todo Jet, good morning. VSE, may basic ko no. May gusto itlote 1 hectares. Binit karsada. Sa balite, pwede. PM sa may gusto. Clean papers. Aglot. At lote man ako sa Tigayon. 200 square meters clean paper man. O, kunta ka mo kay Mr. Berto Tan. Anang account sa Facebook is Berto Tan. Kana ka mo contact. Kung may nag-ausit yung ta ko no sa Binit Karsada, sang kaiktarya. Ha? Sa balete, mayaman sa Tigayon, 200 metros kwadrados, malimpiyong papel, kompleto, clean paper. Kung panahon nga ni Katulong Jit at Indian Mingo, nagakalat lang sa puno, sayang, pwede man sigurong mahimong kit chapron. Pwede tawabi at processing facility kita eh. Will Andrade Tambong Wabi. Kay Roselo Relator Ambrosio, shout out kino sa Ambrosio Lapida Maker. Ag tricycle sticker sa puok sa printed Diaz Party Mates. Grabe ah. Diyan kita problema, Jet. Dasigin kita mag-encourage sa mga farmers magtanom. Production it agri products. Uwa, ubukon. Naman it's sustainable dong marketing support in gobyerno. Tanawa kung ano natabo sa nagtaganob kagabasa. Nag-abo itong production, wa man it market, gani bagsak presyo man. Tama kagid, Engineer Bernardo Biray Moises. Kaguoy ang aning mga maungumay. At the end of the day, sanda man gyapon kaguoy. Pumisahan kag gobyerno, tapos wa man dayon. Wagid, marketing ito problema. Gahinambayang sana magtinanom. Tag nagtanom ka kun wa galit gabakal. Ay what market?
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
0: Dahil sa kamaturan dong gobyerno, what konkretong programa para sa rin nga mga maunguma? Wa galit konkreto nga programa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May pa siguro Engineer Titoy, Captain Johnny Maglunso, Cons Nonoy, Ikinya, Engineer Danny, bayluhan talang runita, water-based asphalt ni Sir Harry. Sir Harry, how's your project at Nonoy Rulis sa Rogues Cafe? It's already finished, Sir Harry?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: good morning, guys. Kay Kagawad Abilito Abel Prado de la Cruz. Manog Kagawad, gali. It's me, isa. Shout out sa gumankon nga si Rain Axel at sana nga mama nga si Aika Trupa. Ag sanang asawa, Rio Panagsagan. Bunya Ginaga, daga, the birthday. Halin sa Panyakan, Tangalan. Aran na sa linya, si Sangguniang Bayan Member, Attorney Christine Candelario de la Cruz. Ay, gusto natin nga maintindihan natin, kapingid, ako. Kung anong nga, proposed ordinance. Kauna-una sa first reading, ang pagpati na i-refer na sa Committee Comartes da. Ngayon nag-regulate, saray nga rin nga nagakalhit yang sa binit-binit ng mga ambulant, sidewalks, and mobile or postcard vendor sa Kalibo. Nga gustong i-regulate ni Attorney SBK Senila Cruz. Ma'am, good morning, ma'am.
2: Yes, good morning. Blessed morning sa tanan, no? Katutong jet, sa tanan niyang gapamati sa inyong istasyon.
0: Ma'am, rin mo nga rin proposed draft ordinance 069. Regulating the operation of ambulance, sidewalk, and mobile vendors within the municipality of Kalibo, providing for permitting policies and fees and prescribing penalties for violation thereof. Uwa pa kita, ma'am, gali, ita ordinansa nga nag-regulate sa operation it mga vendors nga ra, Isbe Christine?
2: Actually, katulong jet, no, nagpasaw tabi kita no it aton nga okay na no nga ordinansa daya ay ordinance of Kalibo o Nano Enterprises.
0: Okay.
2: We were hoping actually nga ma-cover daya ara aton nga mga ambulant vendors.
0: Mm-hmm.
2: But then again nakita namon nga hindi kita pwede kasi daya bi mga Nano Enterprises ay ginatawag naton ta nga mas maisot pa no nano abi ma mas maisot pa sa micro entrepreneurs at aton karon nga ingbutang abing criteria para maka-qualify imaw is mas maximum of 30,000 no roan nga capitalization and 360,000 doan na nga annual gross.
0: Mm-hmm.
2: So ibig sabihin hay kaisot gyud agid roan nga criteria no in terms of capital at saan naman nga gross sales.
0: Okay.
2: Kasi daya abi nga katudong jet talks about mga solopreneurs, ibig sabihin tagmamaintok bit agid nga negosyante nga imaw man ro tag-ana, imaw man ro bantay sa ana nga negosyo, imaw man mismo ro ana nga empleyado.
0: Okay.
2: So ging regulate naton da sanda only to realize na may una pagid sa may tunga-tunga no dahil ra aton abi kara is how to make sure nga mabutang naton ro aton nga mga negosyante within the formal economy. Hay sandar actually hay members that aton nga informal busing hanon what registration, what mayor's permit, wagid nga ni cover the DTI or maskin nga ni nagabuo bagay aton nga mga health certificates. Although wa man naton sa ginabawalan no nga magnegosyo, we are in fact very much appreciative of the fact na naganegosyo sanda because they will be able to contribute sa aton nga local economy.
0: Mm-hmm.
2: Pero kinangan abi katudong jet na ma-regulate man naton sanda especially no kung raanda nga din ang mga baligya hay pagkaon no kasi sayod man naton na we're offering our product to the public tapos hay kung what that protection raaton nga mga pumuguyo syempre we need to make sure nga limpyo kumbaga hay nag-agi sa proseso nga ha-check man na atong mga empleyado or ha-check man do aton nga mga ginabaligya.
0: Mm.
2: So daya actually ro aton man nga concern, syempre may mga sakit abi katudong jet no nga sa pagkaon kun ama kung contaminated imaw or maskin sa tubi no hay contaminated imaw. So that's why na realize namon nga ro in between no ro sa pinakamaisot tapos tag sa formal economy tag mabahungot agit barero andang nga capitalization.
0: Uh-huh.
2: Hindi una nga sa tunga-tunga. So dahil ato nga mga ambulant vendors. Naman nakita namon nga hindi sanda ba makover. Kasi siyempre kung nang may motorcycle lagi sanda, may multicab sanda, nga ing ayos ba nanda para maging butangan ni tandang mga baligya, makita man siguro naton doon, inaiya galibot sa aton nga munsipyo.
0: Oh.
2: Hay dukun actually sa that covered kasi syempre kung sa motor gagi hay lampas ni ma sa aton
0: nga ni pras green noon nga pras green noon nga malunggay pandisal
2: risiko. Oo, kasi amon adi nga na policy tags ito sa okay na o sa Nano Enterprises hay doon na nga capitalization is at least maximum of 30,000. Hay sa motor kagagi.
0: Sobra kagagi.
2: Lampas yun, Emma. Oo. So, doon atun actually nga, gusto, kasi dato abi nga to, gina-exam kita natun sanda sa atun nga mga permit fees, no? Mm. Automatic at abay, paying 500 pesos, admin fee at dato, and the rest dun hay kung pagkaon, kinanggan hay mag-agi man it health. Nga certification plus do aton dun nga kung gabasubura ikaw may mo nga garbage fee man dun. So para man maano gid naton ma-regulate tanan, so kumbaga sa minimal amount of 500 pesos eh matsuwa man yani gid kami yon karon ga ano nga
0: annual paron ha annual paron
2: annual ho or aton ta karon actually katodong jet is maging covered sanda sa aton nga formal economy and then they can also access do amon nga mga programa sa mga negosyante halimbawa kung may amon nga sustainable life program sa MSWD ay base matauan sundat additional grants diba ra or sa aton nga dole ang registered matasan da hay do yun nga syempre nausuyan ka budget it papeles it gobyerno kung da pangayo ka it aton nga yung mga grants and subsidies or even do aton nga mga bangko diba ra kung da loan abimanasan da for additional capitalization hay usuyan man dun sundat papeles ay ano ang maipakita kung bukod nga ni Sanda Itrisado iya sa ato nga munisipyo. So, doon actually is bulig na. Manag, we don't want na forever man Sandang Nano or forever Sandang Tendor. Naila man kita nga, tanan doon negosyante iya sa Kalibo. Hay gabaho man doon. Ay, syempre, wata kita naila nga, pres kita it soling subsidiary, di ba?
0: Oo.
2: Baabo nga, nag-plugging kita, sorry kita.
0: What problema? No, may ads man ni Yarokwana. May ads man ni Yarosuling.
2: Doon ba nga ato, no? Nga everybody should be in the wagon of Kalibo. Nga, sakay kita tanan-tanan para lahat maka-avail ba nga it beneficio it gobyerno. And in fact, yesterday, no, we just received nga anunsyo sa ANAIT Philippine Chamber of Commerce and Industry, no, nga Rukalibo Aklan is the only municipality in the province of Aklan na nakasugod sa business friendly. So doon man siguro, no, ro, aton nga ginatinguhaan. Natanan ro aton nga mga pumuhuyo nga naila magnegosyo, kay we make life easy for them. So kasi gusto man namon katudong jet na we will be ARTA compliant, butsinghan ko sa Anti-Red Tape Act. Wow, naton ginapang nangayuan, brat kabaabo nga requirements do aton nga mga negosyante nga kung pwede nga ni ay paglingkod na pasay mo papeles kasi 3 steps man lang karon do kinangan eh. You apply and then you comply all the requirements lagi bago ka mag-apply tapos bayad ikaw, you pay and then you get your permit, di ba, or your license to engage into business. So doon malat adaamon sara para maayos ba natin ma-regulate kita ng tananan. Everybody is operating legally iya sa municipality of Kalibo. Wa baga it ng pagduwa it mga police or aton nga mga ordinance officers ay biglang gagalagan ang naaiwanan ba iba nandang mga produkto kasi bukod sa that legal. We don't want that iya sa municipality of Kalibo. So doon malang siguro katutong jet karun raamon niya. We want everybody to be covered. We will make life easy and legal for everyone. Doon mo lang do, importante abi sa ato nga pagpabuhi, no, nga wala it nahadlukan no, ato nga mga negosyante nga kung naila man ako makataot trabaho sa ibang tao o ako gusto ko man hay magpangita pero hamanit ginadakot ako kasi di ba may mga amo labing business permit nga mga requirements dito is kinangan may imo nga nagugta o kung bukot imo rugugta ay kita ikaw may imo nga ginarintahan may nagugta o building halimbawa ay ano yung mapakita at itong ambulant vendor
0: ay sa karsada nga ni Senda. Okay, actually okay mata. Legal mata sang pagintindi ha. Sandara mga legal man dahil kaginatikitan sanday. Gabaw sa net permit sa munisipyo. O may mga permit daro. Akon na nga problema. Total, ginaregulate na itong sandara. Doon lugar nga dapat yan ang butangan. Nga hindi lang pwede nga bisan siin-siin na lang.
2: Oo, precisely do yun. We have to designate, dikarabi sa atin nga province of Aklan, no? Tanawa kung nakita ninyo, hay, ro province actually is designate in certain areas kung siin yata saan gauna. Kasi naabot man actually sa simpo nga, maskin siin yata nga binit o kagsada o tangani, do iba, hay una o tasanda. Kasi they are movable eh. Mm. Pwede ka na nang itikod o isakyan randang mga na ginabaligyaan dahil nga hindi nga movable sanda. So siguro hay it's about time that kalibo hay locate kung siin dito dampi sanda pwede para hindi nabuha sanda pagbugaw nanda hay hala napakalini
0: bisansiin bisansiin na lang abi bisansiin nga kanto makita mo sanda eh
2: so diyan man aton siguro once and for all lingkuran gid imo kaya nga committee parang imo level the jit para lingkuran gid naton ano ba baga ra aton nga palisiya sa munisipyo siin gid ba sanda ano ra aton nga ginapangayo yang dapat nga requirements kanda kasi may isot po lang man sanda rin mga negosyo na huwag man ba ga-apekto katudong jet sa aton nga man nga mga legal man nga mga establishment nga bayad ito sakto huwag man kita naila nga may ano ba may unfair competition nga napalat atong ginapangayo sa mga daya tapos ay mataas adikarag katapos tapusan ay matsaging kumpitinsyahan na aton do aton nga mga dati-dati pa no nga mga negosyante nga sanda nga ni man ay nagabuhi man sa aton nga munisipyo
0: so, pareho is bigestino na sa Pook ka GT Port na ton. I don't know kung may ordinansa ron, wa mat ordinansa ron. Pero capitalization ka mga negosyante nga ron, more than 30,000 doon. Kagabanan di ka ron.
2: Hay do yun nga ni katudong jet nga wa man nga ni kontak kita na ila no nga mat sa magawa hay dang parang reactive with us sa munisipyo no nga kung naunahan yung takita
0: naunahan
2: mga policy. But then again, it's never too late no kung baga sa ano, hay, mas mayad doon nga may una.
0: Kaysa wala. Kaysa wala. Tama.
2: Oo. So, mas mayad doon nga lingkuran, usuyan ni Paagi, kung pali natin masulbar do ato nga din ato pang problema. Katapos-tapusan na, para man doon sa tanan nga beneficyo man sa ating negosyante, beneficyo man sa ating pumuyo. Kasi, wakit at naila man nga may nagreklamo nga, ay, din nga peki, kagali mana rin baligya ka ako nga ito di ka to. Kay pali ni Mugagsun, kasi wala ni Imot DTI doon nga registration, di ba?
0: Correct, correct.
2: Ano ba, illegal kadali mana imo nagmasakit ama na ako
0: kolorum kung sa tricycle daron ni kolorum kung sa tricycle kolorum imo sinakyan eh.
2: Yes. So, doon doon, actually, dyan raton ka ra. And para once and for all, ginahambay natin yung business friendly kita, then so be it. So, ayuson natin kung ano mga dapat ayuson.
0: Pero business friendly, ginmataro kalibo, ma'am.
2: Abay pa, no?
0: Actually, ay, yung may nagareklamo. May nagareklamo, tabi ya. Harang naghagalin, ngani mana kami, nag-agtulad sa kami sa liso, sa naman siya sa ibahay, ay kamahag-mahag, taro bayaran sa kalibo. Bukon ta man at business friendly.
2: Oo. Binaayos ba naman, sir, no, aton nga revenue code. Kasi we need to respond also kung ano ro mga concerns man ito ato mga negosyante. In fact, may una o nga mga yung pasa, no, nga, to amend certain portions of our revenue code, especially sa aton nga mga educational institutions, no, nga kabaabo at actually iyaman sa kalibo. And, to also provide for a healthy no nga environment para sa atong mga negosyante nga hindi man sanda yun magugupad but then again that is part of development no nga manaila man yani kami no nga mag-spread out no nag-spill over kun actually amon nga mga negosyante na dati na iya sa kalibo pero idon sanda sa ibang mga lugar that's part of development katodong kasi syempre kung baungid man ng mabahong mga hugta iya no sa kalibo especially for purpose warehousing agung mga magagkuagrado imong kinangan ng hugta para sa imong negosyo kasi there's nowhere else to go iya sa kalibo but up hindi pwede yung hawas ikta-iktarya makaw niya nga rugas.
0: Tama. Full pack na gini.
2: Pwede nga mahambal nga may una kang party niya niyagi kasi may requirement abi yagi yung makard under the new building code nga kung makarehi mo nga negosyo you need to provide for parking ay doon nga actually among problema
0: sa kalibo parking
2: oo
0: kaya nga nero ato niya karsada makaroon nangin parking nga na pati ato niya plaza agbagsaysay ay nangin Pastrana imbes park kay Pasana parkingan agmagsaysay parkingan na.
2: Oo. Pero actually no, Gita, in fact do way back in 2022 pag assume gid nato no at office ay, one of the first few na kun nga yung pasama nga resolution is for the municipality to look into multi-story parking, no? Kasi doon abi ra kinangan yun. Hindi natin kaya nga mag-provide ekta-ektarya nga lugar para gam sa parkingan. Diba? Parang buko ni Mao.
0: Dahil wa man kitat property nga magapad for parking
2: oo,
0: area.
2: So, kung wa padtunan sa ano, sa pahaba, no?
0: Paibabaw.
2: Doon yun nga ako.
0: Paibabaw.
2: And you have, if you see some of the cities, no, in the whole country, hay, do yun yun, pasakaot, kasi wa kita choice, eh, dahil mataas masyado presyo, bugta. So, maximize ni mo, doon mong rugta, at kung parking ato nga na istoryahan, hey, doon, pasaka na lang din dapat. It's part also of yung imo man doon nga, na mga ginatanaw sa ways forward iya sa kalibo. Kasi, hindi man pwedeng bako naman bubilog na banga, di ba yan?
0: Hopefully, ma'am, pag actually manaming ordinansa raga, kung may pasarda, upuli nga ma-monitor baro implementation dahil wa makita na ila nga mangin kapareho mat iba nga mga ordinansa naton nga hindi naton ma-implementar atong traffic code naton ma-implementar kanugon baga
2: kasi doon gid man katulong jet no before you submit an ordinance ay at least may una taon ba nga working knowledge kung paano nimo mapa-implementar so that you make it easy for our executive to implement the ordinance and you make them sit with you during the drafting of the ordinance kasi kung wa lagi participation man no aton nga executive o wa man bagasan dait input sa imo nga ordinance nga ay attorney malisod daya nga ra implement kung pwede attorney hay usuyan nato paagi nga it could be easy for us to implement then that could be okay kasi bukod tabi kami sa legislative nga implement eh sandat ana so they know better so they mat do kanamian man dapat sa aton nga mga ordinance nga we make the executive be part of the drawing up, no? It's atong ordinance. And we willing man kita nga kung certain provisions is hindi pwede yan ma-implementar o ay ano rin pwede. Makan ba? Ma-open-minded man dapat do ro proponent or sponsor it ordinance para sa economic gidit anang doon nga rin na ordinance.
0: Mahaba-haba man, tagaganan ka dahil nga sa committee level pa lang, ma-committee report pa, ma-public hearing pa, maagto pa sa ISPE.
2: In fact, may provision man do ordinance, actually katulong jet, for an implementing rules and regulations. Dapat tayo may IRR.
0: IRR pa.
2: Kasi medyo malisod imaw actually implement.
0: Mm-mm. Okay, sige. Now, ma'am, no, totally, suryahan tarong parkingan. May imo nga lang resolution. Resolution 603. Amat sa nag-create ita sang kering controversial man lang. A designating and implementing of a car.
2: Ni di ba kanan sandahay ano nagapamati na dali sandi.
0: Ya participar. Car free Sunday sa Pasana Park para sa mga nagajogging, walking, cycling, aerobics, agricultural activities. Ma'am, paki-explain nga ni del even though resolution da bukod man ita ordinance agid pero ay abo binagamang haman Sunday lang
2: haman Sunday lang.
0: Nga car free do aton nga kalibo pa sa park dapat everyday car free
2: ay mas malala gid dai na ko ita no pag-asa nga ma-approve actually I am not sure no nga kung aware kita nga ako labi sa bato man niya komisiba katulong jet is the Committee on Environment
0: okay.
2: And we have just went into a discussion when manatapos yung bago amo niya itong memorandum of agreement with a certain engineering company na sandaro nag-study at aton nga air, no? Iya sa aton. Kasi may una abi kitang air quality monitoring.
0: Ay, oo.
2: Two years ago, no, tagpunak ba nga ron nga air monitoring, may una man sandaron nga nga in taukamon nga mga drita na hinuno ba na nag-spike, although okay pa mataro kalibo, it's still healthy. There are certain days actually na poor. Nag-spike did ah. Oo,
0: kasi actually, mama, is because thing, ulit daily ako nga naga-weather update. Aga, una man nakabutang doon air quality kalibo. For the past one month, gara, siguro mga up at limang beses siyang nag-fair doon aton nga air quality. Hagos, mostly kita poor doon aton nga air quality.
2: Oo. Siguro for the last few days, abi, siguro aware man kita no, sa news na
0: aton
2: nga ito nga haze, diba? Sa, from another country, pero actually, hagos, rumakagapit nga mga Asian countries ay affected, no? So, doon nga, siguro inapok man iya hangin do iba, so that's why tapos say rin nga ni akon man no ngay, maybe this is the proper time to suggest. It's just a suggestion man actually. Mataas do presyo it aton nga gasolina ang diesel gidaron ay then nga grabe pilaw ta makaon imaw, and by next week actually may announcement man yani nga gataas
0: may increase na naman.
2: So oo, so why not in one particular day wa man kita gaadto sa trabaho, no? Bakante man una di karon sa Pasana Park kasi kabuan una di karon dun hay
0: parkingan
2: bangko.
0: Parking.
2: Bangko actually ima puno-puno gida imaw. It's very hard to look for a parking lot especially during a Sunday. Nakita man natin nga yung mga aton nga mga constituents are very conscious man yun sa andang health. So di ba when you jog or when you walk ga open di tabi imong lungs karon katudong jet. Kumaga, hay, you need to at least breathe man nga clean air. Hay, matun mo tarin kabo-abo nga nagalinibot una sa palibo Pasana Park na nag-exercise or may una nga record ko naman nga nag-zumba, no? At may suggestion pa nga ni during the time na itong nagkaroon ng Chinese New Year na mag-tai chi, una ikaroon. Hay ba kung kain kung abo-abo tayo nga nagabugaw na it din nga andang nga andaman nga mga sagatian. Ay, siyempre sing buton man doon it atun una nga mga ano, pati mga unga at okay. Exercise ina sa playground. So,
0: okay.
2: I just came to my mind na maybe just one day, let's just ask for one day na wow, nakunta it din na
0: I-close na ito, raya nga mga area nga, a certain area.
2: Try lang nato. Maybe one lane, maybe for drop-off lang. Eh, kasi abog na simba. Diba nga? One lane nga rin nga i-drop-off una. Raandang, ano ba? Do not park near the Kalibu Pasana Park. Masamang karon ba nga? Or maybe we can use public transport. At least nakapahinga imong sirakyan. Ba, ikaw trabaho. So una, bali, hay, ay, make use of public transport. Diba ba? Abog man yung mga tricycle kita. Kaya sakay man ako tricycle. So, maybe think about it lang. Kung malapit man lang yung mong bagay. Kasi ako dati, padto sa Solahan, sa Science, sa Tuya, sa Capitol, at sa Pilot. Ay, we were walking actually eh. Kami katong mga estudyante. Nartikang malangani kami katong. Maybe let's look at the municipality of Kalibo as a walkable town. Buti ano na we can reach everywhere by just walking. Waman din siguro it. Magain na for those who are senior citizens, then kung hindi nyo tagid maano, hey, they can drop off sa andang mga ginaantunan na not necessarily close everything, diba? Or accessibility, hey, itao matagyapo na ito, ipatas, but don't be fair to everyone.
0: Abo mo lang nangawabi dahil nga siyempre daily nakikita na ito nga pro palibot ita plaza, hey, nangin parking area yung mawutay. As in, nangin parking area na ginimaw. So nangawasan naman it Sunday ang carpre, dapat everyday carpre, taro na eh. Karsada nga ni, dapat hindi pwedeng parkingan, obstruction ka eh.
2: Pero rin nga ni Akon mat ano nga, ang to prevent accidents, no? Kasi kung may mga nag-jogging o nag-exercise, sometimes abi high inout as ang ganwa sa karsada man. So, very, very dangerous man doon. Kapin pa kung may unga pang kaibahan.
0: Why not? I-close na lata natin.
2: May nag-atras.
0: I-close na lang natin do, mga karsada, nga nakapalibot sa aton nga church, atong plaza, kung Sunday. Para sigurado gid.
2: Actually, hay, sa akon ayagi katulad sa mga kaibahan ay medyo alo gid ayagi.
0: Siyempre,
2: akon na lang is let's open our mind to it.
0: Resolution na bira, mami. Waman, di ba resolution? Waman it for an effect of the law.
2: Oo, it's just my sentiment. Akon man lang doon yung sentimento, no? And akon man lang yung propose sa akong mga kaibahan. And then, yung accept ko matangani nga, there's more to look into before it can be passed. So, mangyayari niya ako nag-insist, no? At nag-bilit na right then and there, hay, then it-approval na ako. I was willing to sit down with officers concerned, sabi sa atin nga TTMD, no, sa traffic, and even the peace and order, kasi syempre base kung may magunat ang mag-away dahil sa naka-parking, no. So, doon man lang ako, let's look into it, because we have a lot of cities, no, and provinces, actually, who already implemented it, especially during the height, actually, of the fuel crisis, no nga. And let's be kind to the environment, kasi basic pwede man natin nga papahuayon do aton nga environment nga not necessarily gagi aton ta permikana nga ginapa pasing hot hay do aton baga nga mga greenhouse gases.
0: Ako nga ni ma'am, ako na nga gina hando masaulihi nga rong sentrot kalibo hay ano tay mau walkable town ta baga or city mau. Just like iba nga mga syudad.
2: Ako, no?
0: Sa mga Europe, di ba? Watay sa gakyan. Yes. Pag sa sentro ka, gatika nga ta.
2: Oo, lahat of, almost all cities already ay ginapaved nga ni nandarada nga mga karsada nga for walking purposes na bukod it para sa sagakyan.
0: Uh-oh.
2: Na maybe let's find a way, no, nga. Pero, haman kung ito man nga ni kita sa ibang bansa, kung as tourist,
0: no, no, obra man natin.
2: Nagtinikan, no, nagtinikan man kita. Kasi what's the choice? What's the aming suyak
0: niyan?
2: So, if we can do that, actually, nailagid agani ako, not necessarily because there nga pandemic dato, no, pero, kasi adlaw-adlaw, ang ako kato na house, naka-assign nila sa simbahan, no,
0: okay.
2: Na duty.
0: So,
2: kasi
0: yung
2: bawagan, kato rin mga senior citizen, ang below 21 years old. So, kami kato nga mga nag-serve
0: nga sa simbahan. Mga bata-bata. Nga mga bata-bata.
2: medyo lang. So, ay kami kato nag-serve ina sa simbahan. So, dumilap. Tapos malang, dahil what's up yan eh, di ba? Waka din makita it nagagawa. So, hamba ko gani, hay, kanami tagalik mga kundo pamatsagan nga hawal do karsada, gabakta si ikaw, makamanggid na ako kasi eh, bukong manggid yun it mainit nga bayad, no? Kasi kung early morning and late afternoon. So, din malang, maybe, just maybe, let's look at it, no? Let's entertain the idea. Look back during those times na, nagkabaktas mo lang tanan do tao, no? Not necessarily nga tanan-tanan gid anadto na nato na gasakay gid.
0: Certain ano man lang, certain na area man lang ginapili man ni Moron kon na sendam
2: pe. I did not say the whole municipality.
0: Whole municipality.
2: Wow, tagid ako siguro karon katudod jet ako pagdaog, no?
0: Halimbawa nagadevelop kita it area nga una ro aton nga mga culture, aton nga mga arts, nga mga ginapabugay.
2: Yes, actually do yun do ginatan-aw ano, initially on before sa aton mga heritage zones. Pero syempre, hindi pa gid natin mapa-implement. Kinangan gid abi karon hay may budget gid katudong jet to designate certain areas. Pero hopefully, there will come a time and it is also a tourist-friendly manabi dun dahil katudong jet. Kasi makita dahil nanda gid abi tsura itimo nga mga lugar na wabagat mga sakyan nga nagatabon. Doon yun.
0: Okay, sige, at total resolution man lang, gahingyo ka man lang eh.
2: Oo, babawot mata ako, waman ako
0: mapilit. SB Christian, ma'am, thank you, good mama, salamat.
2: Thank you, Gidget, for this opportunity kasi nakita ko gani pag-post. Di hala, naka-post shoot resolution. Malamakon ba?
0: Yan eh. Hindi man ordinance eh.
2: Oo. Pero just the same, haba ko gani, at least for them to think about it, at least bala na-trigger ko roon ang mga interested akong mga kaibahan and for some people also in the municipality to think about it.
0: Okay. Thank you, Gidget. This is Christine. Salamat, ma'am.
2: Thank you very much, Katudong Jet, and God bless.
0: Likewise, SB Christine Candelario de la Cruz.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Kanami kung tang istoryahan pa natin doong car free Sunday nga raw. Galing ay yagpas tabi kita eh. Hinaga natin pala yun nun. Car free Sunday. Yeah. Ayos na eh. Sa Marikina ko no, kundi magsaga si Bongso nyo, rong kilo it durian, 170 hasta 200 pesos. Kaya kato, nagkakahog na sa puno. Ang durian. Royon, maghanambay champion ng agriculture ay si Inyon. Ay, tama kayo ikaw, sir. Pascual Remitio, champion ng agriculture mato, ay aton nga mga maunguma. O, Aron, panangison, di katanom, watubi, patay pagay. Champion ng agriculture. Katanom naton ito mga rambutan, lansones, durian ng mga kasimanwa, nagaginastos pero wat nagabakal. Kabo-abo nga supply, wa it nagabakal, ginabarat na lang. Hay sindong championing the agriculture. Nako, pari dapat siguro, bayluhan yon do anwang nga pambansang hayop. Buaya gun dong ibaylo sa anwang. Matindi ka man ng tina. Good morning ng tina na sa Tamalagon. Sir Ed Sabal, kay Ma'am Puli Sabal, thank you, happy viewing na sa California. Engineer Cesar Gomez Taiko, thank you, engineer, God bless you always, man. Sa Pwestilik, nami magpasa sa itbatas nga death penalty para sa mga korap sa gobyerno. Dapat doon nung unahon ni Bongbong Marcos. May aton dating firing squad, may death penalty kita pero waon to. Dinuga ay number one nga kontra simbahan niya gi. Kay Madam Cherry Villanueva, una sa Cherry San Alex Litson sa Buluang. Good morning gid Madam Cherry. Kay P. De La Cruz, yumapaw man yan ni Jet sa friendly business dahil nagapagangapaw kundo mga negosyante. Kalhit yun kung siin. Siin yang mapuesto. Kabaris ita pandisal nga ron mapundo ita mga 1 hour sa printe ko ing pwesto tapos kasakit sa dugungan magpinamati ko na nga ron nga megaphone pabalik-balik na record. Sa bilog pa ron pwede man everyday but not Sunday. Ama ni Engineer Bernard Moises, pwede daw everyday but not Sunday. Thank you kito Roger Nagalis, happy monitoring. Good morning. Local government ang dapat mag-intervene yan. Ang pagkaalam, ang dating SP de la Cruz ang may hawak at may budget dyan. Pakiklaro. Si dating SP Soviet, administrador at imo itagan aton nga provincial Agri-Aqua Demo Farm. Okay? Siya lang po ang administrator ng Agri-Aqua Demo Farm. Ngayon. So, hindi niya hawak. Hawak niya lang yung sa Agri-Aqua Farm, demonstration farm naton, imoro na gamanihar, imoro ang do administrador.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Pero hindi siya po ang may hawak. Pero, ruwato niya kwan, may aksidente ko no sa libas, paabot lang sa ton niya mga kwan, patrol. Kay nung Cesar Villero, well, good morning, gid, nung Cesar. Happy monitoring, gid, ah. Weh, pwede tama si Attorney Replano ba? No Park Sunday along the Pastrana Park. Napakutana ko na kainay. Kulang na nga nirong parking space for churchgoers. Base, tamaroon na lang ng mga manog simba. Ag sa TV, cable na lang kami mag-attend it mas. Sa other side of road, tabok it Pastrana Park, puro man no parking. Reserve sa residential at commercial establishment. Owners, ginagamit parang sidewalk na extension it andang baligya. Kaya dapat, dung tutukat LGU nga mahawanan na pwedeng parkingan for all. O brown nga one way ang siguro nung palibot at Pastrana Park. Pwede, pwede. Actually, doon nga ni ginobragon. Makaroon. Nung palibot at plaza, parkingan na. No problema sa pihak, parkingan pagid. double parking na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Pabuhabot resolusyon. Wamat implementation. Hindi ito problema na itong number one matod. Implementation. Happy 50th birthday kay Noemi de la Cruz. Salin sa Cardinalis family ko, no? Abanti Mubo. Salin kay Arnel Cardinalis, kagawad. Dapat ipursurong magtanong bisan iya sa sulit poblasyon kalibo. It hardin. Ag magdeterminate lugar nga pwedeng magtanong. It kahoy. We must make greener kalibo asap. May kwa na. May ginadusong ordinansa si Sweet Christine. Open green space. Ha? Prong pag-establish ita, open green space para sa kalibo. Nakapending man, dong ordinansa manwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Okay, paano ra? Ay, alas 9.40 na dong. Inagaman kita. Raw update development banwa kung mga nagkinatabong insidente-aksidente sa Binogaklan sa nagtaliwan nga 24 oras. Bantayan si Banamon yung mga news and public affairs program. Nangin ka partner sa technical side engineer, Ding Dong Rubiso. Sangagan kong bilog nga Foresight Radio to Duaklan. Jet Reyes po lamang nag-aiwan na ito temporaryo. It mahidayton mahilwayon. Mainit nga magagom nga gahon it web.

0: balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo! Radyo Todo! Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas, magabuti ka.
3: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na.
4: Metabolismo. So, kung gusto mo naman magbuhin sang imong at ketones, no? Kaya ang ketones, no? Once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or, kung sa no protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka.
3: Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pag pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag pala mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na dito sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
4: boringot.
3: Pwede man ang nami ang mood mo, hagayom yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni? Causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
4: In short, Sir Boy, dira na ka sa lalay, ang imo, capacity how to handle stress, no?
3: Correct.
4: Kung may ara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yan malipayon, ang isa, buringot.
3: Buringot.
4: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
3: Correct.
4: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang isa ng happy hormones.
3: None.
4: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
4: Para in order to utilize these happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagaspor biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
3: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa

0: imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo maniga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo niga patulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
1: So sa aton nga mga suki, no, nilapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no.
0: Oy,
1: piki ina, piki na, no? Kag kung naka soft gel ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigiyon lang nilang pagtumar sang DTX 500, may TCL Kaline Vitamin C, D3 Bio kag Clinicas 4 Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kag ang mamligan nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning, God bless, stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami maraming mandaan ang lasa at maraming mandaan ang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at namin

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si

0: Roberto Bunhayag?
1: Ah, yes po. Papa ko po.
0: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
1: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
0: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang life extension na product sa kanya, especially yung life extension vitamin D3?
1: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
0: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
1: Cramps, good yung paa niya, sir.
0: Oo, tapos?
1: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
0: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
1: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
0: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
1: Nakikinig kasi sila sa radio.
0: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension vitamin D3 po natin. So,
1: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
0: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
1: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Ara mismo!
5: DTX 500!
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sinuma na, Ginebra na,
2: Jeans na nalo, promo na.
1: Tingnan ang ilalim ng Selyo account
2: ng Ginebra product.
1: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shelly na.
3: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
5: Mio,
6: okay po si Tatay Mio.
5: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
6: Opo, pagbilaw, Quezon. Opo, tama po yun.
5: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-out. So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yun po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
7: Hindi lang karo sa mga kultura.
3: Impormasyon sa ikaw.

0: kalingin na yun ang hapon, Nolo.
1: Isa lang solusyon. Oh. Hindi magkaon balon.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Mas na mas hot mo.
1: Ano na yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamo biyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kunula espiyo, ang inyo nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano naton punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang nga mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalikas bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupo sa nga diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
6: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
7: Sa ito yung mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabugtaw na itong magtulok to si Spio. Do ka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natong nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics. Mm.
8: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, isil South, isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, kag Sorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sirila, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo, kung kapag grillo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez.
7: Mm-hmm.
5: Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
8: Batchmate mo si Richard?
5: Ha?
8: Batchmate?
5: Magulang sa sakon, gawa.
8: Ate, okay.
5: Oo. Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
7: Gabi.
8: Manong Tong.
5: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
8: hindi ka naka-guest, no?
5: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa, lari ba lang, oh? Ikumpara ba lang ang skin ni Tirso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kaedad ni Sir Boy, si Tirso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
7: isang
5: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amon isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi mayo nga pagkaon, Ang external factors mo, siyempre, muning init, ang UV rays, kid, sir, boys, ang adlaw mo, mm-hmm. gining grabe, gin magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagid, sir, Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na ya sag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo do gadula man, so gravitational effect. Hmm. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana, ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya, younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold. Ang amo man ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka sir boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lang tawa balang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
8: kulong?
5: Eh.
8: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
5: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
8: Napito ang Friday, engineer.
5: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag-estoryante, dako gid sir boy mabuling ni DTX 500 sir boy.
8: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako, no, correct ni Sir JP, no? Ang collagen sa una damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Oh. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akon health, duway man ko gabisyo, way man ko ano, nga akon tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akon, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nya gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka mighty C.
5: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTX kag.
7: Yes, Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan bala.
5: Dasig mag-ayo.
7: Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang bali Sir JP nagaanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ang aton selula nagaedad man Sir JP.
5: Tira, kung makonsekwenta anyos ka na 50% na lang mga 40% na lang release mo sa collagen.
8: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
5: Ati amuna na pari Richard, thank you gid sa
7: So ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya, pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
5: Okay.
7: So kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang content sang serum, Sir JP, makita mo gida antioxidant.
5: Amo mangyapon.
7: Vitamin A, vitamin C.
5: Gusto.
7: No, so ang ini nga mga vitamins,
5: small amounts. No?
7: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. Gusto. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So everyday mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
5: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
7: Hindi si Richard De La Torre.
5: Richard Gomez, namin ko.
8: Kaya basiga, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
5: Akong babae.
8: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
5: Ang abnormal.
8: Hindi man, ah.
5: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
8: Nag-text na ganyo.
5: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niyaga pa dula baw ilok, ha?
8: Mm-hmm.
5: That's why expect kamo kung inom kamo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwanta sang baho sang ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sang ilok?
8: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-an-bun-i eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
5: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon na nga akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba.
8: Mm-hmm.
5: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
8: Swabi.
5: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagi diya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
8: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kaya gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo, taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
5: Kaga, Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw, gasul, butangan lang nila sang buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
7: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kisa sang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So that's why isa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka utot, hindi kita ka tigab, it's because kulang ang probiotics sa aton nga tiyan, no? It's the aning gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta sa imo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan kang batok pabalik-balik nga UTI.
5: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
8: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women nga ha. Ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may Kavawaska Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young, cause your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albao.
5: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikit sang muscle mo.
8: So, sakto lang init, kampiyon.
5: Kasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sang imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
0: Talk ni Doc.
8: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
5: Ay!
8: Ang isa sakit dyan.
5: Ay!
8: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
5: Oh.
8: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio man lang niya para man lang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilana. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio. Hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Paul Kagilana, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni, may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo da yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, butangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline things makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, that mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
7: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
8: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namigid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
7: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa atong programa ang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
8: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, pagtumasan D3Bio, ha? D3Bio amo ni makaputik ta sa imo pamilya. Kitang-kita na niya ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo. DTX 500 na sa bata ang kampyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
0: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tangali, Aklan. Magandang tangali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Petsa 16 o 17 na po tayo sa buwan ng Setyembre taong 2021.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atid sa inyo ng More Power Pro BRX 8-in-1 Coffee Mix at ang aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline, balitang lokal, 5 individual sugatan sa aksidente sa Libagawa, 3 confined sa ospital.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, unang Pagcor licensed hotel casino sa Boracay, opisyal nang binuksan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At fourth year college students mula sa vulnerable households, pangunahing target ng presidential scholarship ayon sa DILG Aklan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At Aklan, may 417,000 rehistradong butante matapos ang voter clean-up ayon sa COMELEC.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang regional, 319 na bagong pulis sa Western Visayas nanumpa na sa kanilang tungkulin.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang headline balitang regional, DOE, umaasang bababa ang alert status ng Visayas Grid sa mga susunod na buwan.
0: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang national, pagbibigay ng lupa at tirahan, mananatiling prioridad ng Administrasyong Marcos.
0: Todo Balita.
2: Samantala, DOJ, inisyuhan ng subpoena si Senator Padilla at Colonel Robles dahil sa reklamong obstruction of justice.
0: Todo Balita.
1: At Attorney Panelo, nanawagan sa pagbitiw ni Pangulong Marcos.
0: Todo Balita.
2: Sa kabilang dakong Malacanang, iginiit na walang special treatment kay Romualdez.
0: Todo Balita.
1: At dako naman tayo para sa headline balita international, NATO nangako ng dagdag na suporta sa Ukraine patapos ang mga atake ng Russia malapit sa Poland.
0: Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, malawakang protesta sumiklab sa Syria dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Para naman sa headline balitang sports sa PSC, tiniyak ang suporta kay Alex Yala sa posibleng sanksyon ng WTA.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Para naman sa balitang showbiz, Celine Dion emosyonal sa muling pagbabalik sa concert stage.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline balitang negosyo, DOF planong muling suspindihin ang excise tax sa kerosene at LPG.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At para naman sa headline balitang pangkalusugan o health news, 74.45 billion pesos na pondo para sa PhilHealth sa 2027 ipinanukalan ng gobyerno.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Alas 11:40 na, at lipad naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Confined sa ospital ang 3 individual na matapos masangkot sa isang aksidente sa pagitan ng 2 motorsiklo sa Barangay Rosal, Libagaw, umaga ng Miyerkules. Ayon sa Libagaw Municipal Police Station, sakay ng isang motorsiklo ang 2 guro na ihahatid sana sa paaralan. Samantala, ang isang motorsiklo naman ay sakay ang 2 minor de edad na pawang mga estudyante. Sa investigasyon, paakyat ang motorsiklong sinasakyan ng mga guro at pababa naman ang isang motorsiklo. Pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada, aksidenteng nabangga na nga pababang mo motorsiklo ang motorsiklong sinasakyan ng mga guro. Dahil sa aksidente, nagdamo ng sugat ang limang sangkota. Agad namang rumesponde sa lugar ang mga miyembro ng 1st Aklan Police Mobile Force Company at sinalubong naman ito ng MDRRMO Libagaw. Dinala sa Libagaw Infirmary Hospital ang limang biktima kung saan kalaunan ay inilipat ang dalawang minor de edad at ang driver ng motorsiklong sinasakyan na mga guro sa Aklan Provincial Hospital matapos magtamo ng malubhang tama sa katawan. Samantala, hindi naman nagpa-confine ang dalawang guro dahil sa mga tinamong minor injuries.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, opisyal nang binuksan ng Angkaban Hotel and Casino sa Station Zero na inilarawan bilang unang hotel casino sa Boracay na lisensyado ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Dinaluhan ni Angkaban President at CEO Kevin Wong at Malay Mayor Frolibar Bautista

0: ang gaming component sa mga tourism offerings ng Boracay na nagdalayong pagsamahin ang accommodation, entertainment at gaming sa iisang destinasyon.
1: Todo balita. Sa iba pang balitang lokal, binigyang diin ang Department of the Interior and Local Government or DILG Aklan na kabilang sa pangunahing target beneficiaries ng Presidential Scholarship Program ang mga incoming fourth-year college students sa school year 2026-2027 na mula sa vulnerable households. Ayon sa DILG Aklan, kabilang sa pangunahing kwalifikasyon ang pagiging residente ng barangay kung saan ipatutupad ang scholarship at ang pagkakaroon ng pamilyang walang miyembrong

0: na may 34,499 at New Washington na may 34,333. Sa kabuuang bilang, 209,554 ang mga lalaking rehistradong botante, habang 207,333 naman ang mga babaeng botante sa buong lalawigan ng Aklan.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Alas 11:45 na at lipad naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
1: Todo balita.
2: Todo balita. Normal nang nanumpa sa kanilang tungkulin ang 319 na bagong mga pulis ng Western Visayas sa isinagawang oath-taking ceremony sa PRO 6 Grandstand Camp General Martin Teofelo P. Delgado sa Iloilo City. Pinangunahan ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Duanyo ang pangangasiwa sa oath of office ng mga bagong miyembro ng Philippine National Police or PNP. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Duanyo na hindi basta-basta ang tungkulin ng isang pulis. Inikayat niya ang mga bagong rekruta na alalahanin ang mga sakripisyong kanilang pinagdaanan at gawin itong inspirasyon sa pagsisimula ng kanilang karera sa serbisyo publiko. Inatayang 1,500 na aplikante ang sumailalim sa proseso ng recruitment para makapasok sa PNP. Ngunit, 319 lamang ang napili para sa batch na ito. Matapos ang oath-taking ceremony, sasailalim ang mga bagong pulis sa 6 na buwang mandatory training bilang paghahanda sa kanilang mga tungkulin.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Sa iba pang detalye, balitang regional, umaasa ang Department of Energy na bababa ang alert status ng Visayas Grid sa mga susunod na buwan habang tinatapos ang mga hakbang para maging mas stable ang supply ng kuryente. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy na tinatapos ng National Grid Corporation of the Philippines ang paglalagay ng mga battery storage system para makatulong sa pagpapatatag ng mga grid. Inaasahan din ang pagdating ng mga power barge sa pagtatapos ng 2026 o unang quarter ng 2027 upang madagdagan ang supply ng kuryente. Plano rin naman ng DOE na i-connecta ang Panay sa Mindoro habang hanggang Batangas bilang bahagi ng pagpapalakas at pagpapalawak ng Visayas Grid.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national. National.
2: Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang pagbibigay ng sariling lupa at tirahan sa mga pamilyang wala pang permanenteng tahanan. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang tungkulin ang pamahalaan na mabigyan ng titulo ang mga pamilyang wala pang sariling lupa upang magkaroon ng mas ligtas at permanenteng tirahan. Binigyang diin din ng Pangulo na malaking hamon pa rin sa bansa ang kakulangan sa socialized and low-cost housing. Kaya kabilang ito sa mga pangunahing tinututukan ng kanyang administrasyon. Patuloy umanong isinusulong ng pamahalaan ang mga programa para mapalawak ang mga access sa lupa at pabahay para sa mas maraming pamilyang Pilipino.
1: National. National.
0: Inisyuhan ang sabena ng Department ng Department of Justice sina Senator Robin Padilla at kanyang Chief of Staff na si retired Colonel Jean Alial Yasin Robles kaugnay ng reklamong obstruction of justice. Ayon kay DOJ spokesperson Paulo Martinez, naihatid ang subpoena kina Padilla at Robles sa Senado noong Martes. Nagsampa ang PNP ng Criminal Investigation and Detection Group noong May 28 ng reklamo laban sa dalawa dahil umano sa pagtulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na magkaalis matapos ang shooting incident sa Senado noong May 13. Inatasan sina Padilla at Robles na humarap sa panel of prosecutors ng DOJ sa September 25 at October 9. Inamin naman ni Padilla na sumakay sa kanyang SUV si de la Rosa madaling araw noong May 14. Ayon sa Senador, hindi pa umano maituturing na pugante si De La Rosa noong panahong iyon dahil wala itong lokal na warrant of arrest.
1: Todo national, national.
2: Sa karagdagang balitang nasyonal, nananawagan si Attorney Paulo Panelo, spokesperson ni Vice President Sara Duterte sa pagbibideo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng naging tugon nito sa mga batikos ng Vice Presidente. Ayon kay Panelo, minamaliit umano ng Pangulo ang seryosong aligasyon ni Duterte tungkol sa umano'y malawakang korupsyon at pang-aabuso sa pamahalaan. Iginiti panel

0: tila itinuturing umano ng Pangulo na personal na galit lamang ng Vice Presidente ang mga batikos at aligasyong ibinabato laban sa administrasyon. Dagdag pa niya, hindi umano sapat ang mga paliwanag ng administrasyon habang patuloy na nakararanas ng paghihirap ang mga maraming Pilipino dahil sa umano'y incompetence at katiwalian ng mga nasa puder.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, walang dapat na special treatment kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang ilipat sa Quezon City Jail male dormitory sa Payatas ayon sa Malacanang. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi pa niya nakakausap si Pangulong Marcos hinggil sa paglilipat kay Romualdez kaya hindi niya maibahagi ang personal na reaksyon ng Pangulo. Gayunman, iginiit ni Castro na dapat sundin ang batas at due process at pantay ang pagtrato sa lahat ng akusado, anuman ang kanilang posisyon o katayuan. Binigyang din ng opisyal na si Romualdez na pinsan ng Pangulo ay tinuturing na inosente hanggat walang pinal na desisyon ang korte kaugnay sa kanyang kaso.
1: Todo national. National.
0: Samantala, humarap naman sa tanggapan ng Atienza Inter-Island Ferries Inc. sa Palawan ang kapitan ng nasunog na MV John Astor na si Ruel Sarmiento ay sa Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay PCG spokesperson Comodora Noime Cayabyab, inaasahang hihinga ng pahayag si Sarmiento tungkol sa kanyang kalagayan at sa mga nangyari bago at habang nagaganap ang insidente. Batay sa pinakahuling datos ng mga otoridad, 44 na ang naitalang survivors, kabilang ang kapitan samantala. 77 naman na bangkay ang na-recover at 12 na individual pa ang patuloy na hinahanap. Sa ticket manifest, 134 ang nakalistang pasahero. Ngayon man, 2 individual ang nakumpirmang hindi sila nakasakay, kaya 132 ang opisyal na bilang ng mga taong aktwal na nasa barko nang sumiklab ang sunog.
1: Todo national. National.
2: Samantala, ipamamahagi ng Philippine Ports Authority ang 15 emergency response vehicles sa iba't ibang pantalan sa bansa. Kabilang sa mga tatanggap ang mga pantalan sa Iloilo, Bohol, Davao, Mindoro, Batangas at Bataan. Ayon sa PPA, gagamitin ang mga ERV para sa mabilis na pagtugon sa mga insidente ng sunog at iba pang emergency upang maprotektahan ang mga pasahero, tauhan, pasilidad at infrastruktura sa mga pantalan. May water at foam tanks, fire pump, foam water monitor, first aid equipment, communication devices at iba pang rescue tools ang mga sasakyan. May kasama na itong personal protective equipment o PPE para sa mga emergency responder.
1: Todo national. National.
0: Mas 11:53, dapat lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
1: Todo international.
0: Nagnato ang NATO na dagda ng dagdag na suporta sa Ukraine at pagpapalakas ng depensa sa silangang bahagi ng alyansa kasunod ng mga pag-atake ng Russia drones marapit sa border ng Poland. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte, kailangan pang palakasin ang depensa ng alyansa kasunod ng mga insidente ng kinasasangkutan ng Russian drones at pag-atake malapit sa Poland. Ginundina naman ng mga opisyal ng Poland at iba pang bansa sa Europa ang insidente. Nagbabala naman si Polish France o Prime Minister Donald Tusk na maaaring magpatuloy ang mga pagtatangkang manggulo, magsasabotahe at umatake sa mga border point sa mga susunod na buwan. Samantala, sinabi ni US President Donald Trump na nagkasundo umano ang Russia at Ukraine na itigil ang pag-atake sa kanilang energy infrastructure na inaasahang makatutulong din sa pagpapababa ng presyo ng langis at diesel.
1: Todo international.
2: Samantala, sumiklab ang malawakang protesta sa ilang lugar sa Syria dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Itinaas ng gobyerno ng hanggang 40% ang presyo ng diesel at 28% naman sa petrol dahilan para harangan ng mga nagpo-protesta ang ilang pangunahing kalsada. Kabilang sa mga lugar na naapektuhan ang Hama, Khan Sheikhoun at Ma'arat al-Noman. Ayon kay Syrian Energy Minister Mohammed al-Bashir, nasa 102,000 barrels ng langis kada araw ang produksyon ng Syria, mas mababa sa 325,000 na barrels na kailangan ng bansa kada araw. Dahil dito, Umaasa ang Syria sa imported oil para punan ang kakulangan. Sinabi naman ng Ministry of Energy na patuloy nilang minomonitor ang presyo ng langis at pagbabago sa pandaigdigang merkado.
1: Todo International.
0: At para naman sa detalye ng balitang sports, Iniyak ng Philippine Sports Commission na ang suporta nito kay Pinay tennis star Alex Yala sakaling patawan siya ng sanctions ng Women's Tennis Association. Ito ay matapos piliin ni Yala na lumahok sa 28th Asian Games sa Japan sa halip na maglaro sa China Open na isang mandatory event sa WTA 1000 calendar. Ayon kay PSC Chairman Patrick Gregorio, malinaw na inuuna ni Yala ang pagkakataong katawanin ang Pilipinas sa Asian Games. Una nang iniulat na maaring pagmultahin ng WTA si Yala ng hanggang $10,000 dahil sa hindi paglahok sa China Open. Samantala, iginit ng PSC na patuloy nitong susuportahan si Yala sa kanyang desisyong kumatawan sa bansa sa prestigyosong kompetisyon sa Asia.
1: Todo Balitang Sports.
2: At para naman sa detalye balitang showbiz, sa balitang artista, emosyonal ang veteranang singer na si Celine Dion sa kanyang pagbabalik sa concert stage matapos ang ilang taong pakikipaglaban sa Stiff Person Syndrome, isang neurological disorder. Sold out ang kanyang concert na dinaluhan ng mahigit 30,000 na fans. Lalo pang naging emosyonal ang singer nang salubungin siya ng malakas na sigawan at palakpakan ng mga tagahanga. Sinimula ni Dion ang kanyang pagtatanghal sa pagkanta ng French language ballad na On Me Change Pass na nangangahulugang One Doesn't Change. Kabilang sa mga nanood sa concert, si Plenitude Arena, si dating US First Lady Michelle Obama. Ayon kay Dion, hindi niya napigil ang maging emosyonal na makita ang suporta at pagmamahal ng kanyang mga fans. Matatanda ang matagal na rin hindi nakapagtanghal ng live ang singer matapos siyang ma-diagnose ng Stiff Person Syndrome, isang rare neurological condition na maaaring magdulot ng muscle stiffness at spasms.
1: Todo balitang showbiz.
0: At para naman sa detalye ng balitang negosyo, plano muling suspindihin ng Department of Finance ang excise tax sa kerosene at LPG dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Ayon sa DOF, hinihintay nito ang certification ng Department of Energy or DOE matapos lumampas sa $80 kada bareles ang presyo ng Dubai crude oil na batayan para sa tax suspension. Umabot naman sa mahigit $100 kada bareles ang global oil prices dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. Kapag tuluyang nasuspende ang excise tax, maaaring bumaba ng hanggang 37 pesos ang presyo ng 11 kilogram LPG tank at 5.65 pesos kada litro ang kerosene. Ayon sa DOF, mas makatutulong ang hakbang sa mga pamilyang may mababang kita.
1: Todo balita.
2: At para naman sa balita ang pangkalusugan o health news, nagmungkahi ang pamahalaan ng 74.45 billion pesos na pondo para sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa 2027. Kabilang ang 19 billion pesos para sa pagpapalawak ng health benefit packages at iba pang priority health interventions. Ayon sa Department of Budget and Management, gagamitin ang pondo para palakasin ang benepisyo ng mga miyembro ng PhilHealth, kabilang ang mental health at severe malnutrition programs, pati ang suporta sa mga ospital na pinamamahalaan ng mga lokal na pamahalaan. Sasaklawin din ng pondo ang premium subsidies ng national government para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Natay ang 11.9 million na benepisyaryo ang target na masuportahan sa 2027 mula sa nasa 10.65 million ngayong taon. Kasabay nito, patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang mga hakbang upang mabawasan ang sariling gastos ng mga pamilya para sa pagpapagamot.
1: Todo balita.
0: Alas 11:59 na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success LG Gutsal to Life at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 99 days na lang, Pasko na! At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigawa
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.

0: kasagaran ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 7 minutos na kataliwan sa oras sita alas 12. Welcome sa aton na pagpangalag.
0: Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampi. Todo Aksyon.

0: Action! Action! May balikan! May action! Action! Action! Pagana sa pananghalia.
1: Mga Gatradlaw, Banway, Tagalibo, mga Gatradlaw, Provincia, Taklan, welcome sa itong pagpangalag at sa itong pagililiba sa pagpagayag ita programang Todo Action. Mga Gatradlaw, kita ita Webes, Ticha 17 na kita Banwa sa buwan ita September Dagon 2026. Oras talan Banwa, rog agapag-abi-abi, agapag-apadamyaw, ita may nagkagahapon, may kagapagpamati sa itong kagasuki, gatagapagamati. Sa kabilgan niya, Banwa, Tagalibo, Kabugusan niya, Provincia, Taklan, sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad magkaroon kang edisyon ni Tato nga pag-ililibar o akong ikinyo Banwa ang pag-welcome pagpanamyaw ita maidayad nga otro adlaw. Oy, kamusta sa ato nga magasuki nga magatag nga pagamati na kapigid sa mga nagatutok magkaroon ka nga otro adlaw kabay na huwag nakapatagay na ka na Banwa ita pag-ilabas do ato nga mga katodo ang kapigid na sa ato nga mga ibagong ka nga monitor magkaroon ka nga mga panyempo sa ato nga palatuntunan.
0: Action!
1: Ato nga mga negosyante sa Bayan Karakong Kalibo Public Market. Daga man naman sa Bayan Karakong Kalibo Shopping Center. Sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga burantero-burantera Banwang nakatutok na magkaroon ka nga udro adlaw. Kamusta? Do ato nga sang maga, itry ka nga daw ita Webes sa ato nga mga negosyante. Daga kapigid, no? Sa ato nga mga negosyante, magkaroon ka nga mga panyampo na gapupahuay. Daga kay after Banwa, rumasako kaina nga mga inoras itagahon. At siyempo man magkaroon Banwang nga mga pupahuay, no? Mag susundi ay aron pila naton ka manegosyante kay Chimpo man itatag ilabas makaro ka nga baga pang orason.
0: Action!
1: Sa ato man mga katodo, sa ato nga mga tricycle drivers, sa van nga jeepney drivers, ang padayon pa sa Gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon, ita ato nga Banwa, ita Kalibo, kamanaman bilog nga probinsya kay Taklan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals, na yes, ato sa sentro, ita Banwa, ita Kalibo, ang makaroon ka nga mga pangorason, ato nga nga pila ka mga drivers, na nga patagayon ita pago ilabas, sa pila ka mga karinderya, no yes, ato sa Banwa, kara ita Kalibo, arong iba mga katodo, nagapo panilong anay no mga katodo sa tagsa-tagsa no kabaga terminal no kapingid no sa ato nga mga van jeepney drivers mga katodo iya sa eastern naga western part ko aton nga probinsya Itaklan.
0: Action!
1: Sa ato man mga katodo nga nagapamati no sa ato nga nagapagwaragwag makaroon ka nga hapon. Na no, mga katodo no una sa tag sa nanda ka mga panimagay. Na no, magkaroon ka nga mga panyempo di ba nato nga mga katodo nagapahaumpa ita ilabas. Na no, magkaroon ka nga mga panyempo no kapingid sa mga uliin na ka nagapahaom. Na no, mga katodo pero siyempre sa mga timprano pata nga preparar. Na no, kuanda ko nga pang ilabas makaroon ka nga adlaw ita Webes. Ay siyempre timprano man doon nga magkapatigayon ita pago ilabas makaroon ka nga mga panyempo. Sa mga wapay na nakailabas ka mulang bahala magaprepararitin nyo nga pinagahon magkaroon ka nga udto kay kami mga katodor magatod kinyo itapila ka mga balita daw ganag kaganabo iya sa aton na Banwa Itakalibo daw ka man naman bilog ka probinsya Kitaklan yung aton nga bagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Action!
1: Sarangang mga katodo ang makapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto yung mga boss sa itong pagpagayag magkaroon ka nga adlaw. Pwede ka mo nga makakomment mga katodo sa itong pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live. Sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito agad nga pagatawat ligwa no, sa kabilugan ko ito nga pagwaragwag magkaroon ka nga hapon. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Para mas mabo na to no nga mga katodo ro magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggid daw no, sa mga balita lokal aga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba aga syempre mga katodo para ga maging mas updated kamo no sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya kay Taklan paki-follow no damo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time gabay inaga mag-adjusin public affairs program may mga breaking news sa ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kitaklan makabaton ka mo nito notification agod no nga mangin mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya gani pakipalo pakilike aga pakishare aga ato nga pagililiba sa Webes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad
0: pagana sa pananghalian Todo Action! Todo Action!
1: sa kinaangdan manging kaibahan sa Rodek Ragapala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imedia makaroon ka nga hapon. Pag-aibahan kita siyempre taton ng mga Todo reporters na nga naka-standby naman banwa sa andako nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Mag-check kita mga Katodo na itapila ka mga balita direkta sa aton ng mga municipal police station sa bilog naton nga probinsya Katakan. Mga insidente banwa nga nagkaganabo sa bugos naton nga probinsya. Bako nagataliwan ka lang nga mga inoras follow-ups na to nga mga Todo reporters na sa mga insidente Dante Banwa nga nagkaginabo sa bilog nato nga probinsya kara Itaclan. Na okay ko may na kara magkatodo no nga mga magagkuan nga insidente nga nagguntad sa bugos naton nga probinsya Itaclan. Ain sige daron ni gabasyada no sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba ani Katodong Jesrel Nerbar.
0: Pagana sa pananghalian. Todo action.
1: Tama naman dong pila ka mga balita direkta man sa ato nga munisipyo kita Banwa Itacalibo. Pila sa mga aktibidad no programa nga gimpatigayon ni taton nga LGU Calibo makaro kara gadlaw ita Webers. Na para sa benepisyo itato nga magkalibunhon. Na kapingit no sa managa po pamati makaro kara hapon sa ato nga pagwaragwag. Ya sa ato nga Webers nga edisyon itato nga pagpangalagad.
0: May balita, may aksyon. Toto, aksyon.
2: May gulot sa kalsada.
1: Pila banwa sa mga balita nga itong pagkatawat ligwa pagkatrataron sa itong pag-ililiba makaroon ka nga hapon. Iya banwa sa itong pagwaragwag makaroon edisyon ita aton nga pagpangalagad. Sa gaya po na banwa gin pabutsag ita aton nga Department of Interior Local Government Unit ita aton kraga probinsya Katakan. Pinagi makatodo sa Kaiser Raimundo Apalanog aton kraga provincial director no ita DILG Aklan. Mga katodo nga pwede nga ireklamo no sa Office of the Ombudsman aron pila ka mga barangay officials mga katodo ita mga kabarangayan ako na hindi eksakto no nga pag-implementar na mga katodo itry ka lang nga 20 mil pesos ang educational assistance banwa sa lima ka nga binipisyaryo na sa kada banwa nga sakop itaton ka nga probinsya Takyan ang makaroon magkatodo ginaputos na ita nagkanarinari ka nga mga reklamo ahumalin sa aton nga mga pumuyo aga siyempre kahapon man makatodo roan na kaga pagklaro banwa sa giyapon sa ronday ka nga guidelines criteria mga katodo sa mga nagakaangay agabagay no nga makabaton itry ka nga ayuda mga katodo especially no sa mga kabarangayan nga may una ka banwa nga unga karita kapitan unga karita kagawad SK kagawad mga katodo ang iba pa ka nga mga empleyado ita gobyerno mga katodo no nga nakabaton itry ka nga ayuda or bulig no para sa nga mga estudyante banwa nga kusin anaging pabutsag no mga katodo nga uwa man makatodo sa kriteriya nga hindi pwede nga magbaton no o, pero dapat for delikadesa lang man magkatodo nga dapat prioridad gid no itapila naton ka mga opisyal ta barangay ro aton karon nga mga pumuyo bago ro anda karon nga pamilya
0: action.
1: Now, aga dapat obligasyon banwa no itabaga opisyal ita barangay ang libuton banwa ruray kara nga mga pumuyo sa bilog kara nga barangay sa mga kasitwan makatodo para nga ipaisayod no mga katodo sa aton nga mga kaigmanghuran especially no sa mga pumuyo ita natungdan kara nga barangay dapat no, nga maging transparent kita banwa no sa ray kara nga pila ka mga programa daw ga aton kara gid patuman gid tao sa publiko sa aton kara mga pumuyo especially kara banwa sa Roday krang abulig ang makapian-pian makatodo kapinggid no sa aton nga mga kubos ang mga estudyante banwa mga ginikanan ang wa kara makatodo ikasangko no sa ray kara pagtuon ang mga katodo kapinggid no iya sa aton nga probinsya kara Itaclan sa giapon banwa no wa gid naga kaduga Roday kara pila ka mga reklamo makatodo o malin sa pila naton ka mga kabarangayan na sa bilog naton ka naga probinsya Taktan especially sa mga kabarangayan banwa nga may una ka naga mga problema reklamo ang naging paabot ro aton nga mga pumuyo
0: pagana sa pananghalian todo action
1: standby sa aton ka naga pagpangalagad sa aton nga pag-ililiba no sa pagwaragwag na ita programa nga todo action aton nga pagatawat ligwa sa kabilugan ko

0: Samtang sa piyakamahin, pila pa ka mga balita sa ito nga pag ililiba makarangkara nga Udro Adlaw. Yaman mga katodo sa ito nga pagwaragwag makarangkara nga hapon, manging kaiba na ton. Si retired police captain na Joven Vega na mga katodo ro nga vice president kong Aklan United Dog Racers Association. Yes, aton sa probinsya Kitakan mga katodo. Kayro anda karo nga asosasyon na banwa mga tao. Ita 5,000 pesos nga reward mga katodo. Saray ka nga mga informante ang may kantanan sa likra nga mga haga smugglers mga katodo nga palayon ang nagapagusot banwa no itry kira nga mga karne baboy or baboy abi no riyas aton sa probinsya Katakan apisar ang mga katodo nga mas naging pabasko grong nga border control ang mga katodo sa aton kaya mga boundary iya sa aton nga probinsya kira Itaken dako sang gabi nagapamantaw kita live ni Sir Vega na mga katodo na batian na aton dong nagkarinari kira nga mga concern ang mga katodo itaton kaya nga mga hagracers mga katodo bukod niyang manot iya sa aton sa probinsya Katakan kundi sa iping panaton kaya nga mga probinsya like I think kahapon to banwa no may naharang aton karon nga mga kapulisan ang nagabantay una karon sa border control sa may banwa Katnabas partikular una karon sa may barangay Pinatuad mga katodo nga ginapatihan ang nagalinda sa probinsya Katantique banwa aron dai karang mga karning baboy mga katodo nga magasudya sa aton sa probinsya Katakan so apisar kara banwa nga ginabawa gid no kay may ginapatuman kita una nga border control banwa kay siyempre kun hindi maging strikto aron aton karon nga mga kapulisan sa pagbantay especially sa ray kaya mga boundary naton ay yaban-yaban no nga makagusot gin kaya mga katodo so makaroon no ray kaya nga grupo no Itaklan United Dog Racers Association na mga katodo ay magatugan no ita 5,000 pesos ga reward mga katodo sa mga katao kata mga informante ang mga katodo agod sa katuyuan banwa nga mapasiguro mga katodo nga hindi gito magustan iya sa aton sa probinsya Kitaken ang mga katodo kay kunato nasandig sa pagapabutyag na ita Aura or Aklan United Dog Racers Association banwa na kun iya lang mga katodo nga supply try kaya nga mga karni kaya nga baboy ay mingko bastante pamata no nga i-supply abi iya sa aton sa probinsya Katakan adi ba nagligad no nagabaratoro ray kaya nga presyo karita karni baboy adi kaya nga sa may party karita banwa karita banga 180 to 200 pesos kaya mga katodo pero day kaya nagliligad kaya nga baga inadlaw banwa ay mingko nagbalik na naman no nagatotaas na gilman nung presyo ina na may 260, 80 to 300 ang particular banwa inakaroon sa my first district itaton karaga probinsya Katakan na mga katodo so sayo rito yung duna banwa no pinagin duna sa vice president kong Aklan United Dog Racers Association mga katodo kung ano makaroon norong problema nga ginapangatubang na no, itry karaga mga Hog Racers Association na no, yes ato nabi nga probinsya Katakan at the same time sa iping nato dyan mga probinsya mga katodo may kantanan sa ginapresentar nato nga balita makaroon karaga nga hapon. Agaroto kara banwa nga gipabot katon nga concern ang mga katodo sa pagklaro no sa aligasyon ang mga katodo itato kara gasang ka construction worker banwa ang gin discriminar una karon sa bahin kara ko nga Katiklan GT Port which is gin klaro kara banwa itry kara nga empleyada aga wa ta itna tabo nga makaroyon kara nga scenario aga pares kara banwa sa gin paabot nga concern itry kara nga construction worker banwa aga insigida to makatodo nagpost tanak kara social media account ang nagapautwas kung anak roga sentimento that's why nga insigidaman banwa ang nagapapagawa no itanak roga pagpahayag rugi na tumod ka na banwa ang impliyada una karon sa Katiklan GT Port mga kaabyanan kay insigida to mga katodo pagkahapon gintanaw na ito na anak roga post deleted na banwa sa anak roga Facebook no matapos nga magasabat aron day ka nga impliyada nga mana nagatrabaho gijaman kami ko amon ka nga obligasyon asandig sa mandato no mga katodo itry kira nga LGU Malay Banwa nga nagapatuman nagausoy no itapilang ka mga requirements no kay natukiban kira mga katodo nga nagapilit gidlang nga magasuod mga katodo o galing iwa imot nagakaigo kang dokumento abangod gani nga expire duana karon nga ID no kay di ba gina required to mga katodo aro aton kag mga workers una ga dapat updated remo kang mga dokumento di ba nangin issue manda una taga nag strict to aro aton karon nga Malay Business Permits and Licensing Division na itabanwa kara itamalay no sa pag-implementa ng liligad kara mga binungan mga katodo galing siyempre hindi naton mga katodo pwede nga irason sa Gihapon araw anton yung mga punto nga sayo ba naton sa anton yung kagalingon ang may anton karon no nga kasaypanan daw kay Abril pa banwa nga nag-expire mga katodo rin kaya dokumento nga gina-require sa pila naton ka mga trabahador nga nagpanrabaho banwa una sa isla Itburacay sa banwa Itmalay
1: pagana sa pananghalian todo action todo
0: action kaya mga katodo rin pila kapag balita no nga ito kapagataw at ligwa pagatataron sa itong pagililiba makaroon karang hapon sa Gihapon hapadahin ka mga katodo nga magpadagay inyo kapag minsahe pila kapag pagpanamyaw concern nga gusto ipagabos sa itong pagpangalagad makaroon nga hapon kaya ito ang pagataw at ligwa no sa kabilugan ko aton nga pagililiba sa Gihapon hapadagay kapag minsahe mag-comment sa amin ka nga Facebook Live no sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM na kaya to gito nga pagabasahon no syempre paki palo no damo na Facebook page agos nga mas mabo na to no nga mga katodo ra makapamati makaron karang nga mga panyempo mga imbukada ray banwa nga mensahe nga gimpadaga sa to gagapagililiba maigay nga hapon na may gapagpamati kasi Roger Lucero Nagalas always gid nagatutok sa to nga pagparangalagan kay kagawad Michael Villanueva Solina sa mga barangay Lagin Bano West Numansha good afternoon happy viewing man kay Ma'am Elizabeth sa Germany una kay Ma'am Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia kay Ma'am Angelina Tabena sa Las Vegas, Nevada kay Ma'am Chili Tempura sa Thailand una kay Ma'am Bel Orzula sa Hong Kong kay Vance April Joyce Alonsagay sa Hong Kong good afternoon kay Guapa Princess Noblesa no, sa Dubai
1: action
0: No, may naging hapon, aga may naging pagpamati, no? Yes, ato aga pagwaragwag, makarong edition ato aga pagpangalagad. Una sa ato niya mga kapin sa Isla Kataburay kay Kaday Bro Russell Senyeres, sa kay Papang Sunny, no? Sa Senyeres family. Una, siyempre, kay Madam Sally Senyeres sa mga taga-barangay Baybay Tangalan. Good afternoon. Una man, kanday parang Romel Kahilig, no? Sa Manukmanuk proper sa mga taga-cargo port. Una, kanday Pipoy John Paul Argillas, no? Nagpamati sa ato niya pag-ililiba. Una man, kanday paring Jerome Madraso no, sa mga taga-sitso Tambisaan no, Manok-manok mura kay good afternoon kay Kapitan Raymond Quinto maaydaigi nga pagpamati Yaman sa itong mga negosyante sa Yutorong kay Nung Woody Nabara no, sa mga negosyante na ito Karim Baboy Baka una, maaygi nga pagpamati Una man sa kay Nung Ili Nabara sa may Kalibo Shopping Center no, sa mga taga-Chamsi Restaurant good afternoon good afternoon man kay Nung Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguan kay Sergino Ambito rungga po nga Principalit Maria Feliciano de la Cruz Elementary School sa Arcangel Sur Balete nga nagapamati nga kapoy para sa biyahe kay nag-attender kapon no, sa OT King Ceremony ni JG John Quincy Patrolman John Quincy Ambito no, nga nagsuod na magkaroon sa bahay ni Kuya no, kay magapaidagom sa ano nga buwan nga training no, sa pagkapulis
1: Action!
0: Una kay paring Jonel Gregorio no sa Gregorio family sa Bacau Sur Calibo good afternoon. Aga siyempre una sa maluwan niya mag-asawa no kay si Ramon at kay Mamay Maymunja sa Barangay Bagto Leso. Siyempre sa Mataga Rocks Ken Motor Parts. Una sa Poblasyon Leso kaday Jam Jam Andrada. Aga siyempre sa Mataga RKO kay Ukay sa Kulasi Antique. Aga iya sa Buiboy Motor Parts no sa Cabao ni Osmeña o Ahimi Cardenasin Avenue sa Banwa Karait Calibo maayad ayad gid nga pagpamati. Kay paring Danti Taka sa mga barangay Bagong Baryo Makato. Ako naman kay Sir Oliver Oliveros, maayday mga Utradlaw. Kay Chick Boy Jandel Margaring Galaw, sa ako nga makasimanwa sa Banwa Kartnabas nga marug piyesta na next week. Kay Ma'am Rusi Iso, guna sa barangay Andagaw, happy viewing. Kay Sir Reggie Ribukan sa mga barangay Mubo, may mga pagpamati. Ako na sa kay Roger si Sarain, noong nagamonitor man, magkaroon ka ng mga panyampo. Kay Johnny De La Cruz, happy viewing. Nasa gamat, nasa pagtutok, siyempre kay Migo Bong Swalog. Nasa Kapitol, no, nga nag-monitor man sa ito nga pagpangalagad. No, nagpaibog-ibog naman kung anak ro nga ginaha. Makaroon ka nga mga panyempo. Kung mga pugita, giman doon Migo, maibog ko. Aga kanding siguro, no, nga imo ka nga paborito, gaban niya man. No, maibog ko, pero kung doon yun, imo ka nga ipaibog-ibog ka. Kung bau, mapait man doon.
1: Action.
0: O naman ka bro, Yulio Garbo, ha, sa mga taga Global Paint, no, Garji Paint, no, yakaroon sa Proxinko sila, sir, nag sa mga taga Banwa Ita Numansia.
2: Radio Toro.
0: May 29 minutos man wala kataliwan sa oras kala ita alas 12. Oras man katodatod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Gani no sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga igmangod kapigid no sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na ito nga rong kape nga ito ginainom mayroong kape mga katodo gabay una gabay dami ka binipisyo para sa ikamayad itaton nga mga kagawasan. Ginarekomenda, ginamuro pag-inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sagya po na sa lang mabakardong more power sa broadcast center sa second floor akong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion, Calibo, Aklan. Kay mabo na ito nga mga katodor nagpahayag kung ano kay piktibo saan da nga magyawas umpis ang asanday nag-inom it more power. Kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power ag nagapamatigid makaroon sa Marte family sa Ruas Avenue iya sa Banwa it Calibo. Sa aton Banwa nga pagpanumbalik wato nga pagdetail yet aton nga maging headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igbangod balik ka naton pagkatapos anay itpila ka mga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Kid. And thank you, Kid, sa atong yung mga loyal, Kid, yung mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS, sa mababang interest. Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan! Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Samson Gold Coffee Mix.

0: GTX 500 araw-araw ibili sa mga butika. GTX 500.
1: Uy, mare, kagwapa di yung lupi ka makaroon na. Ihotik mo man abiro yung sikreto ka kon.
2: Uwa ako yung sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
3: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
4: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Todo aksyon, magana sa panghalian. Todo aksyon, may aksyon.
8: Balik sa tagapaga, pangalagan sa tagapangililibang. May 42 minutos, banwa nagkataliwan sa oras, sita alas 12. Sa agya po na, padayon ka mo nagpamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. Hoy, happy viewing kay Sir Wind Casimiro Panganiban, no? Sa mataga barangay Panilungan sa Banwa It Borwanga. Maugano'n nga panahon ba? Nag-ugan-ugano na sa Banwa Kalita Borwanga, Sir Wind Casimiro Panganiban. Ay mga hapon, nabagapagpamati na.

0: Aksyon!
1: Ah, saray karaga babot karaga Nobyembre. Now kay magabalik no nga mga serbisyo bilang kagawad it barangay istansya. Ah, si Kagawad Del Reyes una sa istansya karaga pabati makaron. No, sa aton nga pag-ililibang. No, na siyempre sa Reyes Action. Family, no? May giging nga pagpamati kay tama giging kaalwa, no? Mayad nga mag-asawa na, no? Bisan siin kami magkita, no? Basta sumubrang nag-panawag giging katon. May giging nga pagpamati ha, sa mag-asawa nga Reyes, no? Kay Kagawad Del Reyes, no? Kay Mrs. na una karon sa barangay Istansya Kalibo. Aga kay Sir Hamilton Cavales sa barangay Nubuswang, no? Nga nag-monitor man. Magkaroon ka na gabaga panyempo sa aton nga pagwaragwag, magkaroon nga edisyon it aton nga pagpangalagan.
2: Todo, aksyon!
1: Yan ang magkatodo sa pagkatao ito ligwa, no? Sa pila ka mga balita nga ito nga pagkatao at ligwa pagkatrataron sa ito nga pag-ililiba, magkaroon ka edisyon it aton nga palatuntunan.
2: Todo, aksyon!
1: No, kay nakasit kita, no? It-interview si kay retired police captain na Joven Vega, na no, mga katodorong Vice President na no, kung Aklan United Dog Racers Association na no, mga katodo, mga kwan kita no, kay naligad niya gabi no, na nakapamantaw kita no, kung anakron nga live mga katodo ag ginpabutsyag nga rong Aklan United Dog Racers Association na no, mga katodo, mga tao no, ita 5,000 pesos nga reward sa mga impormante na no, mga katodo nga mga tao no, itray ka nga impormasyon nga magka-resulta ron nga madakpan do ray kara nga managa illegal nga nagapagusot na no, mga katodo itray kara nga baboy iya sa aton sa probinsya Katakan kay hagos sa pila ka mga reports banwa nga nagahalin do ray kara nga mga illegal no nga ginapagusot no partikular sa may apart kara ita probinsya kara Tantique no mga katodo kay sa itaman no nagliligad nga mga inadlaw hagos nga nagka problema no ron pila nanton ka mga negosyante. No, mga katodo, especially no, sa pagtaas, itry karaga presyo, no, itry karaga karni, karaga baboy, kay gina rason itiba. No, mga katodo, nga kugang rung supply, no, ubos naman na rung supply, no, yes, aton sa probinsya Katakyan. No, kay kunwa naman na, no, ita magagusot, no, kay siyempre sarado na ro, ray karaga baga border control na to, no, sa baga boundary, like na sa may Antique, no, sa Manua kara itabas at the same time, iya sa may Banwa kart Altabas. Pero may mga information kita Banwa nga nababaton nga apisar nga may una kita nga maginapatigayon ang mga border control checkpoint no sa aton kay mga boundary sa gihapon may una kara Banwa no nga nakakagusot no iya sa aton sa probinsya Katakan. Especially Banwa kung mga 10 oras gabi aga-aga no na no, mga katodo siguro naga-timing man siguro Banwa rung pila ka mga illegal nga nagapagusot no iya sa aton sa probinsya kay Takyan. So sa pagpati no itaton ka nagaklan United Dog Racers Association no mga katuo kay mga katodo nga pinagi no saray ka nga katuyuan nanda nga para pagid no nga makabulig man siyempre sa aton karon nga off-bet aklan na no, mga katodo no ang particular no sa aron pinakakatuyuan nanda karang nga mabuligan aro aton nga opisina kung off-bet aga siyempre do aton karang gobyerno a partikular no do aton karang probinsya nga matap na banwa no roday karang mga illegal nga mga biyahidor ang nagadaga itray karang baboy halin una sa Antique apagusot iya sa aton karang probinsya Katakin aga konfirmado da banwa no kay I think kahapon to no may una karang magkatodong sa kotero at ang karoon mga bantay sa border control o nakaroon sa may barangay Pinatwad sa Banwa kat Nabas na ginapatihan naghalin man mga katodo una sa probinsya kat Antique. Na no, kay siyempre kung hindi man karoon Banwa magabuligan doon at ang karoon mga aggressors association na no, mga katodo ay siyempre sandaman doon una karoon mga piktuhan Banwa na no, bisan doon at ang karoon mga backyard na ton ng mga manog alaga ng mga katodo at baboy actually naga nagliligad ka mga binugan, no? Naga pinroblema, Banwa, bisan una nga sa amon, no? Na no, mga katodo sa ipingta ng mga kabaranggayan, na no, nagapamutsag nga alkansi na gitgani nga mayad, no? Mga katodo kay, siyempre, di ba, biglaan nga nagnaba rung presyo kara ita baboy. Hindi ka na ganyan mga katodo sa may park kay Banwa, kay Tabanga, 180 to 200 pesos. Pero dahil ka nagligad nga si Mana, aming ko kay papano no, nagbalik no rum presyo no nga kay papano magka-PNPian na no, mga katodo kapinggid no sa mga na, manog alaga na to no sa anto nya mga hog racers nga kay papano bagay

0: ilang nga makabalik lang sa gastos nanda, no? Mga katodo, siyempre, rin mo karo nga sakripisyo at ana. Araw, rin mo karo nga pag-alaga mga katodo, no? Kay akabuan, especially sa mga ginamban ito nga mga backyard na ito, no? Nga mga manog-alaga, nga itababoy, nga ginasalingan mandabanwa, especially sa mga kabariwan, no? Mga katodo, iya sa aton sa probinsya kra Itaken. So iya banwa no sa aton nga pagpangalaga ginagtimit na tondong linya ni retired police captain Joven Vega rong vice president no kong Aklan United Dog Racers Association. Agud nga makabuo kita no itapila ka mga impormasyon. Ayan nano makaron no rong status. Bastante ayan do aton nga mga supply ita karibaboy iya sa aton sa probinsya Itaken nya apisar nga kun wa nagid it may magasuod no kay Daya Abiro na babatian naton sa iba nga masimana wa kunwa naman na itaga supply ay kuangon nagid no ro raya karang supply no bisan iya sa aton sa probinsya Katakan pero may una man kita no nga may mga hog racer kita ga na istorya mga negosyante kay tababoy mga katodo nga mana bastante tamana no rung supply kun iya sa aton sa probinsya Katakan mga katodo kung supply ro anton karo nga paghahambayan. Ayan sila tanan banwarong miyembro itaray karo nga Aklan United Dog Racers Association. Now iya sa aton sa probinsya Katakan kay Dayagid no kuramat nangin dilema problema no it aton nga mga manog alaga itaray karo nga baboy mga katodo pag may una karo nga mga problema no nga ginapangatubang no mga katodo kapingid makaron karo nga mga panyempo. No, iya sa aton karaga probinsya Katakan.
1: Aksyon.
0: So yaron banwa no sa aton nga pagililiba no mga katodo para nga baka buo kita no itadugan karaga mga impormasyon no kay Beisa aton karaga pagkabati no ko siyang gabi no mga katodo kay Sir Vega nga ruray karaga 5,000 pesos ay mismo rarong pundo magahalin no sa anda karaga asosasyon. No mga katodo kumbaga voluntaryo tara no nga gina-offer itray karaga asosasyon no nagaagamutan. No, mga katodo, sa katuyuan, mga katodo, nga para, nga, makakuana, no, makabulig doon, siyempre, sa aton, karon nga, off-bet Aklan, no, mga katodo, sa rekrega prasante, no, nga, sitwasyon,
1: aksyon,
0: na nabipartner nga, kwan, nga, messenger, sa, kwan, anang nga messenger, dalagit, i-forward ko, kay, doon na birong anang numero, kay, na nga, gin, forward katon kay basi kun masako imaw no or kay what signal do ana karon nga numero dala kita ipadahan ko bimot mensahe dalangid no aya sa to karaga pag ililiba no sa aton karaga pag pangalagad no kay gina contact nato no si retired police captain na Joven Vega no ro nga vice president kung Aklan United Dog Racers Association para gabakabu kita no itapila kabaga impormasyon.
1: Aksyon.
0: Standby ya sa aton karaga pagwaragwag makaron karaga hapon no iya sa aton nga pag pangalagad no dalangit kay ikwanta i-try sa nga messenger no kun ang agang kro anak karon nga numero no basi kun wa ba signal sa anak karon nga area partner no kay kagina no naka padagapi mo trim mensahe no before 12 o'clock no kaina dong last namon nya conversation
1: action
0: itry ba sa anang messenger kung maka access ikaw no kun hindi gid sa anakron nya numero no nagpadagaman ako karon mensahe magkaron kay basi kun hina no ro anakron nga signal sa anakron nga area no
1: action
0: kita kay iya sa to kag pagpagalagad no sa to kag pagililiba kay nag-ano man tamo kay na nagpa-okay mo kay nakato no basta magtawagan kita sa anakron nga linya no particular sa kay retired police captain Joven Vega no rong vice president kong Aklan United Dog Racers Association no mga katodo para gabatawan kita no itapila kabaga impormasyon mga kaabyanan
1: action
0: sayron sa aton kag pagpangalagad actually ro komento gadi kraita iba ay base man na kun puro nga mana sa makarayag tapos wa man ita may madakpan pero kung sigo banwaro inyo karang mga impormasyon no nga ginatao makatodo nga makabulig no haya man abit hindi kun sakto malaman do mga impormasyon karang ginatao mga kabyanan no sa aton karon nga mga otoridad
1: action
0: no mga katodo nga kung sasiin no ro ray karang sanang ba natong kagina rong 5,000 pesos kara no, nga reward nga igatao, no? Or igatao sa eksakto nga magkatao kaya ta positibo, ang impormasyon banwa nga magkaresulta, ang makadako itry ka rin nga illegalista or illegal, no? Nga nagapagusot, itry ka rin nga baboy, iya sa aton sa probinsya kaya itaklan. Kaya siyempre, kahit pa paano, aton ka rin nga mga miyembro, itry ka rin nga hog racers banwa, no? Ay, hindi rin magkahawag, kaya siyempre, kumbaga makabig na to na wrong safety, kay wa kita nagakabaga ka nga, iyotsan kita banwa, no? Itry ka rin nga illegal, no? Nga nagapasuhod iya sa aton sa probinsya katakan. No, at the same time, kung may una ka rin nga mga naga, basko baga manarong buot, no? Nga illegal ka rin nga magpasuhod, no? Mga katodo, ay kahit papano masiguro mag-agang-agang banwa kung may makara-kara nga mga gina-offer, no? Do aton karon nga mga hog racers, no? Particular do grupo itaklan United Hog Racers Association, iya sa aton sa probinsya katakan mga kaabyanan.
1: Aksyon!
0: No, marami ra magkatodo nung atikang ginhimo itaton nga Aklan United Hog Racers Association, agod nga mainggan nyo nung publiko nga magtao ka ta informasyon, agod nga malikawan naton or matap na naton, ruray ka nga mga illegal nga nagapasuhod banwa, itry ka nga karning baboy iya sa aton nga probinsya takyan. Sa line number 1, si retired police captain Joven Vega, sir. Good afternoon.
2: Hello, Katulad Rinald, mayong otso sa imo, laginagid sa imong tagprogramati.
0: Yes, sir. Now live kita no, sa programang Todo Action. Sir, kay ko siyang gabi, nagapamantaw ko sa imo karang live, ang nagawa istorya ka mo, no? Ay tapila ka baga Hog Racers Association man, do mga concern nga gin-raise no, sa presente nga problema, sa ray karang mga illegal, nga mga nagapagusot kiyapon, ita karning baboy, iya sa aton sa probinsya Itakan. Aga na-missionar ni mo nga rong Aklan United Hog Racers Association magatao no ita 5,000 pesos nga reward sa mga impormante nga positibo nga makatao ita impormasyon nga magkaresulta no nga madakpan do raya kara nga mga illegal no nga nagapausot ita aga baboy iya sa akin na retired police captain Joven Vega, sir.
2: Yes, katulong Reynald, no, positive nga information do yun nga ron. Actually, do yun do sa bilog nga inisyatibo nga ginobra itaton nga Aklan United Racers Association sa pagpanguna ni Mr. Abraham Villarreal.
0: Okay.
2: Kasi nakitabi namon nga, abo nga hapon makaroon do nagapagusot, no, it baboy from different provinces, labi yung ginang antike. Ang sayod ba aton nga, may mga sakit nga wa kita nakita at ato nabi nga ka nga mga pakyador it baboy randang kagabanan ka nga ginapakal nga ginadala iya sa Aklan ay doyong may mga igo ay barato so nakita natong Domingo matsa may nagkamatay nga baboy
0: okay.
2: Sa bilog ng backyard wherein during sa amon nga pag-imbestiga ganito ay matsa bukod ako no it baboy it aga-Aklan hindi man na kumpirmado pero simpre ro yun ato nga ginalikawan. That's the reason why nga ang aton nga asosasyon ay para mabuligan na aton nga gobyerno provincial no ag pagpaagi man sa matsa magpasayamat man kanta nga gin andang gin pamatian sa among nga request ng mga hog racers ay nagakuan kami initiative nga at least magkatao kami it na yang sangkuruti nga niyang hayga sa mga tawo nga makabulig kamon nga masawata raya nga nga pagsinugod it mga illegal nga baboy iya sa atong probinsya it Aklan.
0: So makaroon sir, mga pilatanan makaroon dong miyembro ita Aklan United Racers Association iya sa atong sa probinsya katakan?
2: Actually sir, kung hindi magkasagara akong sir nga niyang kwan sir, inaong kita siguro sir sa nasa 4,000 yun sir, daamon nga niyang kwan. Although doon yun sir nga 4,000 ay isang kuruti pataron at kumpir sa kabit. Tanggit niya ang racers.
0: Okay.
2: Yan sa probinsya Itaklan, sir.
0: Okay. Base sir, sa mga information nga nakakaabot man kinyo, no? Siyempre, sa mga, sa inyo karon nga association, ano makaroon itong sambilog sa mga problema, gid, no? Nga, ginapangatubang ninyo sa part ninyo, no? Nga mga racers, especially sa ray ka nga, sa Gyapon baga, nga naga, patigayon sa Gyapon, itry ka nga mga illegal nga nga nagpagusot, ita baboy sa akin, Sir Vega.
2: Ay, ano to sir? Ano to sir?
0: Makaroon sir. Ano gin sa inyo nga sa party niyo makaroon no sa inyo karon nga mga hog racers no sa inyong association. Ano usually rong masami nga ginapaabot kinyo concern it inyo karon nga mga miyembro man at the same time rong pila ka mga negosyante no? Kay syempre hindi gid maitago kinyo nga may una gihapo no nga naga pagusot it illegal nga rang nga mga ababoy alin sa ibang nga probinsya sir Vega.
2: Actually sir, doyan kita sir Dolo sa bilog nga ginaayo sa aton yung mga membro nga hindi anay natin pagbuksan sa aton nga maayo kita gihapon sa provincial government sa paagi sa opisina sa aton nga provincial veterinarian Doc Mabel nga kung pwede anay hay hindi anay pagbuksan natin sa aton nga border bago gani nga may sambilog uman harun uman may sambilog uman nga na recorded nga ASF nga probably bukong takalim iya katon nga baboy ron so
0: okay.
2: Yun gani ang sambilog ang pinapangayo sir.
0: So may posibilidad ba sir kay siyempre di ba nagliligad nga mga inadlaw hagos nga nagbagsak no rum presyuanan itababoy siyempre nalipay ro aton nga mga pumuyo kay naba rum presyo may 180 may 200 that's why rong iba man nga negosyante sa mga lehitimo nga mga merkado publiko hay nakibot man no sa rekrega pagbagsak ita presyo posible ayan nga ruray kada nga mga stock nanda ita baboy is hindi ta mismo halin niya sa aton sakyan.
2: Yes sir, sa totoo sir, Ryan Rosambilog nga concern no, before do aura nag-exist sa probinsya Itaslan. Ay doon do Sambilog nga nayang ginatangis ita aton nga nayang mga hog racers nga kadaba-naba mo ra aton nga live weight. So man, okay. Kita sir sa buwan 8 June, July. Aga to nga to sir, do niyang pamakaan ko to sir is ila ang nakabutang sa 150, 155 to 160. So, pag meeting namon, siling ko, hindi tatlo yung daakon nga aton nga concern, kundi paano naton maabangan, pero posible nga pagkalat ikabuabo nga sakit. So, by way ka pagkasarado ito aton nga border. But it's what happened, sir, sa nagsarado ang aton nga border, ay matsa nakita namon sir nga may domino effect na sir pag abot sa presyo it aton nga baboy
0: okay.
2: At aklan dahil nagmahal-mahal and record shows no umpisa pa dati hasta bag-o na tukod ro aklan United Racers Association daya po yung tunuro unang beses nga natabo nga month it last week it August ay nagpresyo ra aton nga live weight it 180 which is pero nga pasalamat it aton yung mga hog racers iya sa aklan sir.
0: Oh timing ito do last week no ita August nagtaas na gyud dong presyo no itray kra nga kaning baboy pero sir iya sa aton sa aklan kay siyempre may ibabi naghambar nga mana hay basi mana kun wa mana ita delivery wa na mat magasud yang supply it baboy alin sa iba kraga probinsya. Basi mana kugangon dong supply ita aton yung mga racers sa aton sa aklan na Asar Vega.
2: Well, sir, doon yung answer ng mga tinaga ay usual nga mababatian ni Moron, sir, sa mga pakyador na ito, baboy, mga negosyante, kapatigya at baboy. But, iya kami, sir, sa Atlanta United Racers Association, bukong tatlo yung damong ginaisip.
0: Okay.
2: Kung ang ginaisip, sir, is base kung makugang loato niya baboy, ay masyabi yung ginsir nga if ever hindi natin, sir, matap na raya nga rang sakit, kung posible nga umigo ang magpaabo sa one by way sa pag pinasugod na ito, baboy, di karon di siguro sir kung natandaan nimo pag ubos-ubos it baboy iya sa aklan umabot ra aton nga presyo it live weight sa 260 ang yun sa bilog sir nga ginadepensahan it aklan United Racers Association nga hindi mo ubos ra aton nga baboy at least hindi man matam-an ra aton nga manugpakal sa kwan nga may baboy gihapon kita ag kun imo nga lang tawon sir taanda nga ginahambal nga sang kuruti ro baboy ay mga pangayo nga niya ako, sir, it ganda it datos na kasi kung may datos yung santa ka kung ipakita, kasi kami iya sa Atlan United Racers Association, sir, may ina ta kami nga datos, no, nga ginasundan.
0: Okay.
2: Kasi ang bago nga ni Ara, inaong kita sa 4,000 makaroon na member sa Atlan Racers Association. So kung ibo isipon, sir, buon mo lang 1,000, sir. Kasi daywang bilog, no, pa alaga, it baboy, sir, either kapatineng, or may mga na yon. So let's say for example, sir, buon mo lang 1,000 sa 4,000 namon nga member, sir, nga sanda ay puro patiner sa taraanda. Ang 3,000, sir, ay mga may na yon. And let's say for example, sa 3,000 nga ron, sir, may tigdaywang sandang ka na yon. So maabot it 6,000 ka na yon ra aton, sir, nga ma-record. So let's say for example, do 6,000, sir, nga na yon, mag-unga ang sir itig na pugo. So kabuabo on sir. Sa sugod itong dagon, gaurok na amon yung mga baboy, ratong mga baboy, 2 to 3 times. So multiply mo ang emotion sa 2.5. So kabuabo sir. So that's the reason why gusto kong kung andang natindugan, andang hambal, isang kuruti o baboy iya sa aklan, then let's do the math over the table para at least makita nato kung sino ka mo, nung kasugidit mo natuod, sir.
0: Oo, oh, gano'n siyempre, bisan ako rin, nakita ako, manihagos ado-ado, may nakikita ako, may mga top down iya sa mga banwa nga hagos gani puno man permi ita karga nga baboy nga within iya lang man sa aton sa aklan eh. That's why tama ka importante nga dapat mas strictuhan gid aro aton kay mga border control no sa mga boundary agud nga malikawan nato nga maupsan kita iya no itry karga mga illegal nga nagapasuod agud nga malikawan nato ro ray karga permiso gito di ever nga makagusot iya no nga may sakit nga baboy nga makadagahig no sa aton nga mga manug-alaga iya sa aton sa probinsya takan na Azar Vega.
2: Yes, sir. Doon na among sa bilog ito, sir, nga niyang kwan, sir. Aside sa presyo, kasi ako, sa tutuod, makita o gitmata, sir, during sang months ang August, yung mga raya nga ng mga month, is manaba ro presyo. Pero number one, dito na among ginatanaw, sir, is madipinsahan ro aton nga industry at pagbababoy, iya sa aklan, para at least hindi ta maubos at hindi ta magmahal aton nga baboy. So, kung sa bilog, randa pag ito na-insist ka mo nga kurang ro baboy sa aklan, ay pangutan-on ko ra aton nga mga nugbanog karne, umpisa nga ginsaraduhan ra aton nga border control, ra aton nga border from neighboring provinces, ayhan may isang bilog nga isang adlaw nga nakaagi sanda nga uwa sanda't ginbaligya nga baboy. So, siguro nga sarado ang aton nga border, siguro sir, huwag it mahambal nga uwa sanda nagbaligya. So, it would be, amo lang na isa sir, nga makapaprove, nga hindi ta natugang ang aton nga baboy sa aklan, sir.
0: Okay, so makaroon, sir, ang aton nga kwan nga border control is padayon sa Japan. Like I think kahapon yata to may naharang man do aton nga mga kapulisan no di karon sa may area kay Tabanwat Nabas agrong supply ginapatian man gani nga alin sa Antique. So kun wait bantay hay libre to ron nga nakagusot iya sa aton sa akyan nagwa kita kasayod kun safe ba to nga hindi makaepekto ka ton especially sa aton nga mga manog alaga ita baboy Azar Vega sir.
2: Ayos sir, oh, sir, kita kong gatsulit yung gani, no, ang aton yung border control sa pinatuwan, at least na tatakupuman siya. Pero siyempre, sir, doon mga royan niya ginahamba ng tanggapalusot niya baboy, ay siyempre, kung gabantay kita, ay may andaman niya style. Kasi kung gusto mo kita nga manakaw kat biyahe, may chance kita manakaw kat biyahe. Then, abo man ang dasar niya style. And that's the reason why nga si Aura Aklan ay nagtao itig 5,000 at least kung sino nga tao ro makakita kanda, automatic makachat sa Dakamon or makatext sa Dakamon para i-tread namon ang information kay Doktora Mabel ang ma-alarma ang aton nga border control para masawata naton sa Dakamon.
0: Okay, so ro pundo ka sir, isa nagagamutan ta kamo, inyo ka mga miyembro sa Aklan United Research Association, no, parang magbuligan, agod nga itaong parang pribilehiyo ron sa makatao ita information kaysa katuyuan ninyo nga makabulig man kamo no ro inyong asosasyon sa aton nga Upbeat Aklan.
2: Doyan sir, sa oras na amon niya sa bilog nga inisyatibo, actually ro iba karon sir ay ro iba ay hesitant pa magtao kasi hambanan da base kuno kung kwartaho nan da may inaabi sir kuno sanda nga mga association before na nakikita nga unang kuno karakas tapos base kung pangwartahan. So sabi ambal ko sa ila, yung ko ang ato niya kwarta is intact na na. Matan sa siguro nga manakaw kaming daywa sa ato niya presidente, ay ratong presidente, retire mo nga engineer, so may kwarta tara, hindi man mo gusto nga, samaro na ng pangalan. So, amun na rin sa bilog, sir, nga, ning gingkwa namon, nga, nagpangayo kami, bisanting 100 yung per member, at positibo man, sir, iba, pero may iba man, sir, nga uwa nagtao. Pero at least, may pundo kami makaroon sir para sa operation.
0: Okay, so may kuhanin nagapinamati to nagligad sa imo karon nga live no. Hindi kita binaton ko namat no makuan mapakampantirong sentimento ita iba bisan apisar nga rong katuyuan naton isa manami may una gi karon nga naga kontra no. Kumbaga may una pa karon nga naga challenge kimo nga basiron kun hasta lang kita sa istorya. Galing siyempre paano ganin naton matigayon nga maging successful do ato nga ginahimo kun uwa karano ita sigo nga information nga magahalin sa aton nga palibot no kay sanda man da nakasayod sir sa managa kaganabo no kita ko damat wa man kita kasayod kun nano karong sitwasyon sa liwan no pero kun may aton nga ginatao nga mga pribileyo, no, nga mga taot impormasyon, gaban-yaban, hay madali naton nga ma-resolve do ray kaga problema sa padayon nga illegal nga nagapag-usot, ray kaga mababoy sa aton sakyan na Sir Vega.
2: Yes sir, do yung kita sir, do importante sir, the reward reward system para at least siyempre dati magkita ina sa nayang nagasuksok at medyo pulisa at nag-operate sa kong kita against sa mga illegal na droga. Ano yung baka ang senta ako na gina-adapt niya sa United Clan United Racers na maghahatao kami para at least mas madali para kamon sir kasi hindi namon sir mabantayan sa ating dagan tapos sa ating mga sa border nagakagaoy man which is ginabantayan lang man sandat mga illegalista nga lang biyahe doon. So amuro yun sa bilog siguro sir do na yung maibulig namon sa probinsya at Aklan para at least mapakita namon na among pagpasayamat man sa andang na pagpakita at suporta sa kabilugan ng hog racers siya sa Aklan.
0: Okay. Iya siya sa aton sa Aklan. Pila makaroon doon mga hog racers association na nag-exister?
2: Actually, sir, wagin ako, sir, it na yung kwan, sir. Wagin ako't ideya. Pero may naghahamba mong kakon niya may mga ina. Siguro, mas probabira aton niya ibang mga racers na wakamon nagpasakop is may andam at siguro, sir, nga mga asosasyon which is ikumpara ka ko na okay man mas may galing pa po kami ang ako niya nga humble sa amon yung mga grupo although bago po yung kita ipakita yata nato nag-ayuso naton na aton yung mga programa para ipakita sa aton yung mga miyembro na ang aton nga association is in, gintukod para sa kamalayran itanan
0: siya. Oo. Balikan ogin Sir Juan, balikan ogin gintukod ro Aklan United Racers Association is Aklan.
2: Actually, sir, ang atong Aklan United Racers Association series daw 2 months po at alas.
0: Ah, bago pa naman gali.
2: Yes, sir, kasi gaya mo lang, sir, gintukod mo lang, sir. Kasi isang sa Negros pa ako, ay rin akong sambilog na ginatutukan doon pag-away at presyo at pag-dipinde, pag-dipinsa sa mga atong ni Hag Racers. And that's why, pag abot ko iya sa Aklan, may mga tao akong naistorya. So, ro yung rason, haman it din tukod ro United Races, Aklan United Races Association, sir.
0: Okay. So, tanan man, sir, mayoriya sa nagkaliga mga miyembro ninyo, basi kung dati man ganit siguro ng mga miyembro na ita mga na previous man, yung mga association, ita aggressor, yes, ato sa kan, na sa Vega?
2: Most probably, sir, kasi simpre, wa man nagayain, sir, do mga niyang kwan, sir, tawo sa hog racing industry sa Aklan, nagadugang lang. So, most probably, ro iba namon nga miyembro, sir, is halin sa ibang mga kwanser nga mga association sir.
0: Okay. Sir sa part ninyo no sa like sa inyo kaya mga miyembro may mga concern man kamo nga baton sa inyo karong association kung paalin ma monitor like di ba kun amatay tag indi tabaga sa mga public market no ro gina-deliver ro rekra nga mga baboy tag sa mga kuno baga parang totally papa lang may mga proper monitoring man karon sir nga at least kay paano ay masiguro man baga nga hindi man makaapekto.
2: Actually sir ang among association ay di karagas gitaanay kami sir mag tutok sa pagdipinsa sa pag sugod it sakit so most probably sir do atin nga nayang kwan sa tindahan do atin na DA ay may base kung may monitoring sanda sir so ro yun sa bilog ganit sir nga pa man sir nga nayang ginatangis it mga sa tindahan gano dahil kabuabo na kuno abi sir nga mga gabaligya sa kilid it dagat so nahambag ko kanta ay siyempre dapat ay may ina matang proper agency nga mag-regulate ang dataron at siyempre hindi yung maging klaro aura dahil ikara po yan sir sa pagdipin sa
0: ayawan na kamo
2: kaya ang pagsugod it kung ano ang sakit raya nga sa baboy nga gakuan makaroon sir ay kuwang kung sa among di sir nga oras.
0: Okay, sige. Siguro sir, lastly sir, minsay na ton nga ipaabot no sa aton nga mga igmangod no especially sa mga miyembro ninyo no sa Aklan United Dog Racers Racers Association no sa inyo karang tikang no makaron nga ginahimo agod nga makabulig kamo no sa aton nga Opbet Aklan no pinaagi sa inyo karang nga pagtao no ita 5,000 pesos nga reward agod nga makatao ita impormasyon no makatao ita sigo nga impormasyon sa gayapon sa illegal no nga nagapag-usot ita baboy sa kayan na Sir Vega.
2: Sir daw sige gapangayo gid ako bulig sa mga tawo nga pwede pirme nga nakikita nanda or may nasairan sanda nga nagaagi kanta nga lugar nga mga baboy no nga posible nga gahalin sa guwa sa aton nga probinsya Aklan ay kabay kunta nga buligan yung man kami although sang grupo man lang nga kantidad ra among ginatao nga pero siyempre bukon matayit niya ang kantidad na atong ginaistoryahan ka na, pero raton pa ng hog industry sa probinsya Tatlan, do dapat naton nga niyang dipensahan at pasalamat man ako sa aton nga mga member no, sa Aura at sa mga bukombat member, kasi daya nga lang aton nga inisyatibo makaroon nga ginainubra is short term nga tara nga kuan makaroon nga pagplano para masawata. Pero siyempre, ang aton nga niyang association it Aura is not only nga gatanaw sa mga short term nga plano, but instead, may mga plano kami nga may mga projects ang BA para beneficial sa tanan nato yung mga hog raisers iya sa Atlanta.
0: Okay, sige. With this information, retired the police captain Joven Vega, sir. Abong igisigamat. Sa time, magintaw ka mo sa Radyo Todo. Good afternoon.
2: Yes, sir. Thank you very much, man, sir, sa pag-interview. At nahibda mo na ko si Imo Kalimo na mag-interview
0: sa akin. Kita, kid, sir, sa palibot lang ha, kung ina ka man sa akin.
2: Salamat, sir. Salamat.
0: Thank you, kid.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: So nabatian na si retired police captain Joven Vega, norong vice president ita Aklan United the Racers Association, no, yes aton sa probinsya kra ita Aklan. Todo na ida ko na ida si Joven na ida man kita kay abuay may gabi nag-iba no ni Sir Vega sa operation sa isla ita Boracay. No sa anamagatay no sa kasagsagan ni mo kararong chef Entel no. Ita Malay PNP sa isla ita Boracay. So di makatoda ay paano ay makainganyo da sa publiko no kay ang bantay ni Kaina no kahapon may una na naman nga naharang no nga nagapagusot kay ta baboy sa akin alin sa Antique. Mga katoda, also na may una ka na nag-challenge no kay nagapamantaw kita sa nakarang live ko sa gabi no ni Sir Vega kay istorya dong pila ka baga miyembro nga nagapabot man kada ko nga concern. Ang mga katodo iya sa aton sa probinsya Itakan.
1: Aksyon.
0: May 15 minutos manwa nagkataliwan sa oras kara ita ala una. Oras sa Tudkinyo, itinebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik kita mga katodo sa report ato gabaga Tudo Reporters pagkatapos sa itdugang pagbaga reminders.
1: Todo aksyon.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagpapalala.

0: kong gabi. Kaya at marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko
3: niyo yan?
4: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
7: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash Shally na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Southon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo,
11: isang ka-teacher.
10: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
9: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
14: Kapoy.
15: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir, imo sikreto ka kon?
11: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
14: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
17: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
18: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
17: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
18: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
17: Opo, tapos?
18: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
17: Wow.
18: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
19: Todo aksyon. Pagkala sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon.
20: Balik sa Tagapaga, pangalaga sa Tagapaga, ililiba may 24 minutos panwa nagkataliwan sa oras sita ala una.
19: Todo aksyon.
20: Oy, happy viewing nga kay Ma'am Elizabeth Sauman, no, ag sa kay Mayet Rupin Tulayan, no, sa Kalibo Public Market.
19: Todo aksyon.
20: Next na ibang maroon ninyo ni Katotong General Narbar sa nakatipon kinagabalita direkta sa Nacrodia area.
19: Radyo Todo Live Report.
20: Sa line number 1, Katotong General with report, please come in.
21: Daywa katodong Reynald ka bugag karang insidente ta panakawan pero ginaimbestigahan makaroon ni tatong karang Kalibo Municipal Police Station matapos katodong Reynald no nga mabiktima pero sambilog karang wifi machine no katodong Reynald ag sambilog karang katindahan no ya kar sa banway ta Kalibo kay nakaratagahon katodong Reynald no una kara kay nang nagreport ya sa tong karang Kalibo PNP pero nga tagiya karat wifi machine kusing katodong Reynald natabo karadong pagpangawat no nakar sa may bahay karat J Magno interior katodong Reynald aga sunod kara kay na isur tagiya man kara katodong Reynald no it nasambitan kara nga baraka sunod katodong Reynald sa tagiya it ara nga nga piso wifi is tatlo ka mga lalaki o kon minor de edad katodong Reynald no nagabungkag kwa na kara nga lak nga gindagat ani katodong Reynald pati karadong nga nasambitan kara nga piso wifi katodong nga Reynald no nga sin may bubanta ani katodong Reynald nga may sugod nga 6,000 pesos kara nga sinsilyo no nga natipon nakasugod it nasambitan kara nga piso wifi sa suhod karait at sang bugan katodong Reynald. Sunod pa sa nagareklamo, una ka nga nakita na rosang kabinatilyo na ginabubanta katodong Reynald niya 15 anyos. Kung sinig katodong Reynald, nakuntara nga ginasita. No, pagaling kara nagaling katodong Reynald o binatilyo, pero nagbalik man may kibahan yung tanong katodong Reynald nga daywa kara ka mga lalaki nga nakasuksok katodong Reynald at jacket. Aga may dagat ani katodong Reynald nga gamit nga pang bungkag at nasambitan kara nga lakit nga nga machine katodong Reynald samtang sambilog pagkid karaging takawan man katodong Reynald sa katindahan man nakasamay purok uno sila Serna Street man katodong Reynald aga magkapin man sa 5,000 man nung kwarta aga pila ka mga baligya karang mga noodles katodong Reynald ruging daga ita nasambitan karang mga kawatan katodong Reynald no pareho karang ginapayag kita mga tagreklamo nga nagapupaniho pa katodong Reynald mga kawatan nga ra no parang sinyales ba katodong Reynald nga nagapagapit yon pero na karang kibahan katodong Reynald una kasasambitan karang lugar padayon pa man do investigasyon no ito karang Kalibo Municipal Police Station pagparaman sa pagkakalap pa katodong Reynald pila ka mga CCTV yakar sa nasabitan nga lugar para man matumod o nasabitan ka rin mga suspitsado katudong Rinald. Samtang initial anay ka mga initial anay katudong Rinald kaya pwila ka mga detalye regarding sa natabo no nga aksidente na sa may bayan ka barangay Tabayon crossing Libas no katudong Rinald. Kinagawin nga ko si in is involbado ka rin motorsiklo agasang katricycle kuno sa based sa information katudong Rinald rin ka rin tricycle is pasugod no yakar sa may Tabayon nga way katudong Rinald samtang royang motorsiklo is traversing dera katudong Rinald National Highway kung sin pagabot sa may lugar katudong Rinald medyo madasig-dasig abi katudong based sa CCTV katudong Rinald ginakita naton is madasig-dasig ro dagagan kareta sambitan karang motorsiklo kung sin palikuan ni katudong Rinald sambitan tricycle ag di katoy muna tigayon nga bubungga gid mismo katudong Rinald sa kilid kareta tricycle kung sin nagangkon kareta ni Nano sa ugo kung sabitan nga driver kareta tricycle samtang de matangarang nga driver motorsiklo is inapok ni katudong Rinald kibahan karo kana karang motorsiklo katudong Rinald gadag angkon ni kara sa atong karang initial nga information is medyo may balik katudong Rinald rana karang sambilog karang sikik katudong Rinald no agare ang tricycle driver is gindaga sa pribadong ospital yakal sa Banuat Kilibo samtang diyan nga sakay sa bilog na sakaying i-tricycle agro driver karait motorsiklo is gindaga mata yakal sa itong karanga Aklan na Provincial Hospital para man sa nakaigo kara na pagbuong. Nagtawag kita sa itong karanga Banga PNP ang pangroong investigator kara katudong Rinald is una pa no sa hearing katudong Rinald sa itong korte yaman kara sa may bahay kara ita kapitol katudong nga Rinald. So hindi na rato karay paluwa pa sa mga pila ka mga investigasyon no itong karang kapulisan na tuwi man sa nasabitan kara nga aksidente katudong Rinald. Samtang lastly katudong Rinald nga balita no sa may bahay matakarta makato no kadang nga sangka self accident katudong Rinald involve ita sangka kotse no nakar sa may samad nga katudong Rinald nga karsada sa may bahay kara sa barangay Dumga sa Banwa karat makato kabii katudong mga bandang alas 6 katudong nga Rinald. Sunok kara sa itong kara pagipag-angot kay na kay police captain na Kenneth Vincent Mercado isa paagto kung nakatadong Rinald no ita katiklan doon sabitan ka rin senior citizen nga driver apang sunok ka sa investigasyon is medyo nakatugog nakatadong Rinald dorong driver dog di ka sa may area wa mata ka rin mo kung nakatadong Rinald tadamay ka rin may establishment wa mata tadamay ka rin kapila ka mga individual apang bumunggo mo katadong Rinald sa kilid ka rin karsada katadong Rinald kasi sin nagangkon mo lang mimaw ita pila ka mga minor injuries no ag nagapamalibad lang man katudong Rinald na magpadaya ka sa ospital samtang wasak man rong bumper ka rin nasabitan ka rin sayakyan matapos ka rin aksidente ag makaroon na para katudong Rinald sa area rong sayakyan ag nagdiretso matanob biyahe pa Manila katudong Rinald rong nasabitan ka rin nga driver katudong Rinald. So far no sa pagsikyar pati baka ng mga municipal police station sa itong bugos ng probinsya naging matutaway mga katudong Rinald ago mga karagidit madugo ng insidente aksidente ng respondian atong mga otoridad. Diyan mga balita at gatunit Santon Plus Gold ag atong karang More Power Probiotics 8-in-1 Cup Mix Your Cup of Success Healthy God Healthy Life. So man personal doction ako man si katudong Jisrael Nervar ng Radyo Todo kay Pigan
19: Radyo Todo Live Report Pagana sa pananghalian Todo Aksyon Todo
20: Amugit nga siya mas report ni katudong Jisrael Nervar. May 31 minutos banwa nagataliwan sa oras ita ala una. O yung pibuyin nga kay Marley Gaspino na sa Mabilo Kalibo, no? Permigit na kapamati sa ito niya pag pangalagan. Na para kita banwa siya po sa ito nga pagililiba sa ito nga pagwaragwag makaroon ka nagahapon doon pila ka mga balita nga wata magabot wata matataro sa ito nga pagililiba makaroon nga adlaw bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Man kita nga magailiba tinagang adlaw sa Biyernes edisyon ni Tato Gapalatun tunan. Partner natin sa Technical Science si Katodong Rigi Plasio Katodong John Albert de la Cruz. Kamandin ng Katodo naging ka-aksyon magkaroon ka ng hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan Mo.
19: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
16: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
16: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata
22: Navara. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
23: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
22: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: sang Sangyang Pil Products. Intra na! Sangyang Pil ning promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang Sangyang Pil. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansa Sumag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Kanagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500 garantisado
1: epektibo.
2: Aramis TDX 500.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ito lang po. Aga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time ay 45 minutos. Nagtaliwan sa oras. 8:01.

Oh. Thank you, partner. May nakikin niya after noon. Sa ato niya mga suki ng mga tagpagamadi and welcome sa WebSK Edition Pagpangalagad Programa. Kalautwasan. Of course, and still, with your masina jaho. Grabe tama na kinarty. You're beautiful and cute, Tita Lilos de la Cruz. Kumusta, mga palangga? Oh, thanks God. It's Thursday. 99 days to go before Christmas. Happy Christmas, everyone. Araw-araw kayong igigreet ng Merry Christmas. Happy or Merry Christmas, same lang naman yan. Kumusta rin yung adlaw it... Webes? Well, kumusta yung adlaw itwebes mga palangga ba? Kabay pangan umpisahan ninyo rin yung adlaw itwebes nga masina jahon. Manami rin yung tungog gabi eh. Nabugtaw ka mo kaina nga. Okay man yung pamatsyag nyo. Okay rin takbukan yung piniino. Matawhay ka rin palibot. Smooth lang until now. Thank you, Lord. Oh, diba? Sabi ko sa inyo eh, tomorrow, today, tomorrow, and the next day is... always another day. So, araw-araw talaga. Ibang araw yan. Of course naman kasi kahapon Miyerkules. So, today is Webes. So, meaning, iba na namang araw ngayon. So, kahapon kung medyo hindi masyadong kagandahan ang inyong araw, well, huwag kayong mag-alala. Kasi ngayong araw, alam ko maganda ang araw ninyo. So, kung medyo hindi pa rin, may bukas pa. Meron pang Friday, may Saturday, may Sunday. Hindi yan nauubos yung araw, okay? Araw-araw, may mga panibago tayong hinaharap na hamon sa buhay. Okay, nauubos lang ang araw pag wala ka na sa mundo.

Natapos na rin yung oras mo sa mundo. Tapos na rin yung araw mo eh. Sabi nga nila, tapos na ang iyong mga maliligayang araw sa mundo. Kasi wala ka na, hindi ka nag-i-exist physically. That is right, of course. Kaya sabi ko, hasta nga, hindi mo naman alam until when, kailan, di ba? Dong imong oras, imong adlaw. So, wag nyo pong panghinayangan ang mga oras na nag-enjoy kayo. Oo, norong iba parang nanghinay. Kunta, ginubra ko lahat. Kunta, nagtrabaho lahat ako. Enjoy pa. Kung nagtrabaho lahat ako, tama na ako. Kumita pa ako. Sabi, kunta ko nagtrabaho, ako tama na ako. Kumita pa ako. Ay, nag-enjoy pa, tabi mana ako. Don't say that. Hindi yan magandang, hindi yan mga magandang klaseng mindset, okay? Kung nag-enjoy ka, pasalamatan mo. Diba? Be thankful, be grateful. Dahil nagkaroon ka ng araw, oras, pagkakataon, panahon, na ma-enjoy mo yung buhay mo. Kasi yung iba, wala ng time, wala ng pagkakataon, wala ng panahon para mag-enjoy. Alam niyo kung bakit? Kasi yung oras nila, inubos nila sa pagtatrabaho, inubos nila sa pag-iipon ng yaman, pagpaparami ng kanilang kayamanan, pagpapayaman, yaman ng yaman. Makalimutan na nila mag-enjoy. See? Oh, naubos yung oras nila. Nawala na sila ng oras, naubusan na sila ng oras to enjoy life. Diba? Yung kahit sit back, relax, and enjoy the show. Parang ganun lang ba? Yung pang kahit sa buhay nila, kahit isang beses, isang araw, dalawang araw sa isang linggo, dalawang araw sa isang buwan, na ma-enjoy naman nila yung kanilang fruit of sacrifice, yung kanilang hard labor, randang panarabahuhan, na-enjoy man nila. Worth it naman yun. Diba? Deserve mo yan. Kung nagpanarabaho ka, diba? If you are a hardworking person, kung nagpanarabaho ka, deserve mo to enjoy your fruit of your labor. Diba? Deserve mo yan. Kung nagpanarabaho ka na parang kayod, galabaw ka, sabi ng mga Tagalog, deserve mo to enjoy dung imong hardships nga imong ginhimo. See? Ganun lang naman yung life natin, mga palangga. Makaroon malarong ato nga kabuye si Babaw Ikalibutan. Diba? Diba, Ma'am Bet-Bet? By the way, good afternoon kid sa amon nga very active and very beautiful and very kind. No, yung sasabihin ko, Ma'am Ros Melinda. Ros Melinda Santos Villarreal, dong amon nga presidente at amon nga aklan a Provincial Federated Parent-Teacher Association. The whole province of Aklan. She is watching right now. Thank you so much, good madam. Shout out yun sa mga officers. Provincial Federated Parent Teacher Associations or PFPTA. Yan. Thank you so much, good madam. Ma'am Ros Melinda Villarreal. At sa tanan ng mga officers, PFPTA yan. Provincial Federated Parent Teacher Association, PFPTA yan. Thank you so much again, madam, for watching. Alright. Oh, diba? So, wag nyo pong isipin palagi, don't be so hard on yourself. Diba ka? Di man kamo masyado nga magiging mapintas sa inyong mga kaugalingon. Doon ako niya ginabakin niyo every day, every time. Nga nagaprograma kita, ako ang ginyong ginapahadumdum for me. Enjoy the fruit of your labor. Enjoy niyo rong, di ba? Enjoy niyo rong bunga at inyong mga paghimakas. Inyong hugod. Huwag niyo puro ipon ang ipon. Di ba? You'll never know. Hindi mo malalaman sunod ng mga araw. Sunod ng mga oras. Wala ka na palang panahon. Nakalimutan, nakaligtaan mo ng i-enjoy
your life mo, with your friends, with your colleagues, with your office mates, with your family, with your loved ones, with your neighbors, with your relatives. See? And then you will realize nga para sa ano? Diba? Nagtrabahong kayod ka na ba ka para sa, for what? Para mag-ipon ng yaman? Oo, walang problema doon. Walang masama doon. Kasi kung nagakayod man timo, nagapanarabaho ka. Pero kung yung imo ut anang lipatan maring sarili mo, nga enjoy ni mo imo nga pinangitaan, imo nga kinabudlayan. Kumbaga, imo nga gin-deprive ni mo imong kagalingon nga ma-feel mo man or ma-enjoy man ni mo imo nga life. Ma-enjoy man ni mo imo nga pinangabudlayan. Doon na ako niya point. So, wag niyong gawin yan sa sarili niyo. My God! Maawa naman kayo sa sarili niyo. Diba? Actually, ang pag-enjoy sa mga sa ano mo, sa buhay, ha? Ini-encourage talaga yan. That is good for your mental health also. Ini-encourage yan. No? Ito yung mga health experts, ini-encourage yun na i-enjoy din natin. Magkaroon din ng relaxation ng aton niya mind, aton niya body and soul. Gusto nyo nga mag, gusto yung ma-enjoy nyo yung katahimikan, punta kayo sa mga lugar na tahimik. Without mobile phones. Without cell phones. Ha? Huh? Gusto nyo tahimik lang. Gusto nyo na mag-ano lang, mag-meditate. Gusto nyo lang yung parang gusto nyo lang mapalapit kayo sa nature. Huwag kayong magdala ng mga kung ano-ano, mga gadgets or what. Oh, gusto mo lang ng ganun. Anong klaseng enjoyment? Anong klaseng gawain ang makapag-i-enjoy sa'yo? Gawin mo. Kahit once in your life lang, magawa mo yan. At least may masabi ka sa kaugali. May mahambaga ba sa kaugali mo? At least nagawa ko yun. Despite sa sitwasyon na ako. Sa kasakuon ko ako niya. Sa kasako ko ako niya oras, sa trabaho. Diba? Kapag natawa, ano man, diskanso ro sarili mo ko sa mga magugang pa, diskanso. Tawa, ano man, it break ro imong sarili. I always encourage ro ako niya mga listeners and pala outwassers. Gawin niyo yan. Oh. And di karoon ninyo ma-appreciate na masarap mabuhay. Alam mo yun, yung parang hindi naman kailangan mag-vacation ka in a luxury ng mga lugar, gumastos ka ng sobra-sobra, beyond your limit or beyond sa imong kinikita. Hindi naman yun yung form of siguro relaxation na gusto ninyo, di ba? Simple lang. Pero ibang makapag-unwind ka, parang stress-free ka for that day, worry-free ka for that day, walang iniisip na anumang mga problema or kung mga anuman. Oh. And you know, sometimes, actually, hindi yan sometimes. Most of the time, pag may free time talaga ako, ginagawa ko yan sa sarili. Bakit kailan ko paggagawin? Diba? Aminin, ano pa ni mo, Abby O'Brown, kung hindi ka kung ka isrot magtikang? Nagapaganakit yun ang tuhod mo, ramang imo, nga mga joints, nagasakit yun ang likod mo, nagasakit yun ang balikawang mo, hindi mo kung maubra, hindi ko makaagto sa lugar nga gusto mong agto ng because hindi mo na kaya because of your health concern. Because may masakit ka, may ginabatsya ka sa gawas. And that's true. Totoo yan. Di karoon ni mo ma-realize, once nga may ginabatsya ka sa gawas, wala ka na talagang chance to enjoy life. Kaya rin mo ginaisip na si stress kayo, may masakitun ka. Na si stress ka, kami ginabatsya ka sa gawas mo. Oh. Di mo nga mga ibang kakilaga tong kaedad mo nag-enjoy ta na nag-tampisaw to sa suba, nag-pangoy-pangoy to sa gawod. Diba? Nag-sumba-sumba pa. Nag-video okay, nag-baile. Ikaw! O, dyan ka lang sa inyo. Tulalay, nag-iisip.
nasistress kasi nga may dinaramdam ka sa iyong katawan. See? So, alam mo, sometimes ang sakit, hindi yan mula sa inheritance, hindi yan mula galing sa pagkain, or hindi lamang yan dahil sa lifestyle mo. Minsan, ang sakit, tayo rin mismong gumagawa. And it's all in the mind. Ha? It's all in the mind. Because, ikaw man nag-control sa sarili mo. Di ba? Ikaw man rong you are the captain of your own ship. Ikaw yung mahawak ng manibela kung saan mo gustong pumunta. Kung gusto mo lang na steady lang, sa comfort zone mo lang, di go. Ikaw pa rin yung nakakaalam niya. Di ba? So, huwag nating sayangin yung mga panahon, yung mga oras nga. I-enjoy. You know what? Kung hamaan niya, always kung gidrakin niyo nga gina-remind. Maybe because at my age, no? Sa edad ko nga rin 50 anyos, mababo ka nga dapat nga realization sa kabuhi mo, no? Samtang nagkaedad ka. May grabe yung rin mo nga dapat nga realization. Dapat maintindihan mo ano ba ro meaning of your life. Ano ba rong purpose it imo nga kabuhi? Di ba? Ano para bakit ka ba nabubuhay? Grabing mga tanong. Oo nga no, bakit nga ba ako nabubuhay? Para kanino ba? For what? Hindi ko alam kung anong sagot sa tanong na yan para sa inyo. Pero para sa akin, alam ko kung ano yung sagot sa katanungan na yan. Para lang yun sa sarili ko. Pero sa inyo, hindi ko alam kung ano yung sagot nyo kung para kanino kayo nabubuhay. Di ba may famous line before yan sa commercial sa isang kape, para kanino ka bumabangon? Something like that. So ngayon, ang tanong, para kanino ka nabubuhay? Naiisip nyo rin yun. Pagising nyo sa umaga, alam nyo yun yung mga scenario sa ato niya kabuhi nga lalo kung nag-iisa ka. John, relate. Lalo kung nag-iisa ka, 'di ba? Nabubuhay ka na nag-iisa, wala kang you know, sa mga oras nga nag-iisagahanon ka. Naiisip mo talaga 'yan. O nga no. Ano rong nag-e-inspire, nag-motivate ki mo? Na gumising pa rin sa umaga. Ano yung nagmo-motivate ki mo nga maghinguha sa pagpangapuhi every day. Alam mo rin doon yung klase ng mga pangutana sa sarili. Pag tumatanda ka pala, lumalalim ng lumalalim ang iyong ruin mo nga pag-intindi sa kahulugan ng buhay. Kasi syempre nung kabataan natin, rato ng, di ba, rato ng katuis, enjoy. My God. Warang iya, warang ito, barkada, and then, you know, sadya lang, palaging masaya lang. Kaya ito yung kabataan sa kabataan. Even ngayon, no? Yung mga pamatanong ako, yung atang suot, atang isip, paano sila magkaroon ng high-end na mga gadget. Ha? May mga palaging bago ang gamit. Branded. Yun yung kasiyahan nila. More on material. Totoo yan sa mga pamataanon yan, kung hindi man lahat. Pero kagabanan sa mga pamataanon makaroon, mas na-enjoy nila yung material nga bagay na meron sila. Oh, material na bagay na meron. Na, alam mo yun, parang status symbol for them siguro, I don't know. Pero, sa time man nako, no? Sa mga chimpo man nato, no? Mga 80s, 90s, nga mga henerasyon. Diba? Sadya man ato, kung iba man raton ka to nga tripping. Iba man tripping naton ka to. Iba man tripping makulit mga pamatanon. Kaya ganing hambal ko nga, doon nga mga generation, like 80s, 90s, 70s, 80s, 90s, yung mga
dun yung mga generation. For me, ha, dahil syempre, no, di karon ako nga genre, nga kinataw. Pinaka the best, why? Kay, syempre, wakat at usugid nga ito mga gadget, unlike ngayon. Diba? Nga, marirecall ninyo, may mga posting makaroon niya. Kato, rung kalibangan niya tayo, mga inunga ka to. Kapi pa kun gabi eh, mahayag rubugan, may gaginagsan parang sa baybay, may patintiro pa gani. Saling-saling bantay. Gaginagsan parang bisan gabi. Oo, tuwot! Oh, rumang nga tawo ka to, sa, kung, alibawa kami, kato sa baybay. Pag si Kagum, ngayon na ito kami tanan sa baybay. Oo, gabantay, it mga nagadungka nga, gapangisda, ga, panglambat. Oo, nagdapungot na kami ko na ako sa baybay, mga orasyon niya ron. Oo, inaot na kami ko nagdapung, kagawat kami

ano ra baray it baruto ti kun may dako iichahan ka tawan ka diretso aron nito sa dagapungan I mean sa gindapungan sa kagayo hugasan niya ito sa gawubuan niya wow ibaw niya nung ginabuhi hudit mo ta ginalulim tiyo hiya diretso diretso it ihaw pero kasadya makaroon niya kita kasimple makaroon kasadya makaroon ka simple, makaroon ka sadya katokon sa mga baryo ikaw. I don't know, or sa mga, siguro sa mga syudad, hindi naman nila na-experience. Pero kung sa baryo ka, doon yung mga bagay, ma-experience kita. Like ako, at least kapit kami sa baybay, di baybay pag hindi pangagan ko amo niya baryo. Oh, nga, di ba? Pag sikagom ka to, hay, ito na kami ko sa baybay. Sabay-bay kung lakapin pa kung kalma nga kalma rong gawad. Ah, kapulig ko ta kami kato sa taksay. Ah, raamon niya ginabuligan niya taksay ko. Nagaraan na ginadakop karo na hipon. Pero katbuhi pa si tatay kato. Hay, gapanggambat kami. Ama ko mo't anak magpanaksay ta kami kung si tatay. Taraamon niya kaibahan ay. Gatakas ta kami o nagaulit ta kami na mga tunga. Ano ana aga-aga alauna alas dos. Samtang may ginadakop ta karong dagambat. Hala ka siging panaksay. Karon nakatakogod siya. Nagapatuka kaon ka to nga birait ng gambat nga ron niya. Patakasan mo gambat, birahon mo kayo, kagitaktak mo to sa gawod. Bira mo man eh. Oh, hasta nga may ginadakop. Hasta nga may una nga suod ng gambat nga isda. Mataktak pag itatuman. kaya gatakas na kami kato magpanaksay mga alauna alas dos oh. Pero ako kato siyempre kamanghuran so gamunot kita na ako kato kung pag-aaga o iklasi si pero runagaskan kita kato ako nga mga maguwang dun eh nga mga gagaki siyempre sa narkopulig ni tatay kita rin sa gambat diba wrong life alam mo kung i-recall ko madumduman nguro doon niya mga experience nakakamiss talaga promise. Ngayon, sa matuod lang git, bisan magapit ako sa baybay. Pero sa isang taon siguro, nung maswerte yung kung may mga dewang beses, tatlong beses ako makapaligo sa baybay nga ron. Matuod lang git. Hindi ako. Oo, bisan pagtapok at karsada sa unahan niyang karo namon, baybay dayon, gawod. Sa sangdagon siguro, swerte yung kung nakapaligo sa ako dewang beses or tatlong beses sa gawod. Hindi ako ano na, no? Kasi naibaw na imo nga routine. Naibaw na imo nga, alam mo yun, di imo nga schedule, kumbaga. Pero imo everyday routine, iba kasi may trabaho na ako. Isipa, baga, mauli ako ithapon, mabot ako sa bagay, madugumun. Namatong yan ako, nagkakaon, tugog lang gagi, gagubog lang gagi. Matugog ka lang, kaya gaoy ka man sa biyahe. Magumukat imo, nag-drive nga on high. Bisan, 30 minutos na yung mga pag-drive. Everyday ni mo ginaobra, nag-drive ka everyday. 30 minutes ay pagpalagay gid abi pinaka-maximum ko is 40 minutes bago mo ka makabot sa bagay. Kay wa ka man ako nagapaburhot ko ako nga motor kay siyempre nagadahan-dahan ka man kay may kuta kon imurong karsada ha kay may mga ibahan ka mga motorista sa karsada. It depende sa ano ko eh padagagan ro ako man niya haba it biyahe kung medyo tawtaway ro karsada tigaabot man ako mga 25 to 30 minutes pero kung medyo traffic man may chimpo nga maabo nga saka kitigaabot man ako mga 40 minutos bago makaabot sa amon kasi pero padagagan ko malang 30 o pinakamataas ko 30 abi pagpalagay nga ganun so diba naiba man doon yung mga routine naiba rin yung schedule so naiba nga dati nga mga ginaobra wala na hindi na hinahanap ng katawan mo. Wow, pero kung madumduman mo baga, pero ay sarap lang talaga. Pero kanami ang gid nimo ma-recall, madumduman niya. Ano yung kasimple-simple lang gid sa tuod yung gigaturong rong life. No kasimple ang gid rong buhay nga rin yan nga may mga hagang baguno yan, ikat ka to nga unga ka pa, ginadali mo nga magugang ka. Ginadali mo nga magdinagaga ka. Kasi pre, para nakikita mo para ay saya pagiging dalaga. Ang saya magkaroon ka ng boyfriend, ang saya magkaroon ka ng pamilya. Diba? Yung bata ka pa, rin mo nga ginahandom, nga ginadali mo rin mong sarili. Ngayon, nung, ayun na, naranasan mo ng magka-boyfriend, naranasan mo na magtrabaho, naranasan mo ng mag-asawa, nag-aisip ko na ang sarap bumalik sa pagkabata. Why? Because, grabbing responsibility.

0: edad niya. Kasi noon nung bata ka pa, hindi mo na iniisip yung mga responsibilidad. Iniisip mo noon, makatapos ka na pag-eskwela, makatrabaho ka, akala mo na hayahay na ang buhay. Pag makatrabaho ka ka to, di ba, June? Ma'am Betbet? Ma'am Ross Vilinda? Noon iniisip mo, pag makatrabaho ka, no, makatapos ka pag-eskwela, makatrabaho ka, isip mo noon, hayahay, magiging hayahay na talaga ang buhay mo. Kasi may trabaho ka na, kumikita ka, sumisweldo ka. My God. Maling akala pala, why? Kay, kung may trabaho ka na, kung may trabaho ka man, meron ka na rin mga responsibility. At yan yung, alam mo yun, yung parang na-scam ka rin mismo ng sarili mo. Akala mo, magiging ngayon pa, nagtatrabaho ka na lang para makabayad ka sa mga utang mo, nagtatrabaho ka na lang para may, alam mo yun. Ay, di ba? Isa sa chimpo makaroon, sa panahon ngayon, grabe yung, ay nako, kung rin mo lang matuod niya ginasaligan, makaroon is imo lang mga sweldo, ginakita, kinsikatapusan, di, adlaw-adlaw nagkakaon ka. Di, adlaw-adlaw nagabiyahe ka, nagapamasahe ka, kung wala ka manit service. Kung may service ka man, nagagasolina ka, natural, hindi mo dun mag-undersecond mo kung mamanit ka tong. See? So, doon dung mga akala mo ay, nung panahon, nung bata ka pa, iniisip ni mo nga, makatapos ka pag-eskwela, makatrabaho ka, magiging hayahay kung rin mo nga buhay. Ha? Magiging hayahay na. Kasi iniisip mo lang noon nga, akala mo, ganun lang kasimple talaga. Pero habang siyempre, kung may una ka nga mga, kung una ka kung sa estado of, sa stage of your maturity, di ba? May mga responsibilities ka naman na. May mga responsibilidad ka naman na. May mga kinahangganon ka naman, kailangan mong masustain, kailangan mong i-provide, kailangan mong i-finance, kailangan mong ano, di ba? Yun dong ginahambag baga naton yan. Ikaw man mismo nag-scam sa sarili. Akala mo ay ano, magiging hayahay ang lahat kasi meron ka ng trabaho, yun pala. Maling akala pala. Maling akala pala yun lahat. So, anyways, ang importante lang. Pero, despite of all that, no, aton nga mga na experiensyahan sa aton nga kabuhi, no, na masarap lang din naman talaga isipin na talagang God is good all the time, di ba? Talagang pinaranas niya sa atin kung paano magiging bata, di ba? Hanggang tayo'y tumanda, at least naranasan natin ang pagiging bata at ngayon ay ang pagiging matanda. Yung iba, pagkabata lang talaga yung kanilang naranasan. Yung iba, hindi na nga nila naranasan yung buhay. Eh, sa tiyan pala ng kanilang mga nanay, hindi na nila nakita ang mundo. So, blessed pa rin naman na tayo. So, siguro now, you will realize, no, mga palautwasers, the purpose of your life, no? May mga siguro kahit papano, may naano na rin naman na kayo. May naisip sa inyong, may naisip na gidman ka mo nga, maybe this is the purpose of my life. Why until now I'm still breathing? May bang nagaginhawa ka until now? Dahil gusto man iparanas ka to it ginuorong kabuhi. Yung bang full of surprises, roller coaster ride nga journey, it aton nga life. Hindi siya perfect, di ba? Hindi siya perfect because may mga ups and downs kita. May mga masasaya, may mga malulungkot, may mga tragic, may mga traumatic. Pero despite of all that, no? Andito pa rin tayo, oh. Nagkita gihapon kita. Nag-ilistorya gihapon kita. May nakakami tayo na mga tao na bago. May naging kaibigan tayo na bago. May nakakakilala tayo mga tao na bago, di ba? May mga taong dumarating. May mga tao mong umaalis sa buhay natin. May purpose yan. May mga taong dumadating sa buhay natin, may mga purpose yan. Kaya, sabi ko nga, yung mga taong dumating at nawala sa buhay ninyo, huwag niyong panginayangan yan sila. Huwag niyong sisihin yon nang dahil sa kanila gumanito buhay ko kasi ginawa. No, hindi po yan tama. Kung ano man ang nagiging epekto ng tao na yan sa buhay mo, ng mga past mo, kung ano man nagiging epekto niyan sa'yo, Huwag mong sisihin. Kung bak, o huwag kang magsisi, I mean. Nga, nakilala mo yun sila. Kasi part yun kung ano ka ngayon. Kung ano yung ginawa nila sa'yo noon, nung andyan pa sila sa buhay mo, at kung ano ka ngayon, yun yung result noon. And hopefully, maganda yung naging resulta. Kahit hindi maganda yung naging experience. Diba? Kahit hindi naging maganda ang inyong experience sa mga taong dumaan sa buhay ninyo. Diba? Kahit hindi maganda. Pero merong magandang naging epekto sa sarili ninyo. Anong ginamin ko? May mga tao noon na pinagkatiwalaan mo. May mga tao noon na talagang, alam mo yon, pinaniwalaan, pinagkatiwalaan. Pero instead na ganun din ang gawin sa'yo, hindi, iba. Opposite. Diba? So meaning, hindi naging maganda roan ang effect sa'yo, pero nagiging maganda ang resulta. Hindi man naging maganda ang kanilang ginawa sa'yo, pero sa imong personalidad, ha? Inano ka niya? Tinest niya yung iyong pagkatao. Hindi ka nagiging masama, bagkus may natutunan kang leksyon. Ano man ang kanilang maginawa sa'yo, maganda man yan or masama, ang importante doon, may natunan kang leksyon sa kung ano man ang kanilang ginawa sa'yo. Rin ako niya ginamit. Kung ano ka ngayon, yan yung resulta ng ginawa ng mga taong dumaan sa buhay mo. Kumbaga pinapolish ka. Ginpolish ikaw. Tinest ka para magiging ginto. Ang ginto nung minina yan ay hindi mo pa yun masasabing purong ginto. Dumaan pa yan ang sa napakaraming proseso. Sinunog. Ha? Tinest fire yan siya. Diba? Dinaan sa sari-saring klaseng init ng apoy hanggang sa finally masasabi man ng pure na ginto. Masasabi siya na pure gold. Purong ginto. Pag dumaan na siya at nakapasa na siya sa lahat ng mga proseso, yan. Ang pinaka-finished product niyan, purong ginto na. 17 minuto sa katalimuan sa oras alas 2 sa pagpangalagad, mga palangga. Sa day 20, okay, dito na tayo sa ano. Sa ibang topic naman tayo. Ma-divert tayo na ibang topic. Ako niya ron yung mga ginpanghambakin nyo is, ano yun? Kumbaga, realidad ron ito niya pagpangabuhi. Oo. Nararanasan niya ng hindi lang isa. Karamihan sa atin nakakaranas ng ganong klaseng istorya ng buwan. Diba? Realidad ron bukong taron. Kwentong kuris-kuris. Hindi yan kwentong gawa-gawa lang. It's reality. Real life story. Ika nga. Diba ga? Alright, sige. Kay makaron mainit gihapon dong istorya politika kapit pa sa ato nga national scenario and the ongoing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So, nagtaliwan niya mga inadlaw kay in the middle of the kumbaga rayang pag-trial kay Vice President impeachment trial kay Vice President Duterte, no? So, may mga suggestions, may mga propositions, may mga manifestations nga gin paabot ng ato niya mga senator judges and para matauan gid it must kaliwanagan and for them also to understand, no, kung ano rong mga una sa ato niya constitution kay may mga gin pag-invite sandang resource person no other than do mga former chief justice kung aton yung Supreme Court. Yan. So kung nasundan nyo ron do yun nga balita, tikay, although pareho sanda nga nagiging parte kung aton yung Korte Suprema or mga justices, pero di ka rin kagid maano, no? Di ka rin kagid ma-amaze man. Yan. Isang constitution, araw ginabasihan, is 1987 constitution. Pero magkakaiba-iba ang kanilang mga pananaw. Interpretasyon. Kung pamati, ano, parehos lahat sila may punto, no? Pareho sila lahat may punto. But anyway, sige lang kay... We will cross the bridge when we get there, sabi nga nila. Sa mga makaroon sitwasyon. But, syempre, rong sentro, itong dayang arang issue is, syempre, rong vice president nga imaw rong may una nga impeachment case nga makaroon hay padayon nga ginatrial it aton nga mga it house of Senate of the Philippines yan. Okay, so sa bilog nga ni kara sa mga articles nga gin file no ag nagiging ginhimo nga rason para nga mapadayon doon dahil nga impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, it's because of some unexplained wealth nga according sa prosecution is lumobo talaga during the time nga na ileher imaw bilang BC presidente. So, lumobo ang net worth ni Vice President Sara Duterte mula 7.25 million pesos noong 2007, no? Noong 2007, patungong 98.6 million noong 2025. Batay sa kanyang mga statement of assets, liabilities, and net worth or SALN na isinamitis impeachment trial. So sa pagdinig noong nakaraang Martes, inilatag ng prosecution ang mga net worth ni Duterte na nagsimula sa 7,250,497 noong 2007 nang manungkulan siya bilang Vice Mayor ng Davao City. Mula sa 7.2 million pesos noong 2007, mahigit doble ang kanyang net worth. Makalipas lamang ang isang taon nang umabot ito sa 18,493,616.65 pesos noong 2008 at nagtuloy-tuloy ang pagtaas ng kanyang SALN sa huling taon ng kanyang unang termino bilang mayor hanggang siya ay maging vice-presidente kung saan umabot na ito sa 98.65 million pesos noong 2025. Binasisiri ng prosecution ang cash and bank ni Duterte na may 2 million pesos cash sa banko noong 2007 and 2008 hanggang sa umakyat ito sa 3.8 million noong 2018. Ngunit mula 2019, walang halagang nakasaad para sa cash on hand o bank deposits sa mga SALN na iniharap ng prosecution. Una nang ibinulgar ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na si Vice President Sara Duterte ang arkitekto at humingi ng mahigit 600 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023. So sa kanyang testimonya, sinabi ni Ordonio na ginawa ni Duterte ang hakbang matapos malaman na walang confidential fund allocation ang kanyang pinalitan na si dating Vice President Lenny Robredo. So ayon kay Ortonio, pumirma si Duterte sa isang liham noong 2022 para sa Office of the President at Department of Budget and Management or DBM kung saan kabilang sa kanyang hiningang pondo ang 125 million pesos para sa confidential funds. Idinagdag pa ni Ortonio na ang halagang 125 million pesos ay itinakda ni Duterte at hindi ito nagmula sa karaniwang administrative assessment o rekomendasyon ng Budget Division o iba pang administrative units ng Office of the Vice President. Sa kabuuan, nakatanggap si Duterte ng 612.5 million pesos na confidential funds mula 2022 hanggang 2023. Sa naunang salaysay ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, sinabi nito na si Duterte ang nag-utos na ipa-cash o in-cash ang 125 million pesos na confidential funds sa Land Bank of the Philippines at ibigay ng ang pera kay OVP Security Officer na si Colonel Raymond Dante Lat chika. Na 24 minutos ngayon, nagtaliwan sa oras, it alas 2. Wag pa nabalik kita with your greetings of course. Our topic this afternoon, pagkatapos gidya, mga important reminders, kindly stand by.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ann Samson Mag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
0: E3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Kalagad by 34 minutos. Go nag-taliwan sa oras at alas 2. Sa ato niya programa, kabay pa nga, mga bago nga nakabukas at ang mga monitor. Kabay pa. Kabay pa nga, no? Kabay pa nga, gising ka. Sa mga bago niya, mga nakabukas at ang mga monitor, well, nakahabol pagid man ka mo, ah. Sa ako niya mga kasi Mario, una sa barangay, bye-bye. Makato may naigit nga hapon, of course, sa ton nga mga kasimanwa sa bilog nga banwa it makato. Good afternoon, Gid. Sa 327 ng barangay, syempre, included yung karong tanan-tanan kita kay bilog ng probinsya, utana ron. Nanay Chita, sorso una sa may barangay Undoy, sa Ibahay, may naigit nga hapon. Sa ton nga mga viewers, sa listeners, una sa may Kalibo Shopping Center, sa Kalibo Public Market, sa mga terminals, Eastern at Western side kat nga probinsya at Aklan, good afternoon, Gid. Sa mga opisina, privado man or gobyerno nga nag-monitor sa pagpangalagad, tete may daig nga hapon man una kinyo tanan-tanan. Thank you so much, Gida, sa inyo nga pag pamati sa at nga programa sa makaroon nga hapon. Oras atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Siyempre, mga palangga, Rayman Rong, huwag nating kalimutan at ito ang masarap na kasama every day, every coffee break. The More Power 8-in-1 Coffee Mix. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Rong kape talagang, it's a healthy coffee, okay? Nga kailangan, kinangan gid ko ato niya gawas sa makon lalo kung, di ba? So, marami na talagang sakit na yun ang ano, maabot ang mga masakit, makon nagaguwa, no? Awe, pabalik-balik ba naman yan yung mga masakit ra. Kung mag-trending, imo ang mag-viral, imo at ibaw marapangaga na, pero sa mga simptomas, ay pagkarihas, malang lagnat, sipon, ubo, trangkaso. Diba dati, rong COVID, ano lang man to, hay? Sipon, oh, ubo, lagnat, tipika, ano man na to, normal nga, simptomas, itrangkaso, pero dahil nga, nagiging pandemic na, buong mundo, so, di ba, nagiging COVID-19 siya, no? Panlasa, isang kumanyanin, ako, nagsipunon ka gani, ginaubo ka. Madugaan ka gani, panlasa sa gana, panlasa sa pagkaon, di ba? But anyway, sige, basta importante lang, apabasa ko nato niya immune system, pero ato niya resistensya, para may panlaban tayo sa mga simple nga mga infections ngon or bacteria nga, nagasuod sa gawas ta nga nagakos it again it ato nga pamatsyag. So likawan natong dong mga hindi masyadong healthy or hindi healthy nga mga pagkaon or ilim nun. Sa ngayon ay mas mag-focus kita sa mga healthy foods, okay, more on vegetables. Wala namang problema kain ka ng karne basta once a week, twice a week, it's okay, pero wag naman yung araw-araw or every meal meron kang karne. alternate man, may gulay, may isda, di ba? Chicken, or, wow, chicken. Paano nga naman natin talilis maka-alternate? Taningwa nga nito, ano baka, kita nga ra, maula. Matinil lang nga naman kamit noodles, ag sardinas, adlaw-adlaw, ag uga, kay mamalaman amon niya masarangan. Tuod man, no? Gusto man niya, nikuta nga magkaon, it mga healthy nga pagkaon, di man masarangan kung imo nga budget, abi, te. Ano ha, kung gulay laman, te, kung may bakanti ka mo dabisan sa kaangon lang na or sa mga recycled, yung mga plastic nga mga pwede nyong matamnan, itdaghog na, agbati na, or bisan ano nga mga gulay nga pwede ninyo una nga maitanom sa itumsok na sa gugta. Di naman kinangan niya may ikara-iktarya kang gugta para makapananom ka igulay. Iba gani sa mga urban, yung mga urban cities, gani eh. Sa anda nga mga lugar nakapananom pa ganito mga gulay kay they know how to ano no to ano ba nga i anda nga gina ano paano nanda gawa ng paraan ang mga bagay-bagay na pwede mo na mag search ba kamo sa YouTube abuuna ron nga mga pamaagi kung paano kang makatanom it ng mga mapuslanon nga mga tanom. Hindi mo kailangan yung malapad o malawak na lupa para makapagtanim ka. Di ba nga, Ma'am Betbet? Ma'am Noemi? Ay, naku nga naman talaga. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mga palangga.
O, available daw sa mga stores nga i-mention ko ha. Patandaan ninyo, kay nadugangan nyo makita, may aton na sa madalag, standby ka muna sa aton nga, aton una nga mga madalag noon, standby kayo dyan ha. Kay may aton una ko nga, ano gali, pwede kang makabakaw una sa madalag public market. Pero una na kita sa may Banwait Nabas, sa Solanoy Haroy, Dressed Chicken and Frozen Foods. Una sa Nabas Public Market, okay? Pwede kang makabaka una it ng More Power Coffee, ha? Sa Tangalan, sa JJ Store, sa Tangalan Public Market. Una sa Makato, sa Bilyoni Store, sa Makato Public Market, ha? The Bilyoni Store. Sa Malinaw, Antoninos Drug Store. Sa Malinaw Public Market. Sa Lezo, Public Market, una sa Lezo Multipurpose Cooperative. Sa Numansia, may Pass Drug Store. Sa Poblasyon Numansia. Una sa Bulwang, along the highway, sa Carol's Pharmacy. Iya sa Kalibos, ANC Drug Store, una sa may shopping center. Ang Carol's Pharmacy, ina magyapon sa may shopping center. Kaiping din mo itbantigi di Aklan. Okay. Sa may Martilino, sa Trahe Pharmacy. Trahe Pharmacy, dati ron imong footstep. Una sa may Regalado sa St. Anne's Pharmacy. Una sa Mabini sa Vitamed Vitamed Pharmacy o Vitamed Drug Vitamed Drug Store. Vitamed Drug Store, Mia's Pharmacy ag Tia's Mia's Drug Store ag Tia's Pharmacy. Vitamed Pharmacy, Mia's Drugstore ag Tia's Pharmacy. Tanan dun sa daon asa may Mabini, tabok gid gamang it Provincial Hospital. Una sa may Puok sa All-in-One Convenience Store before Kalibo Airport sa Jaime Cardinal Sin Avenue, Puok, Kalibo, Aklan. Yan, kompletong address para hindi ka mo magtagang. Una sa Banga sa J3M3 Drugstore. Okay? J3M3 Drugstore sa Banga Public Market. Madalag! Wow! Good news! O, diba? Palakpakan ng mga taga-Madalag. Sa una, sa Tess, kay Ma'am Tess na car nga store sa Madalag Public Market, may una yun nga More Power Coffee. So, agdunan nyo una, try nyo mga Madalag nun. Eh, may mga taga Madalag kung amat iya nga nag-aagto pa na pakalibog ang para makabakal kunot kape. So, una kay Ma'am Tess na car store sa Madalag Public Market, may available una nga More Power Coffee. Una sa Libakaw, sa Neck Store sa Libakaw Public Market, and sa Altavas, sa Pukid Store sa Altavas Public Market. So, marami na po tayo, ha? Nag-aabo rong ato nga mga outlet para mas mapagapit gid kinyo, no? Kay syempre, kami, no? Kami ya sa Radyo Todo, wa man kami na ila nga mas mapudlayan pa kamo. So, mas ginapagapit kinyo para mas convenient on your part, no? Kung gaagto kamo itbanwa sa banwa ninyo para manindahan. Hay, mas magapit kinyo una nga magbakal kay rong iba sa matuod lang gid nagapakalibo, di ba? Kung iba ginaugayhon mo ko lang kung may ginaagtunan gid sa sa kalibo nga may mga ginaasikaso abi may mga ginabakal iya sa banwa hay makaagdo sa Radyo Todo makabakal it kape. Pero iba gid ana nagatuyo, no? Nagatuyo sanda nga magagtugid gid ana iya. Pero purpose lang is para magbakal it kape. So imagine that. So, may una sa inyo nga mga banwa, mas magapit kinyo, makasave ka mo itime, makasave ka mo it inyong pamasahe, 'di ba? Mas convenient on your part dahil hindi niyo na kailangan bumiyahe nang malayo at gumastos sa inyo nga pamasahe. So, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. May 43 minutos o 44 minutos ko nagtaliwan sa oras it alas 2 sa aton nga pagpangalagad. Kaya pa ba nating ihabol ang ating tanong?

para umatana kita. Kung ang mahal mo, ito na lang, para i-rephrase natin, para medyo mas ma-feel natin doana nga meaning itong utana. Kung ang taong mahal mo ay meron na ring mahal na iba. Yung bang parang mahal ko pero may mahal siyang iba. Ang mahal ko may mahal na iba. Kung ang mahal mo ay merong mahal na iba, simple na naman ang tanong. Ano ang gagawin mo? Ito yung pagpipilian mong sagot. Una, tatanggapin mo na lang ba at bibitaw ka na lang? Bibitaw ka na lang kasi although mahal mo, pero may mahal siyang iba, gagawin mo bang tanggapin na lang at bumitaw sa kung anong meron kayo? Or, aasa kang muli kanyang mahalin? Aasa kang muli kanyang mahalin? Meaning, magsistay ka sa isang relationship kahit alam mong hindi na ikaw mahal kasi umaasa ka na baka mahalin ka niya muling pabalik. So, saan ka doon? Aasa ka na muli ka niyang mahalin? Kahit alam mo meron na siyang ibang mahal? Or, bibitaw ka sa isang relasyon kung anong meron kayo? Yun po ang ating katanungan ngayong hapon. Kung saan ka man doon, pumili ka at ipaliwanag mo sa akin bakit yun ay bakit yun ay yung pinili kay ang aton nga mga palatwasers kay Inabara. Ma'am Naomi Santa Maria, one hour ago na. Hello! Una sa Dubai. Good morning, good madam. Ma'am Rosvelinda. Ako na, basa ko kay Naki. Ma'am Rosvelinda Santos Villaruel. Dong amon niya active gidra nga kwan. Active nga presidente at Provincial Federated Parent Teacher Association or PFPTA, lady from Libakaw, Aklan. Mayad-ayad gid nga. Merry Christmas gid. Shout out kun Merry Christmas kuno ninang. Shout out sa mga PFPTA officers ma'am as always. Okay, thank you so much gid madam. Ate baby, ako nga hipa nga gwapa una sa may barangay Albasan, may ed nga hapon. Ang sa tanan man nga gapamati ko no sa programang palautwasan. Ma'am Betbet, good morning. Kay Ma'am Betbet din sa Germany, good morning, good ma'am. Nagapamati ko sa programa mo habang nagatikang pag sa trabaho. Pa-shout out ako sa mga kaibigan ko da, sila Lolet Bujaw, kay Ate Baby Gliran. Si Jen Sauri ko na, si Josephine Azores, Abaygar, ng mga Tarim Pangasinan. Okay. Haba ni Ma'am Betbet, tama ka Tita Lils, kung amat nagapamasyal a kami sang unga nga bayi at magkain sa restaurant. Ito yung sinasabi ko kaninang enjoy life while still you can. Di ba? Hanggat kaya mong gawin, gawin mo. Kasi darating ang oras, darating ang panahon na hindi mo na magagawa yan. Kahit ano pa ang kagustuhan mong gawin yan ay hindi mo na kakayaning gawin. Alright, sige. June, have a wonderful afternoon, Tita Leo. Send up pala atwasers all over. Stay safe. Have fun and enjoy and be the best. Kumusta ang fiesta, June? Wagi kita sobra da. Wagi kita da, John. Bow. Bisa sa anda kahapon sa bajangan. Nalipat ako. Wala naman ako gin-remind, Abby. Agtokot kami ni Bingko. Nag-remind si John. Ay, nabuhay ako, Tita Lils, para sa mga anak ko at sa pagsuporta kay Mama. Yan ang purpose ni Ma'am Betbet. Nabuhay daw siya para sa kanyang mga anak at sa kanyang mama. Very nice. Sige. Tita Lils, sa tagal ko nag-iisa, unang-una kong ginagawa pagkagising, nagpapasalamat sa dakilang may likha sa sa kalikasan at sa biyaya. Bumabangon ako para samantalahin ang bigay na biyaya ng kalikasan. Hambay ni Sir Bench. Good noon, Tita Lils. Pa-shoutout sa Pamilya Tupaz, Aglaos, sa Banwait Batan. Thank you. O sa Pamilya Tupaz, kung Aglaos, una sa ano? Sa Banwait Batan, ginagreet ka mo ni Sir Bench Cristobal.

0: Bagong gid mambet-bet sa trabaho, Ma'am Rosie Isag, Madam, may raigid niya hapon. Una sa mga taga-barangay Andagaw, yan sa Banway Kalibo, may raigid niya hapon, gid Madam. And Ma'am Noemi, naglagtang, musta ka mo, ako hara, gasakit ang ugo. Ano, nagasakit ang guno? Ano, naguno ka? Ang ugo? Ano, nagasakit mo, nagasakit ay? Nagasakit ka, igapangguno ka? O gasakit rin mong ugo? Hindi ko mag-gets, igapangguno. Sabi ko, nagapangguno, tara mga kasag, limang. Sayan. Ano? Ugo, siguro masakit ka na kanaw. Ay, nako. Good afternoon, Tita Lil, sa Marasimila Salam, Zabaliero, Madam. Good afternoon, Gid. Watching from? Watching from Quezon City. O, oh, sige. May regid nga hapon, Ma'am Rosvilla Salam, Zabaliero. O, oh, Tita Lil, may regid nga hapon. Good afternoon. Pa-shoutout naman. Nanonood kami ngayon ni Sai, ah, ni Sai si Agni Trisan. Hello! May regid nga hapon dyan sa ako niya mga, ano, friendships, ano, si Chudin Iwid sa Barangay Balabag sa Boracay, kay Edith Telisel, kay Nung Eddie, nung, kumusta? And kay Sai Sai, and kay Baby Tristan. Wow, thank you, Gid Nang. Telisel ba? Thank you, Gid Te. Alright, sige. Haba ni John, ako, bibitaw na at kalimutan na lang siya. Bibitaw na at kalimutan na lang siya. Kahit ma, ano na dyan, kahit mahaol ko, anong mahaol man? Ah, kahit mahal siguro. Sorry. Loading, nag-loading ako. Kahit ko na mahal ko, masakit sa akin pero mahirap din at torture kung patuloy ko siyang mahalin pero may mahal na siyang iba. O, haba kayo, haba sa pipiliin ni John. Kung ang mahal ni John ay meron ng mahal na iba, hambal na, ang gagawin niya ay bibitaw na lang siya. Although masakit, pero mas pipiliin na lang niyang bumitaw sa ganong klaseng relasyon kaysa naman nga patuloy siyang masasaktan at makisama doon sa taong may mahal na rin naman ang iba. Hirap kasi yun, no? Kabudlay kaya yan? Bo, kabudlay kaya yan? Nababudlay yan ako? Kabudlay kaya yan? Hirap kaya yan? Yung makipagrelasyon ka pa rin sa isang tao na alam mong meron ng mahal na iba. Diba? Parang napaka-masokista mong klaseng tao. Why? Alam mo yung masokista yung parang gusto niyo nasasaktan siya. Yung parang, alam mo yun, yung parang emotional parang abnormalities na yun sa yun. Parang hindi na normal sa isang tao na gusto mong nasasaktan ka. Diba? Parang sobra pa yan sa pagiging martyr. No? Rumbang, bisan in a broad daylight nga ginahambal, bisan harap-harapan na nga sayod mo na wala ka naman nga mapapala dahil may mahal na rin siyang iba pero patuloy ka pa rin. Kumakapit, umaasa ka pa rin na baka nga naman sa darating may, baka bigla naman na magbago ang kanyang nararamdaman. Baka meron yung milagrong mangyari. Kaya aasa ako na baka madarating ang araw or oras na magbago ang kanyang nararamdaman at muli niya ako mahalin. May mga ganong klaseng tao talaga. Pero, well, depende naman yan sa guts mo, no? Depende sa mga willpower, ika nga. Kung kaya mong gawin, kung masarangan mo nga makisama sa isang taong alam mong may iba ng mahal at hindi na ikaw, ay nagdepende matana ron gihapon kimo kasi di ba natin alam ang hindi, kung uwa ka abi sa sitwasyon sa matuod lang gid. Kung ang nakikita mo lang ay kung ano lang, di ba? Kung ikaw nga nagapamantaw or ikaw nga nakasayod nga sa makaroon yung sitwasyon, may reaction ka gid. May mahambal ka gid. Ano mabagon mo? May matagtiniis kat imo sa gagakar sa babae nga may ibautan na nga palangga. Bukul ko na palangga. Kaya si. Di ba? imo kita na din yung advice. Gayase! Amat magtiniis ka! Ay, may ibaw tayo mo nga gusto, may ibaw tayo mong palangga! Alin mo rin mo pagpalangga nga rin, ipo ko ka umana nagpalangga! Gayase! Di ba? Ang ganyan imo nga magiging bukam dibig. Gayase! Aywan eh! Ah, abo-abo man ang gagaki na! Abo-abong babae! Ang dali lang talaga nating magsalita ng gano'n. Unless kung hindi ikaw yung nasa sitwasyon talaga. Hindi ni mo maintindihan. Hindi ni mo ma... Hindi mo talaga lubos maintindihan ang bagatsyago dito sa katawan at sa time na hindi ka personal na nakaranas ng ganong klaseng sitwasyon. Kasi may kanya-kanya matana kita nga ginatawag baga nga ranga pananawan pag-abot sa pakikipagrelasyon ba? Ay, di natin alam kung paano sila nag-umpisa. Huwag kita kasayid kung ano rong nagiging pundasyon it andang relasyon. Hamaan it kinakaya niyang manatili sa isang relasyon. Kahit alam niyang hibla na lang, gahibla na lang yung chance na muli pang magkaroon o mag-flourish yung kanilang pero andang relasyon niya, daiwa. Kahit alam niyang gahibla na lang talaga yung chance nga magkaroon pa ng alam mo yun? Nga maibalik parang dati nanda ang relasyon niya, daiwa. Kay doon ang karelasyon nga ni na nagkaroon na ng ibang na-develop na sa iba, something like that. So, kung may mga tao matana nga they tend to stay despite sa mga red flags nga anang nakitaan sa andang relasyon ko anang karelasyon syempre boyfriend man o ko anang man yung girlfriend. So, kita nga ang alam lang natin, ayun lang. Syempre maka-judge na lagi kita, maka-advise kita right away, no? Makahambagat na lagi. Ay, matagtiniis ka. Aywan eh. O, di ba? Ang bilis na natin magsalita ng gano'n. Pero waabi kita kasayod, gid, kung human as we are, pero talaga ato niya reaction, no? Once kami masairan kita nga mana karon. Rato talaga yung ginabagis, ay, wani, magtiniis ka ting, wabong laki, bubabong bayi, o, di ba? Pero di kasi natin alam kung paano nagsimula ang kanilang relasyon. Kung gaano nakalalim yung ugat na tumubo, no? Sa andang relasyon ko naman, ganun-ganun na lang na hindi niya basta-basta makapag-desisyon na iwanan na lang despite na meron ng mahal na iba ang kanyang mahal. So, hanggat hindi tayo ang nasa sitwasyon na yan, hindi mo maintindihan kung ano talaga ang mararamdaman ng isang taong involved sa isang sitwasyon. But since nga, for the sake of discussion lang din sa ganitong sitwasyon. Although, ang tanong is, kung may mahal ng iba ang iyong mahal, anong gagawin mo? Bibitaw ka ba? Or mananatili ka? Or aasa ka? O, diba? So, masimple nga pangutana, nga akala mo ganun din kasimple ang sagot na, kung may mahal na siyang iba, di iwan na lang. Diba? Di kung may mahal siyang iba, di bibitaw na lang ako. Yan yung ginababagan natin yan. Selfless love. Pero yung iba naman sabihin, ano pa kaya alam ko kung may mahal siya, iba pa sa mahal ko siya. Mananatili ako. Oh, di ba? wala akong magagawa yung gusto niya eh. Di ba? Doon na nga gusto eh. Wala tayong magagawa kung yun ang gusto niya kasi may kanya-kanya takitang appreciation pag abot sa isang sitwasyon. Dahil doon bawat isa kakatan, may kanya-kanya tayong kwento pagdating sa ginatawag na relasyon. Ambay ni Macho and Wolf. Aasa ako, Tita Lils. Pakiyon na kung doon ang mahal para iwanan na dahil disabled yun. Samantalang ako kompleto. Ito to talaga yung si Macho and Wolf. May, sometimes may out of this world talaga siyang mga, laman ng utak niya. O nga, pakiyon kita ko na. Ay, wala ko na natin si disabled yun. Ima kompleto pa. Pakiyon kita. Nice one. Kalawang ka, pakiunan. Pakiunan eh, Machine Wolf daw. gaana nga minamahal ng kanyang mahal para magiging disabled. Ay, wala niyo kuna na to. Ay, balikan niyo kompleto pa. Ayos ah! Pero seryoso, sabi ko nga, ano man ang piliin mo doon, bibitaw ka man, o mananatili ka sa relasyon na kung anong meron ka ngayon. Depende na rin yan sa'yo kasi kamo mat aram may nakasayod itkwento ng inyong pagmamahalan ikan. Kung paano kayo nagsimula, paano nabuo yung love na meron kayo. Kasi yung mga makaroon, sa pagdedesisyon, abe, sometimes sa pagdesisyon na ito, nagabase kita sa paano nyo sinimulan at umabot kayo sa point na, di ba, na talagang nahulog na yung loob nyo sa isa't isa, and then bigla nangyari yung gano'ng mga bagay. So, syempre, andun ka sa point na isipunin mo nga, although, mabag ka nga, sayang yung mga taon na pinagsamahan namin, ganito, ganun. Minsan yun yung mga nagahawid gimor, mga reservations ni mo, na pinanghihinayangan mo yung mga bagay na gano'n. Pero, on the other side, kung magiging open-minded ka man sa mga sitwasyon na kamana karon, hindi mo man abi pwedeng pilitin yung isang tao na manatili sa'yo or mahalin ka kung talagang hindi na niya kayang gawin yon para sa'yo. Kung kaya mo yung gawin para sa kanya, ikaw yon. Pero siya, hindi niya kayang gawin yon para sa'yo. At yan yung difference niyo. Ikaw, kaya mong sakripisyo, kaya mong gawin, kaya mong masaktan para sa kanya. Pero siya, hindi niya kayang gawin yun para sa iyo. Yun yung pagkakaiba niyong dalawa. So meaning, hindi mo pwedeng ipilit kung ano yung gusto mo at kung ano yung kaya mo na dapat gawin din niya. Hindi yun pwede. Diba? Kung anong kaya mong gawin, hindi mo pwedeng sabihin, dapat ito rin ang gawin mo, no. Hindi na yan love. Diktador ka na. Dinidiktahan mo na siya. See? So hopefully, wala namang ano doon eh. Kumbaga, kung ano man yung pinili nyo, bibitaw kayo or mananatili kayo sa isang relasyon, kahit alam nyo na yung tao na yan ay may iba ng mahal, magdidepende pa rin naman yan sa inyo. Kasi, sabi ko nga, we will cross the bridge when we get there. Malalaman natin ang isang bagay once you personally experience that kind of situation. And then, di ka rin mo ma-realize na yung isip mo pala, yung gusto mong gawin, hindi mo magagawa kung sa actual ka na. Kung ikaw na mismo ang involved sa relasyon na yan. Mahirap pala. Hindi pala siya ganun kadaling decision. Okay? Sige. Huwag naman tachim po. Until tomorrow sa Biyernes ng edisyon. Pagpangalagad programang palautwasan mo. Thank you so much, kids, at yung mga palautwasers nga nag-iba sa pagpangalagad natin makaroon nga adlaw ito. Webes, Petsa 17, Sabugan, Itchichembre, Dagundis Mill, 26. Of course, and still, with your masinadyahon, your beautiful and cute Tita Lils de la Cruz. Nag-aiwan, ginako at maid-aid niyong hapon. Salamat, kids, yan yung pagpamati. God bless us all.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidban West, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Uy, mare, kagwapa, yung looky ka makaroon na. Ihutin mo man abiro yung sikreto ka kon.
4: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
5: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Samson Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samson Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: This station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music.
8: Ito

mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabaka

0: the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with DVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo, na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Villacruz, rider at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang nanamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitin. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalimutan.

0: watches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipay-dipay-gig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
5: Boy, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom

0: Uy, mare, kagwapa gyud luki ka makaron na. Ihuti mo man abi ro imong sekreto kakon.
1: Wa ako et sekreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una i serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra ka kukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
2: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalam pa.
1: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
3: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
4: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
9: Chinuma na, Hinebra na,
10: Jeans na nalo, promo na.
9: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account
10: ng Hinebra product.
9: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH, FDA, CFR, permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
13: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
12: Mm-mm.
13: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
12: Thank you very
13: every
12: much.
13: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama, ganyan. Tama.
13: Well, maraming maraming pong salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
14: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: 88.5 Radyo Todo.
14: For the best variety of music.
15: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinomog da ako, adlaod lang tungod wag da ako it power bagangara sa akong ngawas, medyo latang gulay, ako pinag adlaod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
2: Kami!
1: Meron!
2: Saan?
1: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
3: Araw-araw.
1: For longer life.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pampa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint disc

0: drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
4: Ito ang Radyo Todo, ang radyo

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Magandang balita. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 available na sa SM City Naga, SM City Legazpi, SM City Sorsogon, SM City Daen. Save more Pili, save more Legazpi, save more Sorsogon 1 at save more Sorsogon 2. Ano pang hinihintay nyo? Punta na at simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
4: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
3: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Nasa kulay dilaw na karton, ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day
3: for a healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kadilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
5: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
8: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan naman daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. At wala nang patumpik-tumpik pa, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
9: Hello?
8: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Ano pong pangalan?
9: Manuel po.
8: Manuel?
9: Opo.
8: Okay, taga saan po si Tatay Manuel?
9: Andito po, halos po ako ng barangay Alaboto.
8: Ano pong probinsya yon, tatay?
9: Ano, pariwari po ako, Katarman.
8: Katarman, Samar? Okay po. Ilang taon na po kayo, Tatay Manuel?
9: Binyan po, Binyan ako nakatira.
8: Sa Binyan po kayo nakatira, Binyan, Laguna?
9: Opo, nag-alablak po ako sa Alaboto.
8: Ah, okay po. So, ilang taon na po kayo, Tatay Manuel?
9: Ano na?
8: Ha? Ilan po? Okay po. Tatay Manuel, may tanong po ba kayo sa akin? Kayo po'y umiinom na ng ating Rice Coffee?
9: Opo, di pa po. Ano? Ako po lang yung number mo.
8: Ah, okay po.
9: Tanong kung saan magbili
8: sa Binyan. Sa Binyan? Kung saan po mabibili yung ating Rice Coffee sa Binyan?
9: Opo.
8: Ah, okay po. Wait lang po, Tatay Manuel, ha? Paano nyo po nalaman yung ating Rice Coffee, Tatay Manuel?
9: Lagi po akong nakikinig sa drama po.
8: Lagi kayo nakikinig. Meron po ba kayong iniindang karamdaman din?
9: Opo, sa baliwang po sa Balakang.
8: Sa Balakang, sumasakit? Opo, dyan po sa Binyan, halos po lahat ng mga butika doon meron po ng ating Rice Coffee. Sa Murang Gamot Drugstore meron po, sa Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy, lahat po yan sa Binyan, makabibili po kayo ng ating Rice Coffee.
9: Maraming salamat po. Pupunta ko na lang siya.
8: Opo. Alam niyo na po ba yung itsura ng ating Rice Coffee? Nakakita na po ba kayo? Nakakita na kayo ng ating Rice Coffee, tatay?
9: Opo,
8: yun po yung hanapin po ninyo, ha? Yung sinasabi ko, yung kulay gintong dilaw na karton, tapos yung spelling po, R-I-S-E, para po hindi kayo magkamali sa paghahanap po ng ating Rice Coffee, tatay. Ano po?
9: Opo.
8: Okay po, tapos R-I-S-E. RISE po. Parang ano, parang sunrise. Okay, para sakali po yung po yung ano natin, yung po yung kumbaga gawan po natin ng paraan para po naman ay ano natin, makainom po tayo ng ating po namang rice coffee. Okay po. Sige po, balitaan niyo po ako tatay kung kayo po ay nakainom na ng ating rice coffee. Balitaan niyo po ako. Sige po. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po tatay Manuel. Mag-iingat po kayo. Sige po. Maraming salamat. Okay po. Maraming salamat po sa inyo.

0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Kuya Boy.
0: Yes po.
1: Inong po ito ng Uwas.
0: Inong. Okay, si Tatay Inong ng Uwas Albay. Okay po. Tatay Inong, ano pong may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo ngayon?
1: Kagabi, tumawag ako sa iyo kagabi.
0: Opo, tama.
1: Ngayon bumaba ako ng bayan, ng Uwas.
0: Okay po.
1: Tapos, inahanap ko yung 25-in-1 at saka yung sabon.
0: Opo.
1: Wala pa sa Uwas, Kuya Boy.
0: Wala pa sa Uwas, Albay. Sige po, noted po yun, Tatay. At sasabihin po natin yan sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo sa Uwas ng ating po namang sabon at yung ating 25-in-1. Sige po, Tatay. Noted po yun, Tatay Inong.
1: Sige po.
0: Apo.
1: Ano? Padalan mo naman kami dito sa Uwas ng sabon at saka 25-in-1.
0: Opo, opo. Sige po. Gagawin po natin yun. Sasabihin po natin yun sa ating po namang mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo dyan po sa sa lugar po ninyo, Tatay, sa Uwas.
1: Nabili ko ngayon 14-in-1 yung rice cookie.
0: Okay po. Noted po, Tatay. Noted po. Para sakali po, Tatay, ay madalhan po dyan, makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: At saka yung sabon, Kuya Boy.
0: Sige po, Tatay. Noted po yun. Pati yung sabon. Opo. Sasabihin din po sa ating po namang mga deliveries.
1: Sige po. Salamat, Kuya Boy.
0: Salamat din po sa inyo. Maraming salamat po, Tatay.
1: Hintay po, Kuya Boy, ang sabon mo po, Kuya Boy.
0: Yes po, Tatay. Noted po. Masasabihin po natin yan sa ating po namang mga deliveries.
1: Sige, salamat.
0: Thank you very much po. Yung ating 25-in-1 tsaka yung ating sabon dyan po sa Uwas Albay. Tama po, wala pa. Ano po, yan po yung sasabihin po natin sa ating mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo sa Uwas. Tatay Inong.
1: Magandang tanghali sa iyo, Kuya Boy.
0: Thank you, Tatay Inong. Mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Inong. Salamat po sa inyo.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye po, Tatay Inong. Maraming salamat. Aking bigyan si Tatay Inong Uwas Albay. Kagabi na, sabi niya yan sa atin, na maghahanap talaga siya ng ating po namang 25-in-1 tsaka yung ating sabon dyan po sa kanilang lugar sa Uwas. Kasi sabi ko, ipagtanong-tanong na dahil meron na. Pero naglibot ngayon si Tatay Inong, wala pa, naubusan daw siguro. Kaya sasabihin natin yan sa ating po naman mga delivery. Duli-duli pa rin tayo mga kaibigan sa ating po naman kwentuhan. Kwentuhan, kalusugan pa rin. At siyempre yan ang ating po namang mga ipinagmamalaking rice coffee mix.

0: 7 gram na sinasabi nyo, wala po ako natitikman pa.
1: Yung, yung 25 in 1, hinahanap po ninyo?
0: Opo. Opo, dahil po ako sa kalawag nung isang araw po, wala po ako makuha at wala akong mabili.
1: Sa ano po nanay? Sa Carlos Superdrug?
0: Wala po, Kuya Boy. Nagtanong na po ako. Ako po ay naghanap. Kahit po ako ay PWD, naghanap po ako. Wala po eh.
1: Wala pa ng ating 25 in 1. Diyan po sa Tagkawayan po nanay, wala?
0: Wala po. Galing po akong kalawag nung isang araw po. Ay wala po sa kalawag eh.
1: Diyan po sa Tagkawayan, wala?
0: Wala din po, Kuya Boy. Hindi
1: wala
0: ko pa
1: din
0: po natitikman po yung gusto ko po yung matikman po yun.
1: Oo nga. Tama, dapat matikman nyo po yung sarap ng ating 25 in 1. Okay po, nanay. Okay. Noted po yun at sasabihin po natin yan sa ati po.
0: Ang tagal po na po, Kuya Boy, ang nainom ng rice coffee. 5 taon na po ako.
1: Maraming salamat.
0: Dami po na nakaubos. Dalawang sako na po yung aking naipon na nasa box.
1: Thank you. Salamat po sa inyo at sana po patuloy pa rin. Nanay, how about po yung ating sabon?
0: Ay, hindi pa po ako, Kuya Boy, nakakasubok noon. Hindi pa po din ako nakakabili.
1: Sige po. Dapat po, ano nyo na po yun, magamit nyo na po yung ating sabon. Napakaganda po noon.
0: Ay, baka po ako lalong gumanda po noon, Kuya
1: Boy. Ay, naku, oo talaga.
0: Asawa ko.
1: Lalo kang gaganda. Lalo kang mamahalin ng asawa po ninyo.
0: Ay, sana all po.
1: Sana all. Tama po, nanay. Dapat po talaga makagamit po kayo noon kasi isa po sa mga opo, nagagawa po ng ating sabon ay
0: yung pero maganda talaga po, Kuya Boy, yung rice coffee. Ang tagal ko na pong umiinom, talaga po maganda po sa akin.
1: Thank you, nanay. Ano po, bakit po ninyo nasabi na maganda yung ating rice coffee?
0: Ay, talaga po ako'y garantisado po, Kuya Boy, sa rice coffee. Kahit po tayo hindi pa nagkikita sa Calawag Quezon.
1: Opo. Ano po yung mga nagawa na po sa inyong kagandahan ng ating po ng rice coffee?
0: Nakakalakad na po ako, Kuya Boy, na kahit walang tungkod po.
1: Bakit po noon hindi kayo nakakalakad, nanay?
0: Hindi po. Dati po, Kuya Boy, ako'y binubuhat ng anak ko, pinapaliguan.
1: Mm-mm. Dahil, ano pong nangyari sa inyo?
0: Ako po bagay na maldistrop po sa Manila. Sa Manila po ako inatake. Na-hospital po ako sa Etabe niyo po.
1: Tapos, dinala po kayo, inuwi po kayo dyan sa Tagkawayan.
0: Opo, inuwi po ako ng mga anak ko sa Lucena po. Kasi sa Lucena po yung mga anak ko.
1: Tapos, nung panahon na yun, nung nailabas kayo sa ospital, hindi kayo makalakad?
0: Ay, hindi po ako nakakalakad at ako po ay laging binubuhat. Nasa wheelchair po. Tapos pagkakain lang po ako, itatanggalin sa wheelchair. Iuo po sa table, sa bangko, at itakain po kaharap nila.
1: Oo. I see. Pero nung kayo po ay uminom ng ating rice coffee?
0: Ay, namarinig ko po yun sa radio, yung sa rice coffee. Ay, sinubukan ko po talaga. Sabi ko, ay sinubukan ko nga yun para ako'y makalakad pa. Gusto ko talaga makalakad pa at ako'y makapagligo mag-isa. Hindi ako pinapaligo anong aking anak.
1: Mm-mm.
0: Ay, awan ng Diyos nga po. Maganda po talaga sa akin yung rice coffee. Kaya po ako hanggang ngayon ay garantisado po ako doon sa rice coffee ko.
1: Tama po. Maraming salamat. At napakalaking bagay po noon, nanay, na kumbaga na nakilala niyo po si rice coffee. Kaya po natulungan kayo. Ngayon po nakakanakan na po kayo.
0: Sana nga ako, Kuya Boy, magkita ko tayo at may makapamasko kahit isang piraso ng rice coffee.
1: Okay. Nanay, napuntahan niyo po ba yung Solid Supermart?
0: Nakapunta na po ako doon. Ay wala po ako makita noon eh. Ginagayon yung 25 gram na kape na rice coffee.
1: Nanay,
0: wala po. Nagbala na po ako kahit po ako'y PWD po ay marami nga po tumutulong sa akin kasi naawa nga po sa akin pagkilos.
1: Oo. Pero at least nakakalakad na po kayo mag-isa.
0: Nakakalakad na po ako, Kuya Boy, awa ng Diyos, mag-isa kahit wala pong tungkod.
1: Oo. Opo. Nanay, yung 25 in 1 po yun. Sabihin po ninyo 25 in 1. Hindi po yung 25 in gram. Hindi po yun. 25 in 1.
0: Baka po Kuya Boy, nagka-rilinggan lang po ako at nagka-ano din po yung mga tindera doon, kaya ganun po.
1: Opo,
0: kaya sabi nila wala daw po noon.
1: Opo. Try niyo po ulit, Nanay, ha, kung sakaling makakabalik.

0: po kayo?
1: Sa-try ko po yun pag ako'y nakapunta ulit po ng Kalawag Quezon.
0: 25-in-1 po yun. 25-in-1. Tsaka yung, ating sabon, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yun po yun.
1: Ay, Rice Glow Soap po.
0: Yes, nanay. Opo, sabihin niyo po yung ganun. Para...
1: Saka lalo po ako, Kuya Boy, pumuti nun pag ako'y nagamit nun.
0: Lalo kang gaganda. Lalo kang gaganda.
1: Aba,
0: no?
1: Sana all. Dahil matanda na ako ay gaganda pa.
0: Nanay, kalabaw lang daw po yung tumatanda. Kaya...
1: Opo nga.
0: Kaya lagi lang kayong masaya, lagi lang kayong ganyan para mas opo, lalo pang kumbaga...
1: Para po yung mga apo ko ay makita ko pa habang ako'y malakas pa po, Kuya Boy.
0: Oo naman. Tsaka po dyan sa sa Kalawag Quezon, nanay, try nyo rin po sa Hanero Pharmacy, Kalawag Quezon, Hanero Pharmacy.
1: Try ko po, Kuya Boy, pag ako'y napalampin ng Kalawag Quezon po.
0: Yes, opo. Try nyo po doon, ha? 25-in-1, ha? 25-in-1. Opo. Rice, coffee opo. Mix, herbal coffee, 25-in-1 yung sabihin po ninyo. At baka
1: opo,
0: po na
1: Kuya
0: ano
1: Boy,
0: lang sila.
1: Salamat po.
0: Thank you, nanay. At balitaan mo ako, kapag kayo po yung nakabili, tawag ka po ulit sa akin.
1: Opo, Kuya Boy. Salamat po talaga ng marami. Talaga po ako'y nakalakad pa at ako'y nakaka-ano pa.
0: Mm-mm. Thank you very much po, nanay. Natutuwa po kami. Salamat po sa inyo, nanay. God bless po
1: salamat
0: sa inyo.
1: Salamat po, Kuya Boy. Sana po yung may pamatko kahit sa repaklaan.
0: Sana po magkita tayo, nanay, one of these days.
1: Sana nga po magkita tayo personal sa Kalawag Quezon po.
0: Opo, nanay. Thank you very much po, nanay. Maraming salamat
1: po
0: sa inyo.
1: Kuya Boy.
0: Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
1: Salamat po.
0: Thank you.
1: Kayo po. Salamat po.
0: Thank you very much po, nanay. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: Aking mga si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Isa sa mga suki po ng ating po namang rice coffee at talagang dalawang taon nang umiinom ng ating rice coffee. Napakinggan nyo naman yung napakagandang testimony niya po, mga kaibigan. Inatake po siya ng stroke sa Metro Manila kaya inuwi ng kanyang mga anak sa Lucena. At simula po noong nailabas siya po ng ospital, sabi ni nanay, hindi na po siya nakakalakad. At mangyak-ngyak na sinasabi niya po sa atin na dahil po sa atin po namang rice coffee ay ngayon nakakapaglakad na po si nanay. Siya po yung may sabi ng kanya pong testimonya na yan. Kaya kayo na po yung humusga. Kung sakaling nagdududa po kayo, simulan po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. At kayo na po yung magsabi kung talagang epektibo o hindi yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Tawag po kayo sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Yung ating mo namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatudunan.

0: Itawag lang po dito po naman sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. At saka kung nakikinig pa rin si Nanay, try natin dyan sa ibang mga butika po dyan. Palibot natin para alam natin na lahat ng mga butika ay napuntahan natin, Nanay. Maraming maraming salamat. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
1: Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayong magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pagiinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pagiinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng sigla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa at daan. Sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo, 8.5 FM. The most trusted FM station in the province of Baclan. Oras sa Bugos Keranga, Pilipinas. May kapin 4 minutos na kataliwan oras kara ita alas 7. Standby sa pagpangayagit programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
1: Good evening, Pilipinas! Good evening, Western Visayas, Banway, Calibog, Bugos, Keranga, Provision, Akyan, Mayan-Ayan, Yagabi, Ikaton, Talantanan. Welcome na sa pagpagayag, ita programang Diritsahan. Today is Thursday, September 17, 2026. Datod ka na pag-agda ag pag-welcome, ita malipag ka na kagabihon sa atod ka na may katudo ag mga kabarkada sa kanginan. Nga naka-opinion, dadak ka na mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diritsahan!
1: We are also covered live kung Kalibo Cable TV, Paradise Cable TV, and Aklan Cable Television Network. We are also live sa magkirang website sa www.radiotudo.ph. And of course, datod ka na kapag panamiyaw sa atong kirang mga kasimanwa sa Bugos, kirang probinsya, kira Itaakan. 320 city nato yung mga kabaranggayan, 10 city nato yung mga kabanohanan, Agrong Kabisira, kara kung Banwa it Kalibo. Good evening sa itong mga friends, ina sa may Kalibo Public Market, aga Kalibo Shopping Center.
3: Diretsahan!
1: Nga naman sa itong kira ng mga sukigid, ng mga tricycle drivers, aga ito yung mga bus drivers, multi-cab drivers, ato yung mga public utility jeepneys nga nagdagagan pagyapon may karoon. Sa ton ka ng mga mayor ng mga karsada hon sa probinsya kara Itaakan. Damon ka na kinyo ang pag-welcome, ita malipayon ka ng kagabihon. Manaman sa ton ka ng mga overseas Filipino workers, mga domestic helpers, aklanon abroad. Manaman sa ton ka ng mga kaiping, mga kaprobinsyanan sa Western Visayas, ina ka na sa probinsya Itantiki, Iloilo, ag Negros Occidental. Kama naman din sa probinsya at Gimara sa probinsya kara Itakapis.
3: Diretsahan!
1: Likewise sila sa probinsya at Romblon, Masbate, Palawanas, Paras, Mindoro area. Kutubon mabutan kung signal aga pagwaragwag kung 88.5 FM. Damon ka na kinyo nga pagpaabot. It mainoswagon, malinong ag malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan. Sangagan ko akong ka na nga mangin co-pilot aga technical partner sa broadcast center kung Radyo Todo Kalibo. Abon kira nga chief engineer, engineer Buboy and Rigi Plasio. Station manager is Emilia De La Cruz. CEO President and General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kira ng anchor man, yung kira ng El Capitan sa kahanginan. Sa Webes ng edisyon ni Programa Diritsahan, daya si kamarkada katodong Che Enil, indilibli, kamagapanerbisyo kinyo hasat alas 8. Imedia may karondong oras kara itagabi.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan!
1: Okay. Ano makaroon doon mga mainit ng mga isyo at balita at aton ka ng pagatutukan sa kabilugan at aton ka ng pagpanerbisyo sa programang Diretsahan. Although may una karang approved nga house bill dong lower house no aton karang kongreso nga nagapix kung term of office from 3 years to 5 years. At the same time, dong postponement kung barangay and SK election, and there was a similar version of bill sa House of Senate, no? Nga naga butang nga instead of 3 no, years dong termino it mga barangay SK officials, obrahon yun lang nga 5 years. At the same time, dong ginaduso nga postponement at cancellation kung nakatayana nga eleksyon sa runday karang pag-abuton nga November 2, 2026 nga paghimuon banwa sa dagon 2028. It's not yet final because there was a letter, okay, letter of petition being submitted by Attorney Romeo Macalintal, a prominent election lawyer, to the office of the president, urging him, no, to veto the approved bill of the House of Representatives canceling or postponing the barangay and SK elections scheduled on or set on November 2 of this year, 2026. Aga suno karabanwa kay Attorney Claire Castro nga uwa patabanwa it desisyon dong presidente whether ipospon na na o padayuno na na o daya karang nakatayana nga barangay election according no kay Attorney Claire Castro nga dapat may una nga justified or valid reason dong daywang ka mga bills no it House of Representative ag House of Senate no agod anang madesisyonan kung anang i-postpone or hindi dong barangay election. Okay. Sa runday ang bill banwa sa House of Representative, ang dabi karang gina-point out banwa nga may aton nga power crisis, no? May aton nga fuel crisis sa Pilipinas, no? Bangod nga ni Kronde karang pagtinaas makaron kung presyohan na kung langis sa international market ban. So, this is the primary reason kung aton kirang mga lawmakers why they need no, to postpone barangay elections instead of November 2, 2026 pagaymuon ng dabanwa sa dagon 2028. Okay, standby ka mo karon banwa because balikan na tolda no, makaon sa aton kirang pag-iliba. Okay. Makaroon man nga gabi ibanwa. Raya karang controversial nga BBM, Educational Scholarship Assistance no? Sa mga third year no? Ag fourth year graduating students nga uwa banwa naka-avail kong scholarship programs kuaton karang gobyerno. Ginabawal man no? Sa rundaya karang criteria ag guidelines nga dapat dong estudyante nagatuon banwa sa pribado karang eskwelahan. Okay. Apang kung mga nagtaliwan karang ang mga inadlaw ag dinomingo, we also discovered na may ina banwa nga mga estudyante nga unga mismo it mga barangay captains ag unga mismo it mga barangay kagawads and some of them are also incumbent barangay kagawad and SK chairman it mga kabarangayan sa bilog kara nga Pilipinas. Ti Rohambay banwa ita taga Department of Interior and Local Government, mahiya naman ho kayo. Dilekadisa lang po yan. Now, kunwa it dilekadisa banwa, ti dayang mga SK chairman, SK kagawa, definitely, ah, bangod nga ni nga kung kaalyado rong kapitan nanda sa politika, normally, no, because of so-called political patronage, no, ay kaibahan sa politika, loyal sa politika, supporter iti siyang kapolitiko, dahil ba naro gina-prioritize kung mga barangay captains. Now, ano rin nakasaan? Sa criteria a guidelines, no? Patpato na itong doon, ha? Para maintindihan no, ag maabsorb ko aton kra nga mga kasimanwa, no, ag mga katudo sa bilog kra nga probinsya Itakan. Ano nakasaad sa guidelines? Agam andong iba nga mga unga it barangay captain, unga it barangay kagawad, rato pa banwarugin panawaan it daya karang bulig halin kay President Ferdinand Bongbong Marcos daya karang BBM Educational Scholarship Assistance. Oras sa bugos karaga Pilipinas, may kaping 14 minutos, nakataliwan oras kara ita alas 7. Standby ka mo makaunya gabi eh. Because may pakipag-angot ba no? Ano? Sanday kapobring Archie Hilario, day papang Ernest Sambuang, ang ibang mga katapo it media, sa isayang kabarangay kagawad, isayang kaunga it barangay kagawad, at the same time, incumbent SK kagawad iya sa Banwa Itbanga. Gana ka ba ton Banwa Itdaya karang 20,000 pesos? Tama bayara? Or saya? Okay. Hindi na nun ayaton nga pagdiskusyonan sa kabilugan itaton kira kapag ililibas sa programang diritsahan. Okay. Magkaroon man niya gabi Ibanwa, i-play ko kinyo. Daya karang interview ni kapobring Archie Hilario ni papang Ernie Sambuang, aton nga mga kaibahan sa Aklan Media kay Mayor Simonet Peralta Francisco. Angot da sa rundaya karang medical mission ngagin patigayon ba na it Oswag Ilonggo party list sa Banwa kara it New Washington. Abo or nakaabil Banwa ita raya karang libre no? Nga pagpa-check up libreng mga bugong ngagin tao. Una sa Banwa Karat ni Washington at the same time no ginpanguta naman rondaya karang pagbukas makaron ko aton karang Dumaguit port no supposed to be pagabuksan dahin aga September 18 but according kay engineer architect Niben Makirang should I say gabasi sabon i-reset dong reopening kung Dumaguit port no so most likely daya man gihapon nga dag-on 2026. Pero hinaga, hagos matsa hindi madayon banwarong raya karang barko at Starlight ferries, no? Nga mag-ferry at passengers from Dumaguit Port to Calapan, Mindoro, and Dumaguit Port to Batangas Port, and vice versa nga rota. No? Di, standby ka bukong i-play na ton, doon nga pakipag-angot it Aklan Media kay Mayor Simonet Peralta Francisco. Okay. Good news banwa sa aton karang mga government workers. Government employees including kararong aton yung mga teachers no. Tayo nag-obra ba sa gobyerno because ginsugong makaron it act party list. Ni Representative Tinio rong raya karang 5,000 nga pera. Okay. So aside sa imong salaries kag ginabato nimo kadabugan, may na yung ginatawag nga allowance pagid personal economic relief assistance. No? May ginatawag nga pera, no? Personal economic relief assistance. Daya banwarong ginabaton it mga empleyado aside sa dakarang sweldo sa gobyerno, may anda pagid karon nga perang ginatawag, no? Makaroon 2,000 ba nun ang ginabaton, makaw na namun nga pera at mga government workers is 2,000. And this was implemented in the year 2009. 2009 para banwagin implementar, imagine mo, nag-abot yun that 17 years, no? Pero, suno kay Representative Tinio, na by 2027, rong pagabatonon kung aton karang mga government workers, mga government employees, permanent at regular employees, no? Mangin 5,000 pesos banwa. Okay. 5 million pagabatonon instead of 2,000, mangin 5,000 pesos banwa. Agin aproba nyo na banwa itaton karang House of Representatives, no? They invited dong taga Department of Budget and Management supposed to be ginimplementar na banwa ikunta it makaroon niya dag-on 2026, no? Pero naginyo nung DBM, bagod niya ni nga may shortage it pondo nga instead of 2026, obrahon nyo lang nga 2027. So, good news ha sa mga empleyado kwaton kara nga gobyerno.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan,
1: i-play ko ang anay kinyo banwa. Tayang isayang ka-SK barangay kagawad. Hindi ko ni-mentionar kung anong barangay na isa banwa itbanga. Roan ang father is also an incumbent barangay kagawad itnaya karang barangay. Okay. And based sa nabuo kong information nga they are related to each other, kung barangay captain banwa itnaya karang barangay. No? Ag magapit pa kay kapitan. Okay. Di daya banwarong report. Okay. Now, doon nagreklamo kara banwa, sambilog man ka supposed to be maging beneficiaryo ag recipient banwa itdaya karang BBM Educational Scholarship Assistance. It so happened banwa nga nagabot-gabot sanda at uwa nagabuti rundaya karang complainant. Okay. Di makaroon may justification, explanation do daya karang SK barangay kagawad garoan ng ama isa gaman nga kabarangay kagawad ag relative man sanda kuno rakong kapitan itaya karang barangay bausos maria kayo tiyabay ko nga ni kung sinoro mga pit sa guwag o oh, kunamat imaw ginabless kunamat ginaduga tagon sa diksyonary daya karang word garang delikadisa kasi pag you know Daya biro problema kun amat supposed to be raya karang assistance kira para sa mga marginalized no? Nga mga students sa aton para tong mga pobre no? So pobre ka pero dapat qualified ka no? Bukon yang it pobre ka pero bukon ka man it kwalipikado no? May ginambag abibano ang deserving to receive no this kind of financial assistance. You deserve to receive but you are not qualified. Dapat abiban what you deserve and you also qualified no, you are also qualified bukod yang banwa it deserving ah because dayag daywang ka termino has a different meaning banwa no. Iba-iba ro na karang definition, no? That dapat hindi kita karabanwa ma-confuse. Okay. Now, i-play ko alay kinyo, pakipag-angot itaklan media, sa barangay kagawad, is kay barangay kagawad, gaan ang ama kara, kagawad man. It barangay, iya sa banwa kara itbanga. I-play na ton, pamatian ta.
4: Ako si Alexis Dior Eros Tirugina, hambay na nga SK kagawad. Ako rin ginahambay na nga SK kagawad. So, sinugat ko tarang ginahambay kasi bukong gabi ito galing na magmakaraya. So, during that time, dupinayo ka mo, duging as nanda is to graduating students. Gina-ask if may scholar or wa kasi automatic na hindi pag-i-include my scholarship. Maski ako man, kung sayod ko mismo sang sariling may scholar ako, mapaiway tang para sa white scholar. But that's my point of view. I can't speak for someone else. Kasi isip ananda ron. Choice nanda kung mag-giveaway para, sanda para sa iba, para sa less fortunate bala. So, the complainant was there that time nga nag-inform si Kap nga gabunutan kami. Kasi anom duwa 8 scholarship. Pero lingid sa amo niya, kaalaman, hay may CHED scholarship gali, si Miss Complainant nga ra. I think the reason niya ginaas nanda, datungane, kasi meron niya ng ginapangayo ng requirements. Tapos, uwa lagi imaw nag-complain datong time nga to, sumugot imaw. She was there waiting for the results of the list. She did not complain yet, maybe because she wouldn't have a reason to. Kung isa siya sa mabubunot, syempre hindi magreklamo ron para kakon sa tingin ko. We all thought na everything went well kasi why mo ithinambal? Over the course of those days, bago i-release the 20K, yes, SK kagawad ako. Pero para hambaw na nga why mo't makita nga eligible or deserving ka man. Siguro nahamba na to. Kasi, wait ka. Kasi why mo sa ako niya, lugar ba ya? Wait lang, Ged. So, siguro hinambay na to kasi way mo sa akong lugar. So, i-explain ko kinyo kung anong klaseng kabuhay ang ginaano. Ang gina... Wait lang, Ged. Miss Complainant, I am not the kind of person to deliberately fight someone, especially if they did nothing wrong sa akin. But for you to bring this to this platform, I have no choice but to speak up for myself. Nag-stopon ako dati, before ako mag-first year. After ko na-graduate at high school, kasi daywa kami rin ginapatuon. Gusto ko kunta itry do test na parang hindi una ako magpangayo kay Papa, kasi driver malang imaw itaxi, may sakit pa imaw, may diabetes ang Papa. Malisod anong pangabuhi. I mean, malisod ang among pangabuhi. Tapos anong nga trabaho nga driver imaw. Bukong matadlaw-adlaw imaw ga biyahe. Every other day imaw ga biyahe. Tapos anong ginakita ba lang is, swerte yun kung makaabot 800 sa daywang adlaw. Kung uwat kinita, edi uwat kanon. Hindi ko gito gusto maghambay about kara sa tuod-tuod yang. Kasi hindi ko gusto nga masayran itibang tao kung paano ako magkabuhi. Or kami. This is how much I want you to be aware kung paano mo naubrang i-push do tao nga kagaya ko past my breaking point. I hate to admit this because this makes me feel so vulnerable. Kasi sino ba naman niya tao gusto nga ipangalanda ka niya gahirap imaw ha? Pero haubra mo kita kakunda. Most of the time, uwa ko gapamahaw. Not because uwat gaya, pero dahil uwa it maraha. Sa school malang ako actually makakaon it maayos kasi pwede mag-order it half na suga for 25 to 30 pesos. Kung sa bagay, pasalamat ka kung makasuga ako it baboy or manok every linggo. Gatiyog malang sa itlog, hotdog, dilata or frozen ang ginasuga. Rang ina, may sakit man doon, gapamugon malang, sayod moron kasi nag-ubra kay murang ina, namugon ang inauna kinyo. So for you to say that none of us deserves to be given this financial assistance, I think gahinambay ka lang it maski alin nga sa tingin mo panigan ka itawo even though it is not true. Then again, I am also not in your shoe. I have no right to judge you, but you judged me or us first. Now gusto ko klaruhon niya uwa ko ginamit ang pagiging SK kagawad to get into the list. In fact, all graduating students were contacted. In terms of transparency, the students involved were informed, which was kami ng mga fourth-year students. Yet, yes, it was not disseminated to the whole barangay. But I do think the council has explanations for that, which hinambaw niya ni Sir, hinambaw niya ni Cap. Dear people of our barangay, instead of lashing out on social media, try to fix things in person first. Una malang do atong barangay, iya malang, bago ka mo mag-create it issue sa social media, learn to fact-check. Better yet, use your social medias to contact people in the barangay council to learn about the whole truth. Hindi ka mo magsalig sa mga nababasa ninyo online. Sige, hambangon taon nyo, gasweldo ako sa akong pag-GSK kagawad. 600 pesos do ginasweldo per month, pero it doesn't mean niya every month ko doon nabubuo kasi may schedule man kami nga masunod para karon. Agman o gid lang doon kumagto sa mga bagayran sa eskwelahan. Background ng familia, hambangon ko, it's about 5,000 to 7,000 kung ginaswerte again monthly kung manami rokita sa biyahe ni Papa. Do you still think na hindi ako deserving? Need ko pa ba ipakita ang bagay para tuluyan kang matauhan? Sobrang pakahuya yung ubra ka kun for what? Your so-called transparency na hindi mo naman nireklamo agur during that first day. You were also one of the people who went along with it.
5: Yes, you spoke out, but that was after namin bigyan ng pera. Hiningi mo, even though you were living comfortably with your father na seaman and your child scholarship, binigyan ka namin. Tapos magugulat ako the next day kasi umagto si mama mo sa amon. Para yung hambago niya bukon mo't kinahanggan do kwarta nga tinaunamon. And I quote, mas kinahanggan yung rado anong hambal, mas kinahanggan namon. So why ask it in the first place? Why ask for the money? Kung sa'yo nyo galing na kinahanggan namon. There was a sense of sarcasm actually sa pagkahambay ni mama mo kato, as if to say nga sa nabaton ko nga 20k datong malang ang nagawa nga itauki mo. I didn't know you were expecting a bigger amount kasi ikaw mismo ro naghambay nga mula sa puso. It means to say that even though hinambal mo to, you were actually expecting for something larger and that you wouldn't be satisfied kung uwa na meet do amount nga gina-expect mo. Kaya nga ni binalik nyo, di ba? Makaroon, isa-isa ho natin ing hinambal sa imo nga interview. Just, fair, and transparency. Sa Just, we were contacted even though, di ba sa barangay hall, they were asked if may scholarship or uwa. The students involved, which is the mga graduating students nga 4th year high, ha-informed. Fair. Do you think it is fair nga gusto mong may mabaton ka even though parehong may trabaho ing parents? Siman si papa mo ag may scholarship ka sa CHED? Transparency, oo, let's admit nga kinuwang sa transparency do barangay. But they do have an explanation for that. Pero during that very first day, unang-una pa lang, wakat hinamba, wak nag-complain about sing ginahambay nga transparency. Nag-umpisa ka malang kat gin panupod gon do 20k. As an SK kagawad ha, and a student do, I for one know the struggles of being a student. Wag problema ka kung magpa-EY. Kung dugabaton, hay uwa it's scholar. Kasi it means nga mas kinahanggan na. Pero when you compare your financial status from mine, ako dumas ga kinahanglan, maski pa imbestigahan pa, gagawa gid lang, nga do ginakita, it inyong pamilya, sobrang ayo sa ginakita, it pamilya ko. Hambawon nyo nato nga magkaiba do scholar mo sa BBMP, which is, hindi ko na i-mention since, hambawon ni Kap nga, hindi ka gid makabaton, kasi nga ni Ched scholar ka. Sana nga hindi ako yung nangangailangan, because I would rather be the person who helps out than the person asking for help. I'm sorry ha, pero you're making it seem nga uwa kami ga pursige magtuon. Sa tingin mo ba, bukod pursige, ado among ubra nga gapadayon kami tuon maski uwa unit na agto sa pagkaon? Kasi sa mga bagayran lang maagto among kwarta. Miss Complainant, with all your statements, it had been very disrespectful for me kasi ginapagawa ninyo nga marain ako just because I also want to receive help. Studyante mo lang ako, wakot na baho. Dato nga itong SK kagawa niya 600. Si Papa malang gabuhi kamon and I am so envious of you. Kasi uwa kakasayod kung gaano kalisod ang kabuhi. Mayad ka mo mag-bright istorya para ang ipakita nga mayad ka mo. Uwa niyo ginaisipa kung sino inyong natapakan porque pobre kami. Paanong hindi mag-depend sa background at family? Sayod mo kung sundong ning ginahambay nga ron, mas malala gihapon ako kimo kasi imagine kung uwa si papa gatao ka ko nit allowance for sure nga mapundugid ako nang galing un mismo kimo para sa tanan nga estudyante. So dahil yang SK kagawad ako bukon yon vulnerable among household, do you not consider me a student? If uwa kagagas, why ask us for money? And after that haman ibalik nyo porket uwa ha reach do expectation ninyo. May expectation sanday pero hindi ko i-mention kasi bukod kakot hinambal. When nag-ask ka it fairness, do you think it was fair nga nagpangayo ka kamon it conforme tapos do isa nga may scholarship uwa kasayod and you were fine with that? You are fighting for something that you are also violating. If we are stating facts, then hambay sa memo, hindi pwede nga tungaon do 20k. We were doing a crime para lang matauan ka, pero here you are going so open about what happened which you instigated. Ilang beses ka nagbitaw nga hindi ka it issue, but the issue always started with you. Na-trigger imong anxiety? Sayo mo bang tatlong adlaw na akong katinangis? Iniisip ko kung talaga mas deserve mo even though mas komportable yung kabuhin kesa ako just because SK kagawad ako. To think that people would use my resolve to serve the youth as a way to pull me down. Okay sana kung gakita ako it mabaho sa pagiging SK kagawad, pero i-deprive mo ako it chance nga ra. Bukon eh, 600 malang ron. Grabe ka man kang. When you say don't include do trabaho with parents, since ang daga base kung gaano kahirap do tao, you're just making an excuse para hindi makita ing pamilya as well off. You're saving yourself. Maskin aminon mo or hindi, hindi mo gusto basehan itawo ing pamilya kasi may kaya ka mo. Kasi according sa criteria, vulnerable household, dapat ba magbulag-bulagan ang tao na itrato kang pobre maski may kaya ka? Di mo lang ang mahambal. Di ko ang pagdugangan.
1: Okay, there you are. Okay na bro. Okay, so there you are. We already heard, no? Wrong explanation ito karang barangay kagawad niya naging beneficiary. Ito yung karang BBM, 20,000 educational scholarship assistance. No? Okay, so, nabati kasi grabe rong patutsada kaya kana eh, kusang bilog gara nga supposed to be beneficiary ito yung PBBM scholarship assistance. No? O galing, wag yung raimoban, wag hapili eh. So, ibang nga ng mga beneficiaries, no? Nagtao para itao nga ni Kana, no? Sa rin dahil karang uwa na bunuti, no? Pero, instead kunta nga magpasagamat, no? Sa rin dahil karang lima nga nakabato ni 20,000, gin balikan na, no? Sa rin dahil karang barangay kagawad, gin question na naman ita, ikaw nakabaton. Ay barangay kagawad ka, iskay kagawad ka, imong tatay may trabaho man. Okay. Now, ano rong guidelines? Ano rong criteria? Para mag-ugtan ba nato? I-dissectara. Bilog-bilog. Okay. Standby ka mo. Because thank you very much, no, kay Kapitan Risco at Barangay Tabayon for forwarding this guidelines from the Office of the Governor. No? Sa mga barangay officials, no, barangay captains, para may andang giya kung paalin mag-usoy it-recipient ag paano itao raya karang 20,000 pesos. Kasi lima malang balwa ka estudyante kara rung maka-abil. No? Kasi 100,000 pesos malang ra, 20,000 each. No? You know, dayang programa, it-presidente, mayad gitay. The program itself is good. What a problema para makabulig sa aton karang mga kubos nga mga estudyante. Ugaling siyempre, kabuabo tabing mga estudyante nga rang graduating. Okay, normally, no? Siyempre iba kera maskin may trabaho ran ng ginikanan, no? Mabahugo ta abir 20,000 nga para kanda. No? Mabahugo ta especially kung riimong ginikanan gina pila malang rung allowance nga ginatao kimo. Tiro mga estudyante nga gusto mananda karanga pagabot na ta eskwelahan magkaonsanda gusto mananda ba marangya nga kabuhi ika nga, no? So gusto mananda makabakay sanda ita anang kinahanganon sanda karang personal mga gamit, no? Or else makabulig banwa, no? Makabulig sa aton kara nga mga kinanganon iti estudyante sanda karang pagtuon, no? Ag sanda karang pang-adlaw-adlaw nga kinanganon ika nga in general. Okay. Now, Dariang ay basahon yung kinyo guidelines, no? Good evening, gali ina kay Nini Lynn Ricasa, kay Ma'am Susan Malsin. Ma'am Susan, good evening kay Tok Tantan, ina sa Metro Manila, no? Toto Tantan Ingalia, kay Nini Rowena Ibanez, classmate, good evening sa Dubai. Kay Toto Nico Rubero, good evening, Toto Nico. Kay Paring Noel, Dodoy Mansay, Paring Noel. Kay Utol na, no? Ina sa Dungon Est, aga West, no? Good evening sa mga tawo na ni Paring Noel, Dodoy Mansayon. Hello, Chick. Good evening. Pangutan na kung ta ako kung alindo requirements para makaabilit ayuda it mga OFW. Kibot ako nga may mga makaroon gali. Medyo uwagid ako na inform ag 67 yut agali do OFW sa Aklan. Ina kay Ma'am Eden Biscara Lacer na Ma'am Eden, good evening. Ina kay Sir Mario De Pedro, good evening Sir Mario. Ina kay SK Chairman Toto AJ Bilanoy Bahawod, good evening Nung Che. Thank you gito. My best regards kay Papa mo at kay Mama mo. Ina kay Toto Dave Renacido, to good evening at sana nga mga igmanghod, no. Ina sa Europe, no. Kay Police Captain Gilbert Batilis, no. Sir, sing ka naka-assign makaon sa PPO Gyapon, no? Kasi nanugnan baga kita kay si Gilbert nga ra, no, kay Police Captain Gilbert Batilis. Tao ko na kwan yun imaw ra, na-promote yun. Mayad, actually kamayad-mayad arang pulis. Maayam pang pulis, no? That is why he deserves to be promoted as major ag tawan it manami bagang police station, no? Kasi manami mga programa nga rani Captain Gilbert Batilis binasaluduhan gitara imaut mga police stations, mga NUP, kuan ang mga ginhalinan ng mga police stations halin sa Malinaw PNP, no? Agos tanan niya mga opisyal at Malinaw nagadayaw kay Captain Batilis, Leso PNP, Altabas PNP, Batan PNP, no? Kabay pang makita rong effort nga rani Police Captain Gilbert Batilis, if I'm not mistaken, graduate the Mount College of Law, no? Captain Batilis, sir, no? Mayor Tribe Increase, good evening. Ina kay Sir Jeffrey, paring Jeffrey Iglesias, Toto, paring Ibia, paring Ibit Akenro, Sir Nini Elmo Chongson Terencio sa Amerika, Ma'am Narly Tihada de Guzman, good evening Ma'am Narly. Ina kay Ma'am Jane Malihan Kimpo sa Hong Kong, ina kay Toto Jasper Aman Galinero, ag kay Board Member Jupiter Galinero it Malay, ag Barangay Andagaw, ina kay Ma'am Runa Rana Baez Panganiban, good evening Che. Nini Michelle Bao, si Nini Michelle Permigit Akato nagpinamantaw ra, no? Nini Michelle Cipriano Salazar, good evening. Okay. Kay Ampud Ariel De La Cruz, Milgariho at ERC. Ina kay Ma'am Genevieve Latsika Relator, good evening. Ina man kay Barangay Kagawad Ferdinand Balakas the second. Nong good evening kay Ampud Ferdinand. Ita Barangay Andagog sa bilog ng pamilya. Ina kay Mamaha Candelario, good evening Mamaha. Ina kay paring Ariel Agustin, Toto Jimboy Ripolto, good evening. Agina kay Nini Banisa sa Amerika, kay paring Giselle Salazar Orbista, paring Giselle ita Provincial Barangay Affairs Office, no, paton kara nga provincial government, ina kay Bulano Ivan Patron do aton nga head, permi gid na kato nga pinamantaw sanda. Sa bilog nga staff, no. Ay kun ina kita kara ginaabibar gid kita ni paring Giselle Orbista. Sir, good evening ha. Thank you so much. Paring Ariel Agustin, good evening, Preche. Ampun Ariel Bilgariho, good evening, Toche, listening to your program. Ina kay Ma'am Shasha Pamatian Ikinia, Ma'am, good evening. Ina kay SB member William Latsika, to, good evening. SB member William Latsika, pwede niya gabi eh. Kay Mrs. Moto, good evening. Ina kay Michael Mendoza, kay Butchok, nagapamati ka, ton ba, si Kapitan Libby Sarabia, nagabiyuman ka tod sa tanya programa, no? Yan po Libby si Kapitan, Kapitan Libby Sarabia. Kay Mayor Langkoy Mationg, Mayor, good evening. Itmanwa itmakato, thank you for viewing, Mayor. Ina kay Ma'am Ibs Padua, kay nung Romy Andrade, kay former Barangay Kagawad Romy Andrade at New Boswang, kay Ma'am River Lisoto, Itmanwa at Madalag, Ma'am, good evening. Aga mga Nabara Agsuto family, kay Ma'am Lilibit Quadrante, amon nga mahugod nga personnel kong Andagaw Barangay Council, no? Si Ma'am Lilibit Quadrante, ni good evening ni Ina kay Ma'am Shim Mabasa, Ma'am Shim, good evening sa Amerika. Ampo Jen Kennedy sa Hong Kong. Ina kay Nini Michelle Candelario, ni Michelle, good evening. Okay. Ina kay Merali De La Cruz, ina sa Hong Kong. Kay Toto Bernie Apolinario, to, good evening. Kay Ampod Kapitan Vic Mandal, kay classmate Rob Cyril Briones, kay Mrs. Na, na nagapamati ka ton ina sa Europe. Ina kay Toto Preslor, kay Colonel Hilacio Guarino, ag kay Ma'am Jane, Toto Preslor, good evening. Kay Sir GB Maturit Olboswang, good evening, kabarkadang Che, watching Olboswang, God bless. Ina kay Marcel Roldan, kay paring Rodel Sabiaga, it Andagaw Barangay Council, pre, good evening, pre, ha. Good evening, pre, Che, shout out sa ako niya kaibahan sa Solid Waste Andagaw, thanks. Thank you, good. Ina kay Lay Tabason, kay Ma'am Bill Garcia Ibardolasa, thank you, good, Ma'am Bill, ina sa Barangay Daha Norte, no? Mga pamilya ni Ma'am Bill, good evening kay Kapitan Soraina. Thank you good so much, no? It Daha Norte kay Kapitan Tihada Arnold Tihada it Daha Sur kay Kagawa Joel Itolid Ricasa. Good evening, Che. Shout out iya kami ni Toto Junjun Pamati Kimo, Che. Thank you good. Ampo Junjun Judo Show kay Sir Edgardo Sabal. Sir, good evening ha. Thank you good so much sag Mampuli Sabal sa California. Nini Bibi Dalidani, good evening. Ina kay Sir Marvin Makabinta ag ina kay Nini Rhea Dalida Stories ni Rhea, good evening. Ag kay Ma'am Pulhensyo Enero it Scotland nga nakatutok katon. Okay, now ano rin nakasaad ba no, sa guidelines to? No? Okay. Pakibutangan ni bro sa screen, no guidelines nga na. Thank you so much sa Kapitan Genesis Risco for providing me guidelines and criteria, no. Sa rodeo karang 20,000 pesos. Okay. Ano rin nakabutang ri karaba no? Okay. Ato na nga basaho no. Bro, pakibutangan ni bro. Hindi abi makuan ni. Okay. Republic of the Philippines, Province of Aklan, Calibo, Aklan, Office of the Provincial Accountant, June 17, 2026. Honorable Jose Enrique Miraflores, Provincial Governor, Province of Aklan, DERSA, to facilitate early processing of the special financial assistance under the Bawat Barangay Makikinabang Program for the 27 barangays in the province of Aklan through the Socio-Civic Projects Fund of the Office of the President, we have made the simplified checklist of requirements to prepare ahead by the all barangays. This will provide ample time to prepare and submit the correct documents to minimize the delay in processing of the 327 disbursement vouchers. Okay, the following are the list documentary requirements needed as supporting documents early disbursement vouchers. Okay. Pero nakabutanga, okay. Sa letter B, bagong Pilipinas barangay scholars 100,000 pesos. Number 1, master list of qualified students. Okay. So dapat itaora. Okay. Number 2, certificate of enrollment incoming fourth year college students. Number 3, certified copy of school ID. Number 4, barangay residency certificate of each student. And number 5, certification stating that the students has not received any similar educational assistance from the other institution, government agency. Kabu-abu abiban mong kriteriya. Pero dahil na tanongin provide niya kriteriya ni Governor Joanne Miraflores. So, it didn't say here in this criteria or guidelines na hindi makabaton dong unga it kapitan unga it barangay kagawad or SK chairman. It did not state here sa declarant criteria. Okay? What nakabutang di kara banwa? Agwa man yanit nakabutang rikara nga para ra

0: pesos ang isa nagatangis imaw. Kasi mana na, pila man lang ginabaton ko akon nga ama. Akon, 600 pesos malang as barangay, SK Barangay Kagawad. So amat gina-deprive ninyo kang rung tsansa na makabaton ako kara, which is right and true. Okay, tama man imaw. Sana ka nang ginambati. I have submitted all the requirements. I am also qualified. I am eligible. So amat hindi ninyo ako pagtawan because barangay SK Barangay Kagawad ako, ako niya tatay, upisya. Hindi. Kasi what nakabutang ri karaw? Klaro man di kara. Kauwat nakabutang nga baway roonga ikagawad, baway roonga ikapitan, or SK Kagawad, ikaw, hindi ka makabaton. Uwa matigin state di kara. Okay. So, hindi ko gidra magubtan. Okay. Kasi, very specific rong guidelines. Dong criteria. Kung nakabutang takunta ina nga unga kat kagawad, unga kat kapitan, ha? Or SK Kagawad, ikaw SK chairman, dapat disqualified ikaw kara, hindi ka pwede makabaton, pero uwa eh. Okay. Uwa mat naka-state di karon sa criteria and qualification, therefore, banwa, I conclude nga pwede imaw banwa makabaton. So, amat gina-deprive ta. Okay, now, there problema ako na mati. May mga barangay, although ginambay ka ato di LJ nga, hindi pwede ninyo tunga-tungaon. Rayang 20,000. Di paano abi ko may napugo na qualified? Sa sangka barangay, qualified sandatanan. Ang may ina karang barangay nga sa napugo nga rang qualified. Okay. Ginpatawag sanda ni Kapitan. Patawag sa barangay council. Okay. Although bawal ra, pero kamo mismo magkasugot. Kasi gusto namon kamong buligan, tanan kamo nga napugo. Dapat makabaton ka. Kasi kamo tanan qualified. Ang kwarta rat gobyerno. So ano ang naging obra? Bangod ginpatawag sana ni Kapitan, ginexplikar kanda. Nga tanan kamo qualified, ano rin inyong desisyon? Kasi kung magpabunot-bunot kamo kara, definitely, wrong lima nga ra, hindi gin makabaton. Okay. Ano ang naging obra? Sanda mismo nagkasugot? Okay. Ay napugo kita, tungaon lang natunda, lima kami ro ma-receive. Pero pagkatapos namon receive ko 20,000 niya na, itaon na akon do 20,000 na akon kay letter A, do sa bilog man niya recipient, nga nakabato 20,000, itaon man na kay letter B, and so on and so forth. Di wat reklamo! Di ba ya? Wait reklamo! Oh, do problema, ay gani eh. Kita mo, abo nga. Sa inyo, pag-abot it kwarta nga. Kwarta kasi, Ray. We talk about money here. And once, nga kwarta rin ginaistoryahan, abo takaraban, wanga greedy. No. Di ba nga? Wow, ito sanda nag-observe mo, itama kung amat nga guidelines, ang protocol, or criteria. Kita mo, rung unga ni Kapitan, ginapasugod. Okay. The justification ni Kapitan, oh, ay qualified man do ako na. O nga, agwa man takabutang rekarte. Ginambay iti nagambay ni DLG, no? Ti abad DLG di like di sa lang. Tingin butang ko tayo sa guidelines, DLG. Pero ginambay yung dili ka di sa. Nani ginapaaway ninyo rong tawo? Ginapaaway, ginatawa yung problema ro mga barangay officials. Tayo problema eh. You know, awa ako nag-aapin sa mga barangay officials, ha? You know, this is headache on their part. Sakit itungo na para kanda, yun di kakak. Oh, kung tagin palista ninyo talaga niya graduating students, yun na, ginpalista. Talaga niya barangay, okay, listahan niya, kotob sa mga graduating students na gatoon sa private school, white scholarship, listahan ninyo, then isubmit ninyo kamun iya. Agun, hindi mag-ayaway. Yun di kakak, kasimple-simple. Sige, simple-simple man ang kunta. Nagaligin na pa-complicate na ton. Department of Interior and Local Government, yun di kakak. Nakikikita sa maura nga na.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.

0: ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Okay, dire again. Good evening, ina kay Kapitan GC Morales. Kap, good evening, watching Katodoche. Ina kay Sir Alertsos Mationg, good evening. Igmanghod ni Mayor Langkoy Mationg Itmakato. Sir Ili Carlos Agudis ba si Paring Ili? Paring Ili, good evening. Good evening, Preche. Good evening, Pre Ili. Ina sa Libagaw. Kay Cyril Nabaira Ayos do ayuda para man sa politiko pang mayaman doon. Hindi pwede nga manoglingkad sa iyo doon itkapitan. Okay, kay ni Bill Alsula, ni Bill, good evening. Good evening, Sir Che. God bless. Kay Kapitan Jojo Ingalia Isagan, good evening, Katodo Che. Ina kay Kapitan Eupemio Tim Dilasina, kay Ma'am Nerly Dilasina. It's been early, ma'am, ba? Long time no see. Sa Banat na Makato, good evening, Che. God bless. Ina kay Paring Rick sa Moralyo Di Pilipi, Paring Rick. It mabilo, good evening, Katodo Che. Paki-great, it happy pamati. Si Maninoy Ricky De La Cruz, ah! Birthday gali... Ah, happy pamati. Ag si Onyok Natalio, along Andrade, ag Toto Joseph Di Pilipi. Thank you again, Paring Rix. Good evening. Kay Major Bernie Ibisati, Major. Okay, good evening. Ina kay Ma'am Rosie Isog sa Andago. Good evening, Sir Che. Diretsahan, God bless you. Kay Roger Lucero Nagalis. Good evening, Sir Che. Happy Thursday, sir. Have a blessed today. Enjoy your day sa mga programa. Todo diretsahan. Sir Che, always good health. Yang permi kita. Sa atong adlaw-adlaw ng pagpangabuhi, Sir Che. God bless you always and your family. Kay Rick Bert Chan Gregorio, shout out, sir. Kay Sir Roberto Maglaoy, ag Ma'am Maribik, ag Sir Rodel from Malay. Ina kay Sir Nir Sarabia, good PM, Sir Che. Long time no see from the island of Boracay. Herminio Arias, good evening sa Panipiason Madalag. Grabe, oh. Panipiason Madalag. Okay, Herminio Arias. Kay Arisi Christine Anabas, Brinyo, Bianisto, Gregorio. Good evening, Panipiason. Okay. Kay, shout out, sir, kay Sir Roberto Maglaoy, ag Ma'am Maribik. Okay. Kay Ma'am Rosa Vidal Abilino, good evening po. God bless. Kay Kapitan Chuderico Chudosio, good evening. Kabarkadang Che, Kapitan, good evening. Ina kay Sir Herminio Arias, Panipiason Madalag, Arias Nabas, sige. Ako nyo natin da. Thank you, good so much. Sa aton kira nga mga viewers, makaroon kira nga makaroon ka ng gabi eh. Dali nga ay talawon tanay tumanda. Kabaabo abi atong viewers kaya hindi ta ma-accommodate itanan-tanan. Dali nga basi kung magambay ka mo kabarkadang Che, nag-message kami King. Wa mo man ginabasa. Wabit nag-apero. Kabaabo nakakuan sa inbox pero hindi nangawag it ako sa cellphone nga ra. Oh. Okay, sige. Hindi ko makwan eh. Hindi ko gid makwan sa akon nga dali nga check out oman do mga messages kasi kabaabo nga mensahe hindi ko maano hindi ko mabasahan do iba. Okay dali ang ina kay Mirali De La Cruz Parias sa OFW nga gintao abo uwa kasayod nga may tao do gobyerno 2.19 million 67 sanda nga naghati nakaabo ng FDW sa aklan nga naguli daya kita sige nga ni i-check ko nga ni ra hamat daya nga taro gintawan. Good evening Sir Che, kay Ma'am Susan Malsin, kay Kapitan Alin Rubelo. Kap, good evening po Alin. Good evening po Che, shout out sa BSKA extension, may chance pa nga madayon do BSK sa November 2 dahil uwa pat perma si PBBM, dapat madayon do BSKA sa November 2 po Che. Agun maduga do mga kagas-kagas agpabida-bida sa barangay. Abong qualified sa BBM scholar pero deserving ba nga? Kasi iba rumining it qualified kasi deserving. Okay. Good evening ina man kay Paring Rodel sa Biaga, Sir Edward Sir Edgardo Sabal sa California. Good evening Sir Che, watching you with Ma'am Puli Sabal here in California, USA. Thank you good Sir Ed ag Ma'am Puli. Okay. Kay Sir Gilbert Batilis. Thank you Sir Che. Kalibo Municipal na ako. Gali! Wow! Kaya ginahugat to at na-mention ko kung ta kayo na sir doon Kalibo PNP. Sir, congratulations sa congratulations. Imaw gali makaroon doon deputy chief of police kung Kalibo PNP. Mayad lang police. mabuot para maagang pang pulis. Sir Gilbert Batilis, the new Deputy Chief of Police kong Kalibo PNP. Thank you, good sir. Ma'am Tisa Rabia Oro, good evening, Che. God bless. Salamat nga abo, Ma'am Teresa. Ina kay Auntie Ann Rodriguez, Uncle Chito sa Vancouver, Canada. Kay Sir Marvin Makabinta, good evening, Sir Che. God bless you always. Ina kay Toto Joel Ricasa, to, good evening, nga kagawad. Kay Toto Junjun. Kay sino para, Ma'am Rosalyn Silorio, good evening. Kapitan Wendell Taiko, good evening. Kay Bro Ralph Isidor Samora, dong consultant ita LGU Banga, thank you. Nini Ropel Kainap, good evening. Thank you, Nini Ropel, is watching with you. Kay Sir GB Maturi, good evening, kabarkadang Che, watching all boss wang and God bless you always. Kay Bro Vice Mayor and soon to be Gamayor kita ratal tabas, hindi kita ninyo mapungganda. No? Hindi kita mapungganda, gamayor kita taltabas. Kay Bro Jin Con Flores, it banwa kera it altabas. Okay. Good evening, Bro Che. Good evening. Okay. Kay SB member Anthony Labor, it madalag. Good evening, kabarkadang Che. Bawo si Kwano, SB Napolio na Barosa. Okay. Paring Nap-Nap, good evening. Okay. Kay Ma'am Rhea Dalida Stories, basi sa spam si Che. Okay. Okay. Basi sa spam, nakapasok message nila sa Che. Ah, sa spam. Okay. Yun nga eh. Okay. Good evening ha, sa ato niya mga... Ato yung mga viewers kay Vice Mayor, former Vice Mayor Galiit Kwan, madalag. Bro, GC Tumaka, bro, good evening. Aga, kaibahan kami ka BE ni Kwan, kahapon ni Kwan, thank you good ha. Kay Bulano, Pidel Candari, no? Aga, kay Kambal, good evening. Oo. Aga, kay Bulano Mardel, aga, kay Bulano Siraspi. Okay? Thank you good so much sa ina ka BE sa Kwan, sa friends, no? Ginimbita ng Friends Bargain Imbita, Abi Kitananda, Sos Maria Kagusip ngayon ni Bayag. Mga memories sa Santo Niño Seminary. Thank you, Gid. No? Kay Bulano, Pidel Candari, kay Mrs. na. Ha? Ag, advance happy birthday. Actually, do nag-introduce na karakakon, si the late SB member Larry Briones Itibahay. Si SB Larry gitakakon ki, magugang ato. Okay. Father ni SB member Joy Clarice Briones. Okay. Do akon ay tata amon abing lola ay tatay ug tagali nga lola. Taga na isod Ibahay. Okay. Magkaiping sa latot bagay na ni Governor Joven ang mother ni Toto Pidel Candari. Okay. Pag sugid ka ko ni SB Larry, tagbuhi pa yung mao. You know, mana, Che, maging bata man ka mo nanday kwan niya ra. Nanday tumaka. Aganday kandari. Kasi anda man na karong pamilya, mga Trinidad. Okay. Kasi si Lula nga to, Albina, Tumbokon, Trinidad, Binitis. Taga na isod Ibahay. Okay. Aabutan ko pa kay si Lola Alvin nga to. Guwapa kita to, mistisa abi. Mistisa si Lola. So, kabii ko ang ginsugid kay Pidel. Nabay ko, mag-igbata kita, maging kampun sa Trinidad. Kaya, one time tarik agto ako ito sa anda, kay mama, naging pinangutana ako. Taga, habay ko, ang ako niya Lula, amon niya Lula, taga na isod, Ibahay. Sino? Nabay ko, mabinitis, ay! Okay. So sa 29 birthday ni Bulano ni Ampod Pidel Candari no ita Ibahay I was sa kulong-kulong and we were invited. Pila man lang kami we were invited. Good evening gali kay Kwan kay Bulano Mark no. Kay Attorney Mark aga kay Attorney Boknoy ay permiso sa dakato nagapinamati ra no. Mga classmate na ni Kwan ni Bulano Joen ni Governor Joen Mira Flores no ita Ibahay. Oras na to sa bugos kara nga Pilipinas, may kapin 2 minutos na kataliwan oras kara ita alas 8. Mabalik ro programang diritsahan pagkatapos siya may dekarang mga importanteng mga panudlo. Stay tuned.
0: Diritsahan.
2: Kapoy.
3: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer nga nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa

0: GTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. GTX 500 Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong binargo. Nagamay nga akong nabuyon.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, nag-Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
4: Mm-hmm.
5: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakaginbawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Diritsahan!
7: Halik kita muna sa second part ko. Tagkira pag-inliba sa programang Diritsahan. Good evening, Gili, sa aton yung mga security guard kong Regional Trial Court, no? Aton yung mga amigo, Gidra. Thank you, Gid, so much, no? Pirmira sanda ka aton nagpinamantaw, Gili, sa aton yung programa. That's why, ako nagtaliwan nga, adlaw may akon nga hearing, no? Sa akon yung kaso cyber libel sa Branch 8. Kay Mr. Saraspi. So, hamba na lang, Sir Che, napinamati ka, missing program. Ang awa kung kada magayo pa ako, naging bayag kung sa nakakonda. Good morning. Thank you, Gida, sa ato niya mga security guard kung Regional Trial Court, ina kay Sir Gilfred Salim, kay Sir Angelo Villanueva, at kay Sir Reggie Tamayo, It Heart Guards Security Agency. Dahil naka-posting una. May sambilog patay na nga guard ka nga babae nga igbata ko kasi anang mother ko no ka na indelibri taga Kapis. No? Waka biyakwan kasi one time gadali ako pero pirmire imaw ga pinamati sa ako niya programa. No? Thank you so much so, sa mga security blow guard, security guard kung Regional Trial Court no kung aton ka nga 6th Judicial region no ita aton kareng probinsya ita akan. Thank you so much. Okay, now basi ko may mga message pa kita. Good evening ka barkadang check kay kapitan. Okay, ina kay Ampudlin Sambrona pod. Good evening, panood ako king iya sa paningayan. Kamusta man ro atong patakaran sa pagtaoy ayuda kay BBM? Kung tama ro andang pinili nga maging under 20k sa kay ina kay Biguna Ronalyn Ilig, sayang do 20k pero sayang guha niyo. Ina kay Jacinto Turati, good evening Sir Che, God bless. Ina kay Sir Roger Nagalis, good evening. Maugano niya gabi eh, mabaskog taugan Sir Che, hagong ang permigid sa panawon ag always keep safe sa pagdrive. Ina kay Uncle Daryl nagcommenta. Good evening Che, good evening Uncle. Ina sa Bakersfield sa California, USA. Ina kay Auntie Diday, happy pamati no. Aga sa inyong mga unga-una no. Kabay pa makauli kamo this year. Kay paring Rinaldo Ingilio, tama pre imo nga ron pag-abot sa kwarta, mabudlay inom ta ita gin. Alang ulan, gapamati ako pre. Paring Rinaldo Ingilio. Okay, sige, happy pamati. Kinyo tanan, makaroon ka ng gabi eh. No. Okay, now, may interview nga rabanwa kay Mayor Simonet Peralta Francisco about the sa opening kong Dumaguit Port. No. At the same time, nung rayang ginpatigayon kung Oswag Ilonggo party list nga medical mission sa Banat ni Washington. Okay. Pamatian natong interview it Aklan Media kay Mayor Simonet Peralta Francisco ni Washington. Ag by the way, good evening kay Boss Mulot ko Akim Pono. Vice, good evening, pasensya gid Vice. Wagid ako nakasugod ina ko piyesta. Masyado abing init, no? Utal naman si Bernie. Good evening, gali. Pero may abing kato nagapinamantaw ra ka si Kapitana, no? Ag si SB, S-Boy. Pero may ginakato nag-abuse sa ito yung programa. No? Nasa ganbaliwan. Kaya ang pododong, Gicheres, pod, good evening, nong. Ang sabilog ni mong pamilya, inasagin baliwan ni Washington. Pamatian ta, si New Washington Mayor Simonet Peralta Francisco sa interview at Aklan Media.
6: Mayor, good morning po.
8: Good morning.
6: Medical mission po ito ng yes. Washington.
8: Yes, may dahil niya agahon, no? Gabi-gabigit sa ako mga kasimanwaya sa banwang ni Washington. Yes, today ay may aton nga medical mission. Of course, this is sponsored by the Uswag Ilonggo, libreng konsulta, libreng abulog.
6: Yes. So, maraming tao, mga taga ni Washington talaga, Mayor.
8: Yes, sir. No, actually nga niya, ang supposedly ang ikikater lang namin ay 250. Pero, surprisingly, medyo 9:30 pa lang ay medyo gaabo at asenda. So, sabi ko nga kay Ma'am Yel from Uswag, parang susobra tayo sa atong target nga 250. So, sabi ko, enough ba yung okay medicine na dala? Sabi ko, sige, we will just go buy with it.
6: Sige po.
9: Ano mga services pero pwede mag-cater magkaroon iya sa lugar?
8: Yes, syempre may medical mission kami, may free medicine. Meron tayong SSS for inquiries regarding sa mga beneficiaries aga SSS nga ra. We also have the field post. The field post, kasi karamihan nag-uuso yabi it. A valid ID, diba? And we have the national ID. And of course, meron tayong free legal consultation. All courtesy of Uswag Ilonggo.
9: Do ano pagid, ma'am? May legal pagid, no?
8: Tapos, may legal po.
9: PSA, Yaman.
8: Yeah po.
9: Yaman do Maple Health.
8: PhilHealth, wala po. SSS, oo.
9: May libreng buog, gupit?
8: Wala.
6: Sige ba?
10: First time to sa New Washington.
8: Yes, this is first time, no? Sponsored by Uswag Ilonggo.
9: May counterpart dito yung ano, ma'am, yung LGU New Washington.
8: Yes, the health personnel, if you will notice, no, lahat ng halos ng medical personnel mostly are personnel of the local government unit of New Washington.
9: Check up ito, ma'am, tapos libreng ano, gamot.
8: Check up at libreng gamot.
6: Sige ba? So, okay na ang
9: so,
6: medical
9: mission. Ano yung mga programs ng ano local government tayo ng New Washington? Kasi may baka may mga project tayo dyan, mga programa ngayon.
8: Sa makaroon ay, of course, we're looking forward for the piyesta kasi ganyan ng Santo Rosario, ang fluvial parade para sa amon nga tourism and arts and culture, which will be held on October 7. And then after nga, ay, syempre, we're looking forward kung ano yung mangyayari dito sa election. If we push through, then the aton nga peace and order and everything. And sa December 12 po, ang formal ang opening itatong Christmas lights iya sa Banwang ni Washington.
9: Sarayang anong ra, ma'am? Sarayang arang concern makaroon permis sa barangay. Ano ro, maging part ka right aton nga, no? Munisipyo. Kasi medyo masangag mo anong ro, no? Tagting 20,000 nga rang BBM scholar.
8: Oo. So, well, dito sa New Washington, palati naman talaga maingay. So, syempre, ako kasi akong personal view sa lima lang na beneficiary, talaga hindi tanimo ma-expect ron nga walang magre-react. Kasi syempre, ayuda yan eh. Everybody wants to have a share. Kaso nga, hindi sasapat. So, syempre, ruibag a question, ano yung manner yung pagpili, sino yung napili, ruibay kung igbata it official ay abongga question, they think nga yung iba must deserve. Bakit daya haman imaw ay mas deserve, mas abo pang gakinang yan itayuda. So, doon yun yung mga expected yung tanimo ron nga negative response sa dayang ayuda. Kasi medyo malaki, 20,000. that will only go to one beneficiary. So medyo mainit imo sa mata. Controversial talaga siya.
10: Okay, tapos ma'am, ito na inaabangan ng taga-Aklan itong GT ano na dumagit port natin ma'am. Ano
8: Well, nung nagtanong ako kay port manager no, not until merong official communication sila na officially mag-o-open, not until man makabaton man kami, hay hindi pa mag-o-open kasi aantayin natin the official announcement which will come from the Office of the Provincial Governor and the Philippine Ports Authority.
9: Pero medyo bukas sana ito ma'am, no? Sana?
11: 18.
8: Supposedly tomorrow, pero nag-inquire ako, wala pang official communication. I think may mga documentation pa sila na inaayos.
11: Or may mga kakulangan pa sa documentation ata.
8: Yeah, sa documentation. That is why we have to wait again sa formal announcement. Total ako, gasunod mo lang ako sa announcement.
11: Consent naman ang mga peris sana na mag-sulod buwa sa Dumaguete Port.
8: Through passenger ferry nga ron ay, syempre sila yung nakakalam doon sa province kung sino na yung barko nga gasuod. Pero yung mga cargoes, ongoing mata, hindi naman siya natigil.
9: Ano ma'am, rumabaho nga bulig ka ra? Kung halimbawa mag-operate yung Dumaguete Port, ano rumabaho nga bulig sa New Washington?
8: Okay, syempre number one, sa practical side, kabuhayan ng bawat taga New Washington, especially ro itong mga pit sa Dumaguete. Kasi magkakaroon yan ng porter, maraming mag-o-open na business, so maraming mabibigyan ng trabaho, yun yung unang-una. Pangalawa, mas mapapadali ro pag agto naton sa Region 6. Sa Manila, mas mapapadali. So, ibig sabihin, kami, mas magkakaroon kami ng mas madaling access paagto sa Manila rather than pupunta para mga gabuyar ko sa Katiklan. So, and syempre sa mga ga-travel, kapin pa ng mga taga-Kalibo, mas magiging malapit sila.
9: Ano yung ano dito ma'am, yung part ni Congressman Jujuang ng Uswag Ilunggo dito sa ano na ito? Kasi parang lumalabas na malaking pundo yung initiate ni Congressman ang para dito sa ano na ito, sa port.
8: That is what I heard no, during the first So maraming funding through the effort of Congressman Giorgio.
11: So hindi matuloy na bukas, wala pang tentative na talaga.
7: Okay, dira. Nabatian natin banwa si Washington Mayor Simonet Peralta Francisco.
0: Diretsa ha.
7: Okay, good evening gali kay former Barangay Captain at Olboswag Kapitan Maui Samson, no? Ganaga monitor katon iya makaw niya gabi, no? Ina kay paring Cads Caniel sa Amerika. Happy birthday kay Jerry Marquez Itol Buswang. Kay Manang Miti ba o si Manang Miti? Nagapinamantaw. Okay. Good evening, Che. Keep safe always and God bless. Thank you, good Manang Miti. Agina kay Manong. Good evening. Ina kay Nene. Correct me if I'm wrong na lang. Ang alam ko kasi, Jean Kennedy, 10 years or 20 years inabot naka-claim. Correct ka mo if... I'm wrong. Yung kasi dati ang ina-announce ng OWA. Okay, sige. I-check ka ni Natunda. I-check Natunda, sige. Verify Natunda. Ina kay Kapitan, Uncle Bimboy, Repidad call, good evening. Ina kay Kapitan Dodong Villanueva Backup, good evening, Cap, sa Makato. Kay Mamang TC Ritamar Anbina, Mang, good evening. Kay Kagawad Rastika Jorix sa... Kay Uncle Jorix, no? Kagawad Ita, Barangay Turalba. Thank you, good call, congratulations. May mga Los Firearms sa dato, no? Nga anasurinder sa mga PNP. Ina kay paring Pugak ko na nam, pre, good evening. Kay Manang Miti, okay. Good evening, Manang. Thank you. Kay Lai Tabason, good evening. Okay. Kay Kong Lito Marquez, Kong, good evening. Aga, manaman ina kay Congressman Jess Marquez, Ita, Segunda Distrito, Kuaton Kiranga, Provincia Akan. Kay Ampod Jen Kennedy sa Baguio Pod, good evening. Thank you. Hong Kong, Happy Pamati. Thank you so much. Okay, now. Balikan ako dahil karanga. Ginpadaya nga sugat nga ra ni Attorney Romeo Makalintal. No? You know si Attorney Romeo Makalintal? Isa yung prominent election lawyer da imaw sa Pilipinas. Batikan maayam. Ag imaw ro na una nga nag-question kung pag-postpone nga ra ita election sa aton karang Korte Suprema. That is why ang Korte Suprema dayang postponement it barangay election is unconstitutional. Abad Korte Suprema. So dapat hindi unkulo matabo ra it uman. But here comes the lawmakers of both houses ko atong karang Congress. Nga harang umano, ginsulong nga man ninyo ng postponement at barangay elections. Di dapat, kung last year kunta nga to, agin postpone ninyo 2025, ginbutang nga gikunta ninyo 2028, ginpix nga gikunta ninyo ng term nga 5 years. Tapos ka mo man nagbutang it November 2. Tapos ka mo man makaroon dumarison out ang ma-justify nga ron November 2, All Souls Day, ay nung tawo ko nung nag-aagto sa sementeryo, tatalawa ninyo barong logic? Ag-reasoning banwa ko aton karang mga lawmakers. Okay, kamo man nag-fix it date, November 2. And you knew that November 2 is All Souls Day. All Saints Day banwa. Tanan niya tawo nag-aagto sa sementeryo. So aman, kinbutang ninyo November 2. Instead of other dates. Okay. Ag tapos kamo man marason makaroon nga November 2, All Souls Day, nag-aagturong tawo sa sementeryo. Okay. That's why gusto ninyong ipaliban dong eleksyon. Oh. That's why nagproponer kamo term sitting nga ra, instead of 3 years, ginobra ninyong 5 years. Okay. Pero ano nung hambay it aton karang Korte Suprema? Nag-hambay gondong aton karang Korte Suprema that the postponement of barangay and SK election is unconstitutional. Meaning, that is illegal. You don't have legal basis at all. No? Nai-reset na tondong barangay elections. Okay. Ginpaboran ka na ba no, si Makalintal? Pero paano pabi ka na maka-obra it petition? Si Makalintal, ay kung 27, 26, 27, aprobahan na banwa it presidente. Nga maging layi, nga ipospon yung mandong barangay NSK elections. Di makita't mahimo. Paano pa magagas ni Makalintal sa Supreme Court? Okay. Now, from Commission on Election, they admitted that they have already spent more than 3 billion pesos no, for this barangay NSK election sit on November 2 of 2026. Nagasto gundong aton karang kumilik. Okay. Di tapos makaroon, hindi uman aton pagpadayunon. Okay, now, si Attorney Makalintal has submitted this letter petition addressed to the President himself. And he is urging the President to veto the approved bill of the House of Representatives canceling and postponing the barangay and SK election on November 2 of 2026. Ang mabahaw ra banwa napuntos makaron ay basi sa bon maisipan ni President Bongbong Marcos nga hindi na na napagpirmahan do daya karang bill it both houses of Congress. Garuan ng katuyuan para nga ni i-reset dong barangay elections. Kita niyo banwa, tagin pangutan na it mga katapo, it media, si Claire Castro, si Attorney Claire, Attorney Castro, dong spokesperson it Malacanang. Ah, wala hong sinabi si President. No? Wala hong siyang sinabi na aprubahan niya yung nasabing bill to become a law. Oh? Wala hong siyang sinabi. Sabi ng Presidente kung justified no? Yung reason ng mga lawmakers baka ho. Pero kung walang hindi naman no, justified at wala hong valid na reason yung mga lawmakers no, in moving no, this barangay election from November 2 to 2028 malamang banwa ibitor at Presidente. Matabo ginapagbito nga ra. Okay. Di iba nga mga barangay captain, siyempre, nung nagapangamuyo ka ra, patapos yung dadang term. Last term yung three terms yun nando. Siyempre, mabaho pa tamatod nga bulig doon dewang dagon. No? Di iba man ang mga barangay captain nga first term, second term, nga okay matalad ang performance ng barangay, no? nagatrabaho man ta sanat insakto gina dayaw man ta sanda kandang mga constituency wa man dapat sanda tadlukan plus kay Kapitan Alin sa baka no na nailagid si Kapitan Alin yan ni kamadayon dong barangay election oh agun may clean may nuclear mandate imaw halin sa anang halin man sa anang constituents okay di ba so daya makaron dong dilema it iba kasi the game is not yet over. Not yet final. Although, may ina nga mga house bills, ina sa lower house, no? They have already approved, no? Dong term setting from 3 years to 5 years and then cancellation at barangay elections. Pero makaroon ba si kung may bicameral yun, no? Kasi by third reading, ginaproban yun dong 5 years ka term, no? Pero, wa pata nakabutang rekarong postponement ba na ginaproban it Senado dong 5-year term it barangay NSK election but it did not mention there sa nasambitan niya bill dong postponement it barangay NSK election niya nakasit sa November 2 of 2026.
0: Diritsahan!
7: So may posibilidad patabanwa. E ugaton tara nun makaroon 17, 18 yun in aga. Oh, good evening gali kay S member Worthy Brother Tongtong Nobles sa Itmalinaw, ina kay Paring Nestor, SB Nestor, ag SB Kinisyog, SB Jerome Iskala, Vice Mayor, Attorney Ariel Igoy, Attorney Tingtong Bulano, Bulano Tingtong Ibarita kay Mrs. Mo, good evening sa Banwa Kalat Malinaw nga nakatutok sa tukirang programa. Okay, now, i-play ko kinyo, good news na Banwa sa ato niya mga empleyado at gobyerno, okay, including ato mga teachers, tanan, all government workers, no? Tanan nga permanent, regular, no? Nga mga empleyado at gobyerno. Okay. Including kara siguro PNP. Now, dong pera, okay. Kaya ginabat nun makaroon it mga government workers is only 2,000 pesos. Okay. Ano nung ginatawag ba nung pera? Okay. Personnel, economic, no? Relief, assistance. Ginimplementar na ba na it gobyerno kudag on 2009. Imagine mo 2009 pa, anong kita makaroon 2026. Okay. Pilang dagon ba na 17 years kun nga 2,000 dong pera. Okay. Si Congressman Tinio it act party list, ginaduso na naran ba na? Agin duso utagin nga ni. Ha-approvean nyo tara. Okay. O galing, ko 2026, uwa rabanwa na implementar por dahil nga ni, nga may shortage, may kugang nga pundorong gobyerno suno sa Department of Budget and Management. Pero makaroon banwa, happy days are here again sa mga government workers, government employees, bangod starting it January, no? 2027, ma-take effect ban waron daya karang 5,000 nga pera. Okay. 5,000 banwa nga pera nga itao ko aton karang national government sa aton karang mga government workers. Now, pamatian ani naton si Congressman Tinio it act party list sa House of Representatives angot sa ginasugong nga na dapat dugangan ta rong 2,000 ag obrahon tang 5,000 dong pera or allowance nga ginatao sa aton karang mga government workers aside sa da karang basic salary. Pamatian si Congressman Tinio.
12: Apunta tayo sa pera. So marami na po nagsasabi 2009 pa po huling natakda yung 2,000 pesos a month na pera. At ito ang isang posibleng pagtugon dun sa kakapusan dahil nga tumaas ang inflation. Sinasabi nyo rin naman. May posibilidad po ba na magtaas ng pera sa 2027 budget?
13: Madam Chair, Your Honor, unlike po yung sa comprehensive salary increase na talagang nangangailangan ng mas malalim na pag-aaral, ito pong posibilidad ng pag-increase ng pera. Ginagawa po ngayon ang pag-aaral ngayon na po mismo ng DBM upang kami po ay makapagbigay ng necessary recommendation sa ating presidente kung magkakaroon man po ng adjustment sa pera ay kung hanggang saan po yung ire-recommend ang increase. Ito pong pag-aaral tungkol sa pera, ang tinatarget po natin ay makapagkaroon po tayo ng recommendation sa ating presidente bago po matapos itong taon na ito.
12: For implementation in 2027?
13: Yun po ang isang target, Madam Chair, Your Honor. Kung magkakaroon man po ng adjustment sa pera, ito po ay atin sisikapin na ma-accommodate sa 2027 sa ilalim po ng ating miscellaneous personal benefits fund, Madam Chair, Your Honor.
12: Okay, so pututukan po natin yan, no? So, 2027, pagtaas ng pera.
14: Behalf of yung mga government employees natin at ang mayorya po, of course, salary grade 1, siguro yung mga middle salary grades, including public school teachers, kasama po sila ron. Yes, meron tayong SSL, pero sinasabi nila, napakaliit ng mga increase at kinakain ng tax. Samantala, pataas ang presyo ng bilihin, lalo pa ngayon. So, ang isang clamor na po ay itaas yung pera, personnel economic relief allowance. The amount has been 2,000 pesos since 2009. Hindi po gumalaw yon. At nasa pangalan na mismo, personnel economic relief allowance. Talagang intention ay para bilang pandagdag, lalo na sa ganitong mga panahon ng krisis. Ibig sabihin, ang intention talaga para makaagapay sa pagtaas ng cost of living. I-bill po tayo na yung 2,000 a month na pera ay gawing 5,000 a month. Na malaking tulong po, lalo na dun sa mga lower and middle salary grades sa government. 2026 budget that was approved, a total of 46 billion was that you originally proposed for PS was eventually cut by the BICAM and then vetoed by the President. 46 billion in PS. Ibig sabihin, sa inyong pagtingin, sa tingin nyo, for 2025, there was fiscal space to fund at least a 2,000 peso per month increase in pera.
15: Yes, can you make a specific commitment?
16: Yes, we'll have to look into that, Mr. Chair, really. Kasi even before
15: po, okay, sabi ko sa inyo, sir. Thank you very much.
14: So, Mr. Chair, dinidiin lang natin na patuloy na itutulak to. Ito ang demand ng mga government employees ngayon. Ito ang isang kagyat na pwedeng gawin ng gobyerno, specifically sa mga government employees natin, including public school teachers. Okay. Patuloy po natin itutulak yan, Mr. Chair. Thank you.
15: Maraming salamat.
7: Okay, there you are. Nabatian natin bala si Congressman Tin Youth Act Party List aton kanang representative from the Department of Budget and Management.
0: Diretsahan.
7: Good evening gali kay Auntie Dailin, Ong De Pilipi. Check, good evening. Have a safe night. God bless. Thank you gid Auntie. Ina kay ni Irene kay Ma'am Melissa Javier. Good evening sir. Check, God bless you. Thank you gid Ma'am Melissa Javier nga nakatutok sa aton kanang programa makaruman niya gabi. Okay, dali ang ay basi ko na may iba pa kita karang messages no sa aton karang personal account makaroon niya gabi eh. Okay. Ina kay good evening che. Okay. Kay worthy brother kagawad Kim Chana Milgariho, good evening worthy brother. Okay, sige. What's up? Wa good man. Okay good man do aton karang mga mensahe makaroon niya gabi eh, no? May problema gid man ang cellphone. Okay, hindi ko ka kuno kay ibang messages so. Okay, hindi ko ka kuno sa ibang messages. Okay. Nabudlayan ako ko ibang hindi mabasa ri ibang kuan. Mamensahe. Okay, sige. Gina ko abos yung kitat oras banwa. Good evening gali kay board member Jupiter Galinero. Papang good evening. Thank you gid so much, no. Ko segunda distrito ko aton kira provincial akan. Good evening man ina kay dating board member sa official member kong Sangguniang Panalawigan, dating ex-member kanyo Washington, no? Konsyal Nonoy Ikinia, no? Ang sana ng mga staff ina sa Rains Carwas ag sa Rhodes Cafe kay Kapitan Joini Maglonso Cup ag inaman kay Fiscal Bulano Chris Gonzales, no? Ita RTFL L Cup ga pinamantaw ka ton no taga Kampa Libas ba nga Aklan, no? Ina kay Colonel, no? Colonel, good evening. Dato niya commanding officer, no? Kung 82nd Battalion Company inakabasi sa may Camp Libas sa Banwa kara ita Banga sa aton kirang men and women kung Philippine Army, no? Thank you gid so much, no? Sa pagview sa aton kirang programa. Okay, ginako abos yun ako sa aton kirang ginako abos yung itat oras sa aton kirang pag-iliba makaroon kirang adlaw nga way best, no? Good evening, gali, ina kay ni Andrea, no? Ag manaman kay worthy brother police captain Christian Nalangan, no? Ita Provincial Mobile Force Company, no? Sa second district itakyan. Ag ina sa aton nga amigo, no? Rung chief of police, ita aton kerang leso PNP, no? congratulations gali sa bagong chief of police kung Leso PNP. Okay. Dali yan, sino para? Okay, naka-TV, naka-live stream. Okay, good evening ha, kay Worthy Brother Atongtong Noblesa, no. Ina kay Major Dexter, good evening it Leso PNP. Ag ina kay Ma'am Kwan, kay Ma'am kay Bro Michael ag kay Ma'am Net Ibadlet, kay SPO for Net Ibadlet. It Intel division kung aton kirang Leso PNP permi gidra kato naga pinamantaw sa aton kirang programa. Agma naman kay Mayor Ginny Pintes, no? Mayor Ginny, good evening sa nagdaiwara ni Mayor Gary permi rakato naga view sa aton yung programa. Daddy George sa kay Mamimila, good evening, no? Dating SB member ita Banwa Karat Kalibo, kay SB Matt Aaron Guzman, SB Kitsi aga SB Ampod Nil Ibardula sa Candelario. Thank you so much sa inyong pagpinamati na sa inyong programa. Kay Attorney Kimpo, no, itapaw ag kay Attorney Erby Taytayon, no, kay Ampod Erby sa Rabia Taytayon kung Pau. Taga Pau, thank you so much. Pirmira ka ito sa nagpinamati nakabuse sa ating programa. Sa ngayon kakon ka mga technical partners sa technical side, broadcast engineer Boboy and Rigi Plasio, station manager isim Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako yung kareng anchorman, do yung kareng El Capitan sa Kahanginan, Raya si Kabarkada ng Chair and Delivery na kapaabot yun at malipay nga gabi. And may God bless the people of Baclan, God bless the Philippines. Mabuhay. Okay, dalihan bro. Ate, okay, take it away, studio.
17: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
18: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
19: I love this station.
20: They're always on.
17: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:18 oras.

Rada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: Now, Kondi Worldwide po. Via Facebook Live. Radyo Todo ang radyong kaibigan mo. Gani ginatamyaw tamando aton niya mga tagpagamati ha. Mga kapwa Pinoy. Mga Pilipino abroad nga nagatabit. Ag nagapakigsimpon yon makaroon sa aton karanga programa. Gani sa aton niya mga kaigmanghuran, mga Pilipino abroad, ano mang oras una kinyo, so importante, ginatamyaw ko kamo, itamaayad-ayad gid niya agahon, ay aga-aga makaroon. Ita September 16 or September 18, tagong 2026. Pizza 18 ha? Good morning gali ha kay Mami Jo, kay Jo White, kay Jo Malapad, ina sa Puok, agkama naman kay Nang Hilda Dilion Igos, ag kay Nung Buying ha, nga nagasugnod yun, nagapain-in ko anda karang tinugod. Good morning man kay Margie Taglay, ag kay Bilya Losero Crispino ha, mga early birds. Kay Michael Pilante, kay Marcel Bumbay, ag sa babayi nga uwagin nagatagaw, permigid nga maisog mga katudo, no? Kay
1: seryosong usapan ay nandyan siya, kulitan tawanan.
0: Rosie M. Isog, ag kay Andrew Junior Swalog, ha? Ag kay Roy Buntugon, inasandara sa Kalibo Public Market, ha? Ag kama naman si Karin Mayor, ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Marilyn Sakarias Igat, ang kama naman kay Marita Silvestre Almiro, ha? Ang nag-tutok yun makaroon sa aton karang pagpangalagan. Ang sa 16 tanan ka mga kabarangayan kung kabiserang Banwa Ita Kalibo, kaginapangunahan kong pinakasentro rong barangay Poblasyon Kalibo. Ginatamyaw ko gid itap agid nga agahon. Aga siyempre Banwa, good morning man sa mga taga Sila Serna, sa mga taga Kalibo Shopping Center, ag sa mga taga barangay Bakhaw Sur, barangay Bakhaw Norte, sa mga taga Old Buswang ag New Buswang, ag kama naman sa mga taga barangay Andagaw, aga siyempre sa mga taga barangay Puong, sa mga taga barangay Kaano, sa mga taga barangay Naluok, Briones, ag barangay Mabilo. Ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad nga agahon ha si Kagawad Inday. Kaginapatamyaw naman doon na karang mga constituent. Kakabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, ag mayad nga sitwasyon. Sa mga taga-baybay, sa mga taga-pudlon, sa mga taga-tabok, sa mga taga-takas, sa mga taga-altamar, sa mga taga-pangpang village, ag sa mga taga-sintro proper. Ina kay nang Nini Amalia de la Cruz Sobiaga kay nung muli ha, pero mag-asawa nga uwagit absent, ha? Mag-asawa nga permigid nga nagatabid, ag nagapamati sa aton karanga programa. So good morning, una sa Amalia Store, ag kama naman sa MGMC Gas Station ha, na nag-monitor gid makaroon sa aton karanga pagpangalagan. Ag una sa Tambayan ng Bayan, sa Rilo Store, ha? Kay nung Dulpo Morado, ag sa Pamilya Rilo. Ag ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Kay nung Nono, ag kay nang Pini, kaginaobrang energizer ag vitamins. Pero pagpamati it programang Todo Berada iya sa Radyo Todo. Kay nung Daning Sablaon ha, ag kay Toto Apid, ag kay Toto Jopre Magno ha, ag sa pamilya Andrade. Ayan, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Kay Toto John Briones, na magihit yun kung ano nga kanding mangan-angan, ay siyempre madugom pa. Agbasi hinandad mga katodo, basi may hangover pa. So angan-angan na lang anay ha, ampod John Beriones. O paghihit, paguyod ko imo nga mga kanding. Seryosong usapan ng bayan, ay tatalakay, di kanya titigilan.

0: aga siyempre sa mga taga-barangay Tambak, Kanyo, Washington, ha, good morning.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Sa mga taga-barangay Mabilo, New Washington. Kabay pa nga uway tahang over do Team Pilok. Aro grupong Pilok. Ay may anda nga sesyon na kabi-e. Ay suma, may birthday. So belated, happy happy birthday ha kay Sarhinto Perer. Ang nagselebrar itana karang kaadlawan kahapon. Aga belated happy birthday man, no, kay Miss Ria Ismail Ingilio. Aga salamat gid sa manami nga ihapon. May paselo pa. Sa pamilya Ismail ha, una sa may crossing Buswang. Inatamyaw ko man ita maayad-ayad gid nga agahon. Aga kama naman ina sa mga taga bless sa mga taga Santo Niño Village, especially sa pamilya Rilente kay Toto Roger Lucero Nagales. Aga kama naman sa HTG Group, boys kay Engineer Rex Bautista Rumpounder. Good morning man kay Ampod Daglinin Torres. Kama naman kay Mami Pearly Puentes de la Rosa. Una sa may Juliana sa Market. Aro Raina Itagulay. Mami Pearly, may tagong kita una. Good morning man kay Ristelin Aguirre Rotolo. At kay Binje Rotolo. Una sa Mena Lizo. Ang nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Sa aton yung mga tricycle driver, mga tuda driver, sa mga jeepney driver, multi-cab driver, sa mga minibus at sa mga bus driver, at kama naman sa mga commuter van driver, ginatamyaw ko gin ita maayad-ayad nga gaon, basta driver sweet lover. Aga siyempre una kay paring Alex Relator ha. Ang sa Tres Maria Smith siya pina sa Tigayon. Kinatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga gahon. Aga siyempre sa kabilugan itaton karanga pagpangalagad. Check naton sa hindi magbuhay. Rong dayagan ita panyempo ha. Di ba may LPA or may bagyo kahapon. Aga i-check man naton dong sitwasyon ithanging habagat. Agrong rainfall advisory. Agrorayang whereabout ni tropical storm Duhuan. Aro anang international name ita bagyo ay si Duhuan. Asa guwa pay maura kahapon ita Philippine Area of Responsibility but ma-develop into a tropical depression. Asa sugod it 24 oras. So i-check natin doon sa hindi magbuhay. Sa report man ni Katodong John Cabisilla, direkta sa may provincial hospital, mga biktima at insidente-aksidente nga mga ging pangsaka sa aton karanga bagay pabungan sa nakataliwan nga 12 oras, ay kahapon may naagyan kita nga aksidente. Di kara mismo magapit sa panimagay ni former Kalibo Mayor William Latsika. Motor, aro nakita ko nga nagabalandra. Agkama naman, nagakaya man dong posibleng driver. Biktima, itrato nga aksidente. Gagaki nga nagakaya-kaya sa karsada mga katudo. Check na to na, base kung ging daga na to sa may Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Agro iba pa nga mga insidente nga nagkaganabo akabi-e. Aga siyempre sa report man ni Katodong John, no, sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Ay stable pa ro karne it baboy, supply it baboy. Pero may stockyard nga ging pasara ina sa Tigayon. Pagod niya ni ko may nagkagamatay nga baboy, agrosambilog, naging positibo sa test, positive nga ASF mga katodo. May ASF po.
1: komentarista wala.
0: Inarintahan malang konororayang stockyard it taga Antique. Aman may Antique pakita nga baboy nga nagasugod iya sa Aklanay, nagasugod iya sa Kalibo. O tiharon ay ging pakaling within 500 meters ridosa, rumaabot it 500 meters nga kagayon distansya sa lugar stockyard na may mga alagang baboy ay pamatyon doon ang ipanghubong arin doon ginatawag nga ging kaling according sa aton nga taga municipal agriculturist office no suro kay Mr. Borje Las Piñas ag makamanumano naton imaw makarol sa programang Todo Berada. So stand by ka mo ha. Ay aton doon niya pagkatutukan sa kamilugan it aton karangapang pangalagan. So stand by sa Todo Bantay Presyo. Aga stand by man sa mga balitang pulis ngay gabasyada. Likatodong Rinald Banjolag, likatodong Rolly Boy Herrera. Direkta sa primero distrito sa segundo distrito ko aton nga probinsya Taklan. Dagan itapisan order. Okay, check ane naton do aton nga Pag-asa Weather Station direkta sa Pag-asa Central Office sa Quezon City. Pinagi kay Katodong Lian Loreto aro aton nga weather specialist. O hindi yun aton pagpabuhayon pa, i-check naton mga Katodo.
1: Radyo Todo Live Report.
0: O direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City sa Central Office, Katodong Lian, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga at Happy Friday sa ating lahat. Ito ang ating Happy latest Friday weather din. Update ngayong September 18, 2026. Nasa monsoon break pa rin tayo at mainly itong low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility ang magdadala ng mga pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas and some parts of Mindanao. Itong low pressure area na ito ay nasa may coastal waters na po ng Dumaran, Palawan. Tumatawid na ito sa Palawan ngayon at sa kasalukuyan nga ay nakikita natin patuloy po itong kikilos pa kanluran. Hindi natin ito inaasahan na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Sa halip, habang kumikilos po ito pa kanluran, kung nandun na siya sa may West Philippine Sea ay maaaring malusaw na lamang ito at kukunti na lamang din yung maaapektuhan ito sa susunod na 24 oras. Sa ngayon nga din po ay binabantayan din natin ang isang bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Itong severe tropical storm na may international name na Dujuan. At sa ngayon nga, ito ay huling namataan 2,460 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Severe tropical storm category ito, may taglay na hangin na abot sa 110 kilometers per hour at pagbugso naman na abot ng 135 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos pa rin ito pa northwestward sa bilis na 55 kilometers per hour. Hindi na natin ito inaasahan na papasok ng ating area of responsibility at hindi din makakaapekto sa ating bansa. Para naman sa pagtaya ng ating panahon ngayong araw, inaasahan po natin patuloy pa rin yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat at maging yung makulimlim na panahon dulot nitong low pressure area dito sa Mimaropa maging sa may Bicol region. Aside from that, maaari ding makaranas ng mga pag-ulan ang ating mga kababayan sa Batangas at Quezon dulot pa rin nitong low pressure area. But other parts naman ng Luzon ay maaaring makaranas naman ng maaliwalas ng panahon ngayong araw, kabilang na din ang Metro Manila. Although expect pa rin natin posible yung mga thunderstorm activities pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Kaya always i-check din ang ating website panahon.gov.ph kung saan natin makikita yung ating thunderstorm advisories. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura dito sa Luzon. Pinakamataas naman ang ating maximum temperature sa Tuguegarao hanggang 34 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila 24 to 32 degrees Celsius. Dumako naman tayo dito sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. Inaasahan pa rin po natin may mga pag-ulan pa rin dulot ng low pressure area dito sa Palawan, sa malaking bahagi ng Visayas and also dito rin sa may Zamboanga Peninsula and northern Mindanao. But in the next few hours nga, ay habang papalayo na itong low pressure area, ay mababawasan din yung ating mga pag-ulan. Other parts ng Mindanao, kabilang din po yung Soccsergen, Barm, and also yung Davao region, ay magiging mainit pa rin at maalinsangan. Although, may chance pa rin nga ng mga isolated thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ito naman ang ating mga agwat ng temperatura dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. At naglalaro yung kanyang agwat ng temperatura between 24 to 32 degrees Celsius. Para naman sa ating kalagayan ng karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya't malaya makakapaglayag din yung ating mga kababayan. And over the weekend, para sa ating mga kababayan na nagtatanong, ay kung malusaw na nga yung low pressure area na ating binabantayan, ay maaaring manumbalik yung isang mahinang habagat. At yung mahinang habagat na ito ay maaaring makaapekto lamang po sa western sections ng Mimaropa and some parts din ng Visayas. Ngunit other parts naman po ng ating bansa makakaranas ng generally fair weather conditions. Para sa Caklacang, Maynila, ang araw ay sisikat mamayang 5:45 a.m. at lulubog naman mamayang 5:56 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating mga social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman ang ating websites pagasa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli ito si Lian Loreto. Happy weekend po sa ating lahat.
1: Radyo Todo Live Report.
0: Amogid nga salamat ha kay katudong Lian Loreto, Roaton nga weather specialist, no, direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Although nakasugod yun ni Mau, duraya nga lang nga bagyo, duraya nga lang nga LPA, pero una pa imaw sa kadagatan. Agwa man imaw ta posibilidad nga magiging sangka mabangis, no, or mapintas, or sangka magiging mabaskog nga bagyo, no, ay according sa forecast ni Katodong Lian, matunaw man yagi imaw, no, aruraya nga rang bagyo ina sa kagagawran, ag hindi ko ni Maura magkataupat halit or anuman nga kahalitan, no, or perwisyo iyakaton sa kagugtaan. So manami nga balita ha, kabay pa nga matunaw ka nga matsa ice cream. Diba nga, Manong Bong Chavez?
1: Ang bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo.
0: Good morning ha, kay Manong Bong Chavez, sa pamilya Chavez, kay Nang Udi, no? Ina Sanyo Buswang, naging suki yun natin iya sa programang Todo Berada.
1: Todo Berada.
0: At kay Wood Sticker, no? Ginapatamyaw na sa sityo Tampugaling ha, sa Linabuan Norte. Si Dodong Carpio, ayan, ro massage therapy nga mayad kuno ina sa may area it sitio Tampugaling, Barangay Linabuan Norte. Patisting ani kita kon may time.
1: Todo Berada.
0: Kay Barney Caspi, ang kamanaman kay Bong Sunyo, ang kay Nilia Di Jose Repedro.
1: Todo Berada.
0: Good morning man una kay Nanay Cap at kay Tatay Cap ha, sa Barangay Tinigaw. Ah, kay Kapitan Lourdes Nene Reyes at kay former Barangay Captain Rolando Toto Reyes Senior.
1: Todo Berada.
0: Kay Wonder Woman.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning man kay Leopoldo de la Cruz ha, nga nagapamati.
1: Todo Berada.
0: Kay Kapitan Juliet Melgarijo nga nagapamati man, pati man si Kapitan Boy Aquino.
1: Todo Berada.
0: Si Kapitan Big Mandal nagapamati man.
1: Todo Berada.
0: Si Kapitan Wendell Taiko nagapamati man.
1: Todo Berada.
0: Si Angeline Bernardo, no, nagapamati man. Ginapatamyaw na ro pamilya Bernardo, no? Kay Homer Pusing Piscadera, no? Nagapatamyaw man ina sa Barangay Panipyason sa Banuat Madalag, no, sa Arias Agnabas family. Good morning.
1: Todo Berada.
0: Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pagpangalag.
1: Ang bawat balita hindi palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Umpisayon gali makaroon haro election ban. Robaning period. Ah, makaroon nga September 18 hasta Nobyembre 1. Raya ra hay in connection saging tagana nga mga schedule of election activities at Commission on Election. So gina-impose ra it COMELEC kasi uwa pa it batas nga permado ni President Ferdinand Bongbong Marcos, no? Ah, ginauman-uman ko ha. Uwa pa itlayi nga permado ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Ngani, kung ano ro nakatagana nga mga schedule of election activities, ipatuman doon it aton karanga Commission on Election.
1: Ang bawat balita, hindi
0: kasi wala pa pong batas.
1: Radyo Todo, Radyo
0: Bill pa lang. Arorayang Senate Bill ag House Bill. Puro bill pa lang. Ayro gina-discussionan pa makaroon, ro procedural, ayro ginatawag naton nga legalidad it procedure, no? Kasi hindi yun kung kinahangan mag-agit by cameral, idirekta yun lang, ha? Kung sa katon pa, maagi siya sa expressway.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
0: Ipaagi na lang sa expressway, paagto sa opisina, paagto sa tagatapan ni President Ferdinand Bongbong Marcos for a signature. Another legality, rong ginatawag natin nga publication 15 days kung daya ay masunod ginbaga.
1: May punto ang bawat
0: pero nakasayon ba yaka mo nga rong gobyerno probinsyal sa Iloilo ay nagpaguwa it advisory nga ro AX nanda makaron nga release ay ginkansila haman ay bawal na. May nabaton man kita nga information ay tawagan tangani ro taga Kapitolyo karaag konpirmahon kasi kabaabo nga mga driver aro aton nga nakaistorya kahapon, ha? Nga rong release ko no kuandang financial assistance 2,000 sa driver ag 2,000 sa operator hay matsakan sila duman sa andang bati-bati.
1: May punto ang bawat
0: so pagkakonfirmahon tara ha ay por dahil ngani nga nag-abot yon dong ginatawag naton nga one of the prohibited act do release ko ginatawag nga government fund.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: May nakuntakon privado nga pundo, pwede ta, no? Hindi ta ma-question. Hay raya, nga government fund, pundo halin sa gobyerno mga katodo, hay bawal ron, ha? Bawal ro pag-release. Habang nganit ibang driver, haman manat king tama, tama nananda. Wa, tama nananda, makita ro kalendaryo, ha? Ay mabaho tama na nga bagay, mabaho akong tama na nga bulig kamon doon. Nga ma-subsidize ro among kinahanganon sa gasolina, ha? Agod man ro among problema lat ro among boundary. Ha? Sa mga naga-boundary.
1: Agro
0: mga naga-panag-anam at tricycle, hero anda lat ang gasolina.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So, hindi, baga madayon, makaron, nga September 18, wrong payout or release. Kurayang financial assistance, sa mga driver, sa mga toda or mga driver, iya sa banwat kalibo nga nakatagana kundang iga-release makaroon niya kahon ina sa ABL Sports Complex.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So, Raya Rosambilog sa mga naapektuhan, pati ang AX. Sa Iloilo ha, nagpaguwa yun ita abiso ro gobernador nga hindi madayon por dahil bawal na.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pati orayang release para sa mga driver, bawal na rin kasi raya ay government fund.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ano ro mga mainit-init pagid ang bugubantayan ng mga balita?
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning anay kay Roberto Abilio, kay LC Iguban Mulas, kay Ariel Francisco ha, aga kamanaman kay Chili Temporasa, aga kay Idalin Ortiga, Pauda, no? Nga nag-monitor man makaron sa aton karanga pagpangalaga. Kay Janet Di Matillo Salazar, maayad-ayad gid niya gahon.
1: Todo berrada, berrada.
0: Si Poblasyon Kalibo Ponong Barangay Nel Candelario naghambay kahapon. Nga ana nga iga-presentar sa bilog sa mga agenda, ha? Or pwede man nga ibutang sa other matters, no? Ro discussion hanungod sa mga request or sa posibleng magiging request kung ano gindong proseso ha, sa pag-request ba nga magpamisting or magpapaging rosang kabarangay mga katuto, no? Ro pag-aubrahon, ay formal request ma lang. I-address sa aton nga municipal health office, no? Or kay mayor, no? Ay may mga proseso ron, may mga procedural, ag may mga ginatawag nga mga panuntunan, no? Kung kinahangan ba yung mistingan, daya nga area nga may mga active cases or may mga nagpositibo nga kaso.
1: Berwada.
0: So, ana nga ginghambay katon kahapon, amon manara nga pag-aistoryahan, ha? Pagatalakayon sa amon karanga liga meeting kahapon, ag kamusta ho naton doon imaw hindi na.
1: Todo berwada.
0: Samtang sa pihak kabayan, harayon, ha? May sangka stockyard sa barangay Tigayon, ang aging pasarah, aging pa-close. According kay Mr. Oriel Aspinas, itaton nga kalibo Municipal Agriculturist Office, no? Ay bangod niya ni, kung mga nagkagamatay nga mga baboy nga nakastak sa stockyard, ha? Agrosambilog kara, naging positibo sa ESF.
1: Todo berwada.
0: Positibo imaw sa ESF mga katudo. So nga ni, ging pasararaya, ha? According kay Mr. Oriel Aspinas, no? Aga, rurayang nga panag-iya kuno it stockyard, hay mat sa pamilya mi rin, no? Agro nagaupa, hay rayang si Mr. Billiones, nga taga-antiki kuno.
1: Todo berwada.
0: May nakakasugod pa ba nga mga baboy outside the province of Aklan? Nga roaton nga gobyerno iya sa Aklan nagpaguwa nga magatao kuno reward sa makaturoyang sa rayang mga naga-transport gihapon it baboy halin sa guwa ko probinsya Aklan.
1: Todo berwada.
0: Sama na nung ginahimo ko aton yung mga border control, nagakinatulong? Ha? Nga hindi nang damasairan niya may mga nagasugot ko nagagawa nga nagasugot niya mga baboy? O galing, ay kung nagtaliwan niya mga dinomingo, nagpa-antiki kita, waman ay. Waman it may nagasita. Pagpaguwa na at pagpasugod, wamat nagasita. Ah, pasugod antike. Pagpaguwa na to't antike, paagto sa Aklan, wamat nagasita. Ah, ro akong buot ang bagon, rohalin sa Aklan, paagto't antike, wamat may naga-inspeksyon. Nga manguta na, abe sir, may baboy ka mga dala? Oh, ah, bawal na. Oh, ro antike to Aklan, wamat may nagasita. Kung abe ay, sir, may baboy ka mo? Oh, waman. Ah, mga katuto, so that's why siguro, nga nakakasugot na rubaboy halin sa probinsya kang antike. Ang raya ko nung nagpanag-iya ng stockyard ay a certain billiones naging arkilahan sa pamilya Merin. May nakaistorya nga ni kita nga sangka negosyante kahapon nga pati ko nura ng baboy na dagahing. Ay simpre ma-order girang ikaling ron. Maginaman nga kaling pamatyon. Ha? Ah, pangpokpokon pamatyon ang ipagubong rin nyo karang mga baboy. Within 500 meters ridosa, halin sa lugar stockyard, masukat it 500 meters, no? Nga rumaabot ni Garo, nagmay mga alagang baboy, patay kang bata ka.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: O, check na natin si Katodong John Cabicilia. May tatlo ka mga kasot vehicular accident.
1: Radyo Todo Live
0: nga nagkuntad banwa sa mga separado nga mga lugar iya sa probinsya Aklan. Ang ruaton niya Todo Bantay Presyo, Todo Bantay Supply. I-check natin si Katodong John.
1: Radyo Todo Live Report.
0: O, direkta sa may provincial hospital sa mga detalye. Katodong John, pasok.
3: Daywa ka persona katulong nga Junil no ma na aksidente hindi nato masayra na katulong Junil dahil daya siguro nato kahapon nato nga na aksidente sa may barangay Tabayon sa Banwat Banga between sa motorsiklo ag sa tricycle katulong nga Junil no daywa rin gindala sa atong provincial hospital kanday Rins Amasio 24 anyo sa pangidaron ka na no ag raya nga si Ros Reyes 19 anyo sa pang-idaron pero sandang daywara taga barangay Arana sa Banwa ita Balite hindi nato masayran katulong din na kung sakay sa nang daywara sa motorsiklo o sakay sa tricycle nga kunsiin pagabot ni karon sa may barangay Tabayon hay sandara nagsunggaba no bumalis kad gid sandara agapatir tricycle nga tong sunggaban mat motorsiklo hay medyo umanogid tumumba man katulong din no agrayang mga biktima giya ging kabuliganan nga aging dala iya sa atong provincial hospital itong mga taga MDR Arimut Banat Banga dahil si Rins Amasio at si Ros Reyes ay nakaagom katulong adil it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party kandangawas na kusin dahing daywa nga makaroon niya taga barangay Aranas katulong adil iya makaroon nakakunpain sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital nga ni ay daywa sandaryar gindala sa atong provincial hospital datong aksidente nga natabo runa sa may barangay Tabayon sa Banwa Itabanga. Alas sa iskin sir po nga son nga kami nagamot riyar sangka sangka biktima mat aksidente katulong nyo dahil nga si Benji Suelo 45 anyo sa pag-idaron karon imoy taga barangay Lupo sa Banwa Ita Altabas nga kusin nagabot iya sa atong provincial hospital katulong nyo dahil nga biktima at vehicular accident

0: Memorial Hospital. Pero sa bilog pag nga biktima at vehicular accident, dahil nga nga biktima nga si Virgilio Ricamora, 45 anos mo na pangidaron karano, it brangi pulo sa Banwa, ita New Sinton. Nga konsiin sa kay malimo sana nga motorsiklo, pag-abot na dikaroon sa may barangay Andagaw, imoron na aksidente, tumumbay mo sa motor nga na ginasakyan. Nga konsiin, ging kaburiganan man rin nga ging dalaya sa aton nga may provincial hospital dahil si Virgilio Ricamora ay nakaagom katulong adyo liit mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte karangawas nga kusin dahil nga nga biktima hiyam na makaroon sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Nga ni tatlo ka mga vehicular accident ro nakabaag ro nakarecord niya sa aton nga logbook itaton nga emergency room itaton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Maadto lang kita katrong adyo sa mga nakakonfine
1: no, mo aksidente sa labas nga namatay ang rider wa un ging daga sa hospital.
0: Wa naton masayre katrong adyo no rider
1: kasi may aksidente sa labas. May motorista nga sumunggab sa poste takil ko patay.
0: Aro yun katrong adyo wariya kaabot sa provincial hospital no.
1: Ro biktima man iya sa may Andagaw no di karon banda magapit sa bagay nanday dating mayor William Latsika may aksidente man ay kaapon agyan ko wa nagahugag ro biktima no gagaki gakaya-kaya sa karsada wa man madaga
0: wa man madaga katulong adyo no wa nato makita sa logbook dahil lang tatlo nga sa mga vehicular accident ro gina aron nakalogbook na sa aton na may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital hindi lang nato masaranda. Kung gigaro ato yung mga security guard nga na-assign ro na sa emergency room, ro kung amat mabir, ro hindi man tanan ha, ro kung amat hayara ato iba na ro na yung mga security guard, ay medyo wa na na ginalagbok ro mga pasyente na ginadala ro na sa ato yung may provincial hospital. Ginalagbok, mata na sa andang nga lagbok, matatana nga provincial hospital, kung pagamot mata sa lagbok, kita na nga mga media people. Kaya medyo hindi na ato makita kung amat katulungan dyan lo, pero ina man gindala, siguro na lilipatan na nga pag lagbok ro na katulungan. Pero sa atong nga logbook no nakita natong ina agarayatanan nga tatlo ka mga vehicular accident ruging pangdalaro na sa atong nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Ag maadto lang kita sa mga naka-confine makaroon no iya sa atong provincial hospital sa surgical ward naton may 46 ka mga naka-confine sa pedia wards naton 52 ka mga naka-confine sa OB wards may 127 kananay ag may 20 ka mga ungaro naka-confine sa atong nga female ward sa second floor may 68 ka mga naka-confine. Ag sa aton nga medical wards nga kusin, nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine may 122 ka mga naka-confine. So matupal sa kabilugan no, naka-confine sa aton provincial hospital kay ibang ro ICU ward agro isolation ward may 445 ka legal age ag may 20 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katulungan dito no nagdiretso kita riya sa aton nga masakusako naton nga temporaryo naton nga may kalibo public market iya makaroon ako nakatindog makaroon sa aton nga ticket booth gino iya ra aton mga
1: grupo check mo abi katudong jun anay unahan ay abi ro supply baboy no supply ita baboy karne pagto sa buhi no kasi may sangkastak yan sa tigayo nga ging pasara matapos ginaligar nga magkagamatay ro baboy nga nakastak ito agro resulta test may sambilog nga nagpositive sa ESF.
0: Roger, katulungan dito no, yung kita magto sa aton nga amigo, karagin atong permi natong maging kaibahan natong ro, maging katudo natong ro no. Sir, good morning no, live kita sa Radyo Tudo sir, pwede lang kita maka...
1: Kamusta matundo, supply it
0: na kanil, supply buhay. Oh, ana nga lato katulungan dito, iya sa printer no, pag-abot yun imuri ka sa mid section, lato kay katong amigo ra no aga kaya kita permi gabol kanat information man katulungan judul ratong amigo nga ra sir sa katulungan judul may ginapungutan lang kutak mo
1: kamusta maton kamusta pagutan na lang
0: kamusta sir do supply makarot baboy iya sa aton nga sulod di tato merkado publiko
2: may ina man tay mga gina control man itong minubaligya ra ng baboy wa man ginabaligya kita na nagot kaya medyo may shortage may ina man nga bunda.
0: Aro mga baboy sir nga may nasayran yung matastigayin itong nga backyard nga itong nga baboy nga mga stock nga to nga kung siin eh gipaklos kuno pata gipaklos kuno ra aton nga
1: munisipyo
0: munisipyo aga rato kuno may nagpositive kuno sa is ito to may nasayran ka karon
2: wa ko idea sa mga sa mga bago pa lingguwang balita karon
1: dahil so may epekto kun matul kamo nga nabapatyagan eh according ka na kun amat may shortage kun amat may una man supply.
2: Hindi naman, depende sa backyard ng baligya. Kung naman tayo ginagpasubukan.

0: na kung kailangan ng baligya. May
1: kailangan ng presyo sa buhay diyan.
2: Pilar presyo sir.
0: 180 makarno buhay.
2: Mm-hmm. Par per kilo.
0: Wait, wait, makarno 180.
2: 180 makarong katrong jidil no buhi nga baboy no 180 pero likara no nakita mata natun katrong jidil no abo matagyapon ro mga karne natot baboy riya sa sudi tatun nga merkado publiko no biabi gid sa
0: atong iyang ginagawa
2: abo nga pud nga ni sagwa katrong jidil no sa mga talipapa kunuruna gani no abo patagyapon kunuruna tagabaylig yaro na
0: may nabi kong palusot nga ginapatay sa ibang banwa tapos isugod iyo niya sa kalibo.
2: Doyon do doon yun, dapat nga pagabantayan man, no? Hmm. Agod nga, mas sure man natin.
0: Mahalin sa Baga, mahalin sa Numansa, eh. Pasunod yan, mahalin sa Washington, pasunod lang sa Kalibo. Dato yun, dahil na magawa nga, baligyan nila, halin, pakitayan, dahil permit nga, halin sa Kalibo.
2: Ah, ruin doon mga, ano, wanabi natin, maano ra, no?
0: Sairan man doon, taga-munsipyo, ano, galing ko siguro, eh, kasi kung haanan, tawad sa Limpo, eh, kaya wala, hihipos
1: na yun. Ay, wow, tawad Limpo.
0: Hindi na lang man doon, ipapalas,
2: sayon. Aron na katulog din na halin ta mismo sa aton nga negosyante ri at karne. Ya sa sudi tato nga merkado publiko ana tara no imo taro na kasayod abi kara bisi pre sandara nga mga negosyante ri halos nagakilila hay man sandara. Oh, ang nagistorya man sandara kung ano nagakanabo ro na sa andang mga negosyo parte sa mga karne nan darya katulungan dili sa abilog nato nga banwa ita kalibo.
1: So no kitawan galin limpo gusot.
0: Kaya tanan ng dakpon doon galing ay kunama thank you pero ginawa
1: naitsahan man naitsahan
0: naitsahan kita ro
1: abaw
2: gani no
0: kung turun ang loo-loo ro DA ang loo kung ito kamusi kyo pero kung piskit man sanda ang sanda ding domingo lang adaw mo niya to pahuway ang sanda matawan yun ang sanda
1: ay siyempre kapangit ano yung sanda
0: kabula-bula ko malamang sanda ron
1: o
2: Aro okay. Katulog din no, yung datong nga sambilog ng amigo natong nga negosyante riya sa sudi tatong nga merkado. Aduin kita kuno katulog din mi natong istorya dal sanda mo kuno mga negosyante ra nagil istorya mo kuno sa tanan ra. Ako na no nagkakanabo ron sa mga negosyo at mga karne. Sa sudi tatong nga temporaryo kalibo
0: public. Dito dito ra amon tang ginaano ro kuryente ta sa bagong tindahan kung ano ro matabo man karon.
1: Ama naman ano problema sa kuryente.
2: Ah, indi ta kuno katrong jidil matakdan ita kuryente ro ato nga bagong kalibo public market.
1: Haman.
2: Ta kuno katrong jidil to.
0: Oh, matsaw.
2: Ay may problema ta kuno katrong jidil do. Ito yung ato nga tukibo no. Kun naman abit indi ta kuno.
1: Bagutan na abi, mao kun ano matudo problema hamat indi matakdan do bagong kalibo public market in kuryente.
0: Kasi may something ta LGU agro-retail ko.
2: Ah, basi may something kuno.
1: Kaya wapat ta kuryente ro bagong public market.
2: Wa tagyapon wa tagyapon diri kay makaron.
0: Kapatian niya ano sa engineer in Sambilog ay ano ba na ito kami to ay kami lang kunong mga vendors ng istorya sa Kelco ay war LGU wa tagahugang.
1: Mm. Okay.
0: Kapatian mana biniyo basi kung pwede mo pwede
1: mo. Oh, ipangutan na galing naton, ipangutan na naton. Tawagan naton si Attorney Ariel Hepte makaron. Akatodong John.
0: Oh.
1: Okay, thank you kada, thank you ah.
2: Problema makaron aton.
0: Engineer ko nga ano ay wa gitanda na takda.
1: Oh.
2: Ano ro? Katulog gapon.
0: Okay.
2: Roger katulog haro na batian ato no. Problema ko ato yung mga negosyante riya na maga-transfer yung tanga ni kuno punta sanda dito sa Pia.
1: Galing wa kuryente. Galing
2: wa nga ni kuryente tungod matakdan.
1: Ay galing ganito galing kum dugom.
2: Karano ginausay ito?
0: Mer.
2: O ginausay pa kanu katrong jinero transformer gat ko sa
0: nanto. Kasi kay lupin ba ko?
1: Ay nga lintigan. Patiro transformer hadalit manakaw. Delay na gani ang construction sa Kalibo Public Market ang transformer tinakaw pa? Sino gausoy? Sino kono gausoy? Sino gausoy yung transformer?
0: Kami man doon
2: yung... Ay, kung mga ato nyo rin maligusyan, pero hindi, ay kinangan yan, nandang doon, hindi ganyan makabitan to, ito rin, pero ato niya bagong kalibo public market dahil may mga problema siguro kung ano rin problema rin mga transformer ganit ko wa parit ko doon tagdati transformer ko yung gamit rin nasa sulit ato nga kalibo public market katro nga judel no anda matariya rin ang mga hinaing wa ato nga manigusyante para mabatian man kung natungdan kung si inindaya kung ano problema hamat hindi kung sanda matakdan et kuryente rito sa bagong nga kalibo public market yan ka pangayon sa
0: dapat ulit ka kung tayo nangin po nga ron yun hampa bilang kamon engineer doon nga kami lang kung mga vendors masikaso sa akin ko ay ang pwede nga dapat eh LGU
1: ah natat LGU ron oo nga trabaho agot ka mo magahubo lata kung nakaset up at tanan ang kuryente ang tubi ang mga pasilidad pag okay na matransfer na ang mga vendors hindi nga kanya-kanya ka mo nga ayos ko inyong kuryente at tubig.
0: Wala ka ng solar, pero kung makasaylo.
1: Ha?
2: Yan ay katulong din yung pa ngayon, isa at mulig ka ito, no? Pagi sa ating programa.
1: O, sige. Itawagan natin si Engineer Juan, si Atty. Ariel Hepte, makaroon. Pamati ang matunina, ha? Pamati.
2: O, pamati lang ikaw, sir, para masayra ninyo.
1: Taplikin man abim at utlim po rumanakaw nga transformer na sindahan, basi gumawa. Yon. Sir, pani man abim at utlim po, basi gumawa rumanakaw nga transformer sa tindahan.
0: Kasi mag-upin yan ni Lopin, balik
2: pa ni Lopin, transformer. Kaya buya man, abit kung nung ito ko sino nag-buo, kung balik man nung transformer ka to. Ano yung bayag yung mga gitar niya sa ato.
1: Okay, sige, sagamat kita sa ato na, sagamat kita.
2: Thank you, Richard, thank you. Okay. Nabatihan natin
1: sa Trugadyo Dino,
2: sa bilog natin yung negosyante riyat karne.
1: Do problema natin gali sa Kalibo Public Market, on and off, ha? Kung naman, makuli ro pag-usoy itabuhi nga baboy kaya ni minsan may shortage di ba aga kun amat kuno ro naga-inspeksyon nagahugag kun amat uwa man kun hiitsahan kuno tlimpo tapos Maria Kagosin tapos do problema pa sa bagong tindahan ha hindi sana matakdat kuryente ay may problema kun ro akil ko agro munisipyo. Ang ginauso yung pananda kung sino kuno naglupin ko transformer. Tinakaw ro transformer?
0: Mabila.
1: Paano matod makabitan doon kung uwa transformer? Ay mabaho ro ginakonsumo nga ron itindahan niya bago kung makabitat kuryente. Hesinta hagto ro transformer. Anta, doon yun para problema gali.
2: Yani ay ano naton sa mga nagtungdan no sa mga hinaing ray tatong manigbisyamter ya nga kunta ko no ay makahali naman kuno kun sandar ito sa may bagong Kalibo Public Market no may ano may tubig umata ko tong katulong din no humanyo tarandang mga latok no ro nagdin lang kuno hindi ba sa nakatransfer to dahil wa ganit kuryente dito sa sundi tatong nga bagong Kalibo Public Market ang sa makaron no gahulat huwat gid no kung ano ro maisda nga nagabukan no ya. Abundang isda makanuya sa sundit ato nga merkado publiko no si Pareng Roger Ambitor ato nga amigo kababata iya pangani imo no pauli ning imo nganangan thank you gid Pareng Roger no igbata gid ra ni principal Gino Ambito no magkaampod sa ndara ya sa nakikita kay sinaya kay na ngani araro mga isda nga mabakal ninyo ya sa sundit ato nga merkado publiko gaya no atong isda makaron abundang kita makaron no may dorado kita ra imo matagihapon no sang gatos ro kilo may tiaw kita ra sanggatos madu kilo may tamban riya ba brato tamban 50 to 80 kilo no may malit kita rang isda sanggatos ro kilo ara buro sa asar ya halin 140 to 160 kilo may gurayan kita riya 160 kilo lamugan 180 kilo may assorted kita riyang isda no kina kay Pareng Roger ya ambito may assorted riya 140 kilo may sulig kita riya sa akong likod no sa atong mga amigo riya kay Pareng Junji riya de la Cruz no kilala-kilala gid naton ra pre. Gaparindahan niyo natong amigo, si Nonoy, pare Nonoy. Oo, pare Toto. Aga may ato riyang sulig no, aboro sulig gara 150 to 180 kilo. May ato riyang salmon 140 kilo, tilapia man amir tilapia ra tabok yo, may tilapia kina no. Sanggatos kilo, may lawayan man kita ra baka namir lawayan, kay agko lawayan no. 200 kilo, may pusit kita ra 120 kilo. May matan kita riya, bobo marumatan nga ra, 120 to 140 kilo. May aloy kita riya, 180 kilo. May marot kita, bilog ng marot ra, 220 kilo. May pirit kita riya, diyang miinto kong bantalaan, 200 kilo. Ruaton ta riya nga bantalaan, no, tagmag ko, taginagasa, tangara, kay Bradley Rimon nga bantalaan. Ay 350 to 380 kilo sa atong amigo riya, 380 kilo. May mamasa mo ni Maria, 300 kilo. May malasugir ya, 360 kilo. May bisugo kita rin, baka namin bisugo nga, sa tagko ano, 220 kilo. May lapis-lapis si Bea Ebradari, ag may pakan, 140 kilo, no? Ag akong classmate, may tanga man runay mo, may tanga mo, 200 kilo. Ag may danggit rin, katulong nga dyan no? 250 kilo, ag lapu-lapo, 360 kilo. Nga ni abo, gaya ro, isa, may nag-abutan pagig katulong dyan no? Binanyira kina nagapagin pa panaw garaw bago mga gurayan kaya ko kanami ng mga gurayan no kaya ko no wa pa natin makuan kung yung mga manggihapon rana nga kilo katulunga Jules atong bangos abunta matakat bangos kay bro Jopel sige randa agrodilin bunlis bangos sige randang binunlis not mga first class na mga bangos depende sa angkot bangos ha magpanindahan ka muro ya alin iya kay Kapitan Nirio Fernandez Lucky Fortis Dealer kay Ma'am Nining Tolentino sa akong halikod ito sa Rodilin Bunlis Bangos ag kay bro Jopel agranang mga kaiping runa abunda sa bangos depende sa angkot bangos iba't ibang presyo ron pero may intok na nagpaka sa 120 hasta 140 kilo may rayang mapwede sa bawang 200 hasta 240 kilo kay Ma'am Nining Bangos ya kagko no magkura na nga bangos no pagabot sa Pasayan katurong nga dyan no 300-350 hasta 400 kilo magko ang Pasayan na pero may intok ang Pasayan nga pwede ka tingga baka kita 20 pesos ang tungkok no pero atong tahong riya 800 hasta 100 kilo nga ni haya abo riya may mga litob pa nga ni riya nga ginabaligya sa likod katong dyan mga halin ato nga talagang madakon ra halin na tayo sa aton nga mga produkto katurong nga dyan no ya sa aton nga probinsya ita aktuhan ka itong paabot sa karne huwag itong problema ro atong address chicken na atong backyard yan ay nakarang latok yan sa likod ito atong nga P6 yun ay 200 matagihapon ro kilo no pero kumabot ito parts at karne at manok kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo ro atong nga native ng manok 340 matagihapon kilo huwag itong problema abunda kita at manok ro na no sa atong mga amigo kay paring Victor Demo nagabiligyan yung manok ko nakasari-sari nga mga mayana nga sike teklon atay tunan numero na binilog na manok kung gusto mo ginatantan ina man kay paring Victor Demo para marang dalatok na sa likod natong katulungan nyo din no pagabot sa karne ita baboy no yan si Uman gina-interview natong ratong amigo terbigin natong ginabuan natong information mo ra dahil isang bilog yung mura nga opisyalis kita meat vendor siya sa aton nga sudit so, atong libo public market no wag dat problema ro aton nga kasimport sa paglimpo ima matagya po no 300 hasta 320 pero kilo pero kumabot pero parts sa net baboy yung mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili at ka mo kung ano gusto nga haon makamu sa adlaw nga Biyernes kama naman dukar ni natot bakag anuang ranang unod kara 420 kilo pero kumabot pero parts sa net bakag anuang ang mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili at ka mo kung ano gusto niyo nakalatag utara niya sa aton nga mitik yun nakahiliraw taro nuna sige tantad gusto niyo kung ano ka ipatantad mo nuna ano na reading radio yung dato nga mga negosyante niya sa sundit ato nga merkado publiko katulong adyo. Pabot sa bagulay, yes, akong natindugan, naroon, no? Sige, ron na nga binugkos-bugkos at mga nakasarik-sarik ng mga priska ng mga gulay, no? Pag di ka na sa kilid yung tatong nga physics yun, di ka na ron mga ginatantad ang mga ginasinsin nga mga gulay. Ito sa pinakalikod ng porsyon, yun, di ka rin tayo mamalapad, no? Mga binilog-bilog mga gulay. Pag abot, di ka na sa kilid yung tatong nga mitsiks yun, no? Pag palapos niyo mo, pansa sa likod dito, di ka rin kay ma'am Bebe ag Sergio Pel Magallanes Sari-Sari Store. Kompetos Ricardos wala ka nang hahanapin pa. Adlo ka mo unang pwesto nga ron nga punong-puno at mga tanan gulay halin sa bagyo mga panakot ina di karon kompeto. Wala ka nang hahanapin pa. Ina unta nan ra imo nga gusto nga igalamhay mo sa imo nga ginbakal nga mga sula. Ma'am Bebe Magallanes Sari-Sari Store. Ag di karon sa pinakakatunganan kay paring mong sa baliro nga drive physics sa sa pinakalikod naro nagakuskos ag nagapuga ita payo katulong adyo lagarad kara pagpagwa pangimod kara sa may bagsakan area papos ito sa Mekra Tukirod yan di kararo nagabaligya at mga nakasarik-sarik ng mga kanam ito ng mga kakanino ang di kara sa akong ginatindugan di kara sa akong printer di kararo pinaka main building na ito no rato niya grocery section asualog sari-sari store ag akay ma'am Aria Runa Mendoza pang sari-sari store ag last tabok ito asualog sari-sari store kay toto Andrew Sualog Jr. no Pinaro, Roy Buntogon, restaurant, bauka nami kongo. Walang problema. Pang masaro presyo, walang problema. Inaroon, kababog, pamahon, makaroon na sa Roy Buntogon, restaurant, di ka sa akong printe, kay Ma'am Jocelyn Adok nga, bugasan, kay Paring Ryan de la Cruz, no? Thank you, kay Paring Ryan, no? Ang pagpagwa, pang nimo ito sa Michael Absutirod, inaundo mga nakasari-sari, mga gulay, ang mga atong agaon, kamuti, saging, balingkay na ninyo makita, di ka rin doon, sa katunganan, di ka rin San Lorenzo Road, di ka rin grupo man ito, purtasan ni Papa Dads, ka nami ito nakahilira, minsan dari karon ang nagabaligya, minsan at nakasarik-sarik ng mga sizes at mga itlog, ang inakay nung bani, no, ana nga, drive physics yun, no, ugahan, bauhan na, baka nami ito yung kabo, minsan dari na nakahilira di karon sa area nga ron di karon sa katunganan, ita San Lorenzo Rodo, pili at ako mo, abo rin yung mga, kalro na, abo rin yung mapilihan, kani mas manami, magtulot temprano ka mo, ang dikara-dikara, kaya, ma'am, Maria, ukay-ukay, dikara no, pagwa pang mimo ka na ron, nakapastar na dat. Pero nga, mga palidya. Ngani magtultimprano ka mo, agud makapili ka mo mga bagong nag-aabutan nga ng mga isda. Mga abas pang mga isda, walang problema. Abunda kita mga isda riyan sa sudita ito na merkado publiko. Katulungan nyo lang. Magbang istro, no? Ginagirikit, happy, happy birthday ba? Happy, happy birthday kay Nini. Christian Di Pedro, no? Roonica Iha ni Retired Police Master Sergeant Alex sa Di Pedro na sa may Piscara Subdivision ba? Malipay kami. Kaibahan kami ito ni Retired Police Master Sergeant Raston Candido. Akong classmate kay Rogelio Relinque Jr. Kaibahan sa Isberto. Agi mo man kay Sir Lito Lacerna. Nagidabi nga badi-badi na si Sir Alex nga, no? Nagid nga kaibahan pirmira, no? Ito kami kabihin, no? Ag happy happy first birthday gid unga sa akong inaanak na sa kasal, no, kay Kayla Jean Pilante Victoriano. Bo, first birthday na, nagchat na ba, ginaimbita kita rito sa may barangay Lawaan sa Pilante resident, ha? Unga ra ni ka akong inaanak sa kasal, no, Mr. and Mrs. Init Victoriano, ganit ga birthday makaroon na ana nga sa first year birthday ko ana nga unga makaroon kay nini Kayla Jean Pilante Victoriano. Ag, happy birthday man kaya Jimarlo Roldan, ina sa may Bacausur. Ginagreet agad ni paring Apple Ritang, no? Ginagreet si Jimarlo Roldan, ina sa may Bacausur. Si Louie Roldan Latsika, happy happy birthday gid, ina sa may barangay Andagaw. Kaya pari Ruel rin nga guman ko, no? Inkampod, aga guman ko na, no? Ani, happy happy birthday gid atin nyo, tanan-tanan. Dari ko itong judel, may atong datong nga balita, no? Magaling niya sa atong nga may area o ba responsibility, no? Magaling niya sa may Dr. Felisto Mucon Memorial Hospital, paantor niya sa atong nga masako-sako na itong nga temporaryo na itong nga may kalibo public market. Yapon, para sa Tudo Birada, ako man si Katulungan Jun, kabisilian ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
3: Radyo Tudo Live Report! Report!
1: Abogin niya sa gamat, ha, kay Katulungan Jun na kabisilya. Direkta nga nag-report, no, sa anakaraga area of responsibility halin sa may Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital, haratong kaso ita vehicular accident, tatlo, no? Pero waon siguro makahingabot, no, ratong halin sa nabas nga itong sumunggap sa posti. Agrurayang iyang aksidente nga haagyan takahapon sa Andagaw.
3: Ang bawat balita, hindi
1: palalang seryosong aligasyon.
3: Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Agrurayang kapabayaan ko, no, sa pagmonitor ita mga baboy, especially rurayang ginapatay nga halin sa ibang banwa nga ginapasugod iya katon, no? Agrurayang halin sa ibang probinsya nga nagasugod iya katon, mga katudo, kasi nagaon an of konoro mga inspektor.
3: May punto ang bawat komentaryo.
1: Agro seryoso ro atong tindahan, hindi makabitat kuryente. Ay ginausoy paro transformer.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Sinong nagnakaw, sinong lupin una sa tindahan?
3: Todo Berrada.
1: Ginausoy nga niro ibang mga parte nga to sa Gingguba nga dating tindahan, di ba? Mga yero, kahoy, bakal, kabilya, ginausoy.
3: Todo Berrada.
1: Pero mga puto-puto nga mga bakal ina sa ginaobra nga public market. Oh, si inya diyang siya pagto.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
1: Ay, try naton niya maabot makaroon si Atty. Ariel Hepte. Good morning kay G. Makiswani, kay Kagawad Nancy Sison, no? Kay Rodilio Castillo, kay Noel Taay Batiles, kay Sariel Dianon, kay Teresa Daguno Vega, no? At kay Ampod Joel Quiliano, ina sa Arcanel Sorbalite. Ampod Joel, nami pagpislit yung ina sa milog na sugo, kung mamasyar kami.
3: Todo Berrada. Berrada.
1: Kay Ramon Salido, good morning. Kay Rodrigo Osorio Puentes, at kay Ampod Mila Taiko, no? Nagbahawon to kape, ah.
3: Todo Berrada.
1: Kay Marilyn Alonso, ang kay Tulitz Taiko Vlog Chavez ina sa Katiklan. Ang kay Arlene Gabas, ha? Nga nag-monitor man makaroon sa aton kaya nga pagpangalaga.
3: Todo Berrada.
1: Manikanta ro public market nga. Ay seryoso ro aligasyon.
3: May punto ang bawat komentaryo.
1: May sangka resolusyon nga nagahinyo kay Aklan Governor Joen Miraflores nga kung pwede dayhon iya sa kabisirang banwa Itakalibo ro gobyerno sa baryo program.
3: May punto ang bawat
1: ay kung matandaan ko nagtaliwan nga Sabado inaasanda sa barangay Bakan sa may banwa kara ita Banga, no? Ay wamat problema kung dayhon man iya't gobyerno provincial sa kabisirang banwa, no? Para makabenepisyo man doon 16 tanan ka mga kabaranggayan, no? Itakalibo, no? Para nga matawan it essential health services direkta sa mga pumuyo suging aprobahan ko na konsiho munisipal sa sesyon kung nagtaliwan nga adlaw.
3: May punto ang bawat
1: so, komentaryo. So, try natin nga balikan man karon si SB member Kitsi Luces ay imauro otor kuraya nga ranga resolusyon nga nag-request, no? Nga dayhon do gobyerno sa barrio program iya sa Banwat Kalibo.
3: May punto ang bawat komentaryo.
1: Aba, rubag o nga hotel casino ho sa Station Zero sa Barangay Yapak, Boracay, Gingboksan yon. Ha? Kuan pa yang man to, ah? Ginatawag naton nga soap launching, no? Ay may pagapatigayunon pat ang grand launching sa maabot karanga October 11. Ha? Kung hindi kita magsaga. Ro grand launching, ha? Sa maabot nga October 11. Pero kung September 16, ay may andar ito nga soap launching. Aging buksan yang ro pilang parte. Bukod itanan, ha? Ay nano ro reaction karan ni Kapitan Hector Casinsid, no? Mayor Promi Bautista kasi igtuman during the soap launching pati ro chief executive officer, no? Ita Kaban Hotel and Casino nga si Mr. Kevin Wong aro presidente.
3: May punto ang bawat komentaryo.
1: So, President chief executive, no? Ita Kaban Hotel and Grand ay para kuno nga ma-deliver during luxury entertainment destination ag sambilog pagang sa mga pangkor license, ha? Durayang Kaban Hotel Casino, ha? Ina sa Boracay, may 88 ka mga guest room ag may 2,000 square meter nga floor para sa gaming operation.
3: May punto ang bawat komentaryo.
1: Simbahan, may casino na kita gali sa Boracay, may casino na sa Aklan. Anong sa inyo?
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: May number one kit ka to nga nag-opener doaton nga simbahang katoliko. Nga against casino. Pero hamaan, nga hapasuktan daya nga wagit kamit habatian kinyo.
3: Todo berwada.
1: Anong reaksyon ko aton nga simbahan?
3: Ang bawat balita.
1: Ay numero uno kit ka mo ka to nga nag-opener.
3: Ang radyo todo. Ang radyo komentaryo.
1: At sige, talandahin balikan naton, ha? Oras sa Pilipinas. Alasize 21. Good morning, Anay, ha? Kay Sarhinto Romel Morato. Ayan. Aga, good morning man kay John Bindol ina sa Austria nga nagabuo bakasyon.
3: Todo berwada, berwada.
1: At siyempre, Roraya, nga balitaan kinahatod ka ito ni Tando I Like gaan ng Mike kasama. Magabalik ako pagkatapos si Jamang Karan.
3: El Rencillo, komentaristang walang sinasanto. Berwada, berwada.
4: Cheers sa barkada natin. Night shift, OT, breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension, kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Sudamires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins tanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: GTX
9: 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500 D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
12: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Kapoy.
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
17: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
18: Mahina yung katawan. Walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba yun po? Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
17: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
18: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi sa, pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Balik kita banwa ha sa aton karang pag ililima. Huwag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
3: Todo Berrada.
19: Good morning anay kay Blinda Taay, kay Jam Bonifacio, kay Marvin Anthony Tindan, at kay Lobilia Silva, kay Marilyn Tirano Donato ag kay Arbitore, no? Oo nga ni, idol, may kasino gun sa Boracay. Pakilala, may arrival gun do mga Chinese guests sa mga hotel. Huwag matakit at question, no? Sa mga Chinese guests o kung ano pat ang mga rasa runar o mag-aabot, no? Kung halimbawa, like blanket ro type it sugal nga nag-hire it mga player no sa different country no iya sa kalibutan no aga kunbaga pwede mang makasugod una ro mga lokal nga mga manughampang nga may kwarta or para lang sa mga turista no wabi kita kabatid guidelines keray ro akon malang dati ever since ro simbahan hay nagakontra sa kung anuman nga mga pasugayan, anuman nga mga sugal, like casino sa Islat Boracay, no, ay matandaan ko kato, naging controversial eh. May naging controversial pangani nga pari kato eh, mga katuto. Pero hangawa kita, totoarbe nga sa makaroon, ay wautat kung nanong hihaniho simbahan, huwag itat may reaction, huwag itat may kung ano nga nagpagawa sa nat mga official statement, abi nga, aron nyo man may kasino, no? Nga ro simbahan ay sa gihapon nagapanindugan nga again sa kung ano man nga mga klase tsugay ina sa Boracay o kaparehas kurayang kasino.
9: May punto ang bawat komentaryo.
19: Sa istorya ha, Toto Arby, no? Nga ro simbahan, waon kita't may habatian nga santa ay nagakontra sa Operation Itsugay or Casino sa Islat Boracay.
9: Matalinong talakayan. Masarap ang
19: ingan. Nga walang ako, no? Nga habuksan gid, no? Datiging tago-tago paron eh, no? Aga igto man do representante it aton nga provincial government ha igto si Attorney Selwyn Ibarreta imaro nag-attender no si Promi Bautista oh ro Mayor Itmalay no ag si Attorney Selwyn Ibarreta
9: todo berrada berrada
19: oh ay aron ha wa kita tabatian dati patay-patay gidro anda nga pagkontra pero makaron pwede nagali ngani aton lang ha kumbinsihon tanan nga magbutang lang ito anong mga pasugayan or kasino iya sa probinsya Tacan.
9: Ay, pag-inigilawan
19: eh. Pag kinuntra nanda, pag bumutang halimbawa iya sa kalimbot kasino, pag mag-react sanda, ya, magunta nga, oho, ito sa Boracay, wangani ka mo nag-react, iya pa mabutang kita sa kalimbo, mariak ka mo.
9: May punto
19: oh, pwede yun, magbutang kasino iya sa Aklan, ay total, habuksan yun. Ha? Habuksan yun doon ang hotel kasino. Ha? Durayang kabada nga ra, hotel casino sa Boracay.
9: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
19: Oh, ang pare man doon nag-blessing. Pare man nag-blessing, dati yung pare ka kontra. Oh, inaman doon ato provincial government, inaman doon municipal government, ay uwagon, pwede yung doon casino makasuriya sa probinsya Taklan nga ni, sa mga nagabala, kay sugod yun ka mo, ha? Unahin nyo ro Robinson, unahin nyo ro SM City.
9: Berrada, berrada.
19: Butang kamo iya sa mga puok bandaw, babugugta rin yung pwedeng butang.
9: Todo, berrada, berrada. May punto ang bawat komentaryo.
19: Okay, i-check na natin si Katodong Rolly Boy sa rayang sumunggab nga motorista. O, unahon tana ya. Si Katodong Rinald Banjola sa anang report.
9: Radyo Todo Live Report, Report.
19: O, direkta sa may Kalibo PNP Katodong Rinald sa mga detalye at mga balita. Please come in.
20: Katodong Jodel sa ato kiraga police report to pagdating sa tong kiraga area iya sa tong kiraga Kalibo PNP no gibapit nato ng mga municipal police station na no, sa premier district to ato kiraga probinsya kay Takyan Katodong Jodel ro dai kiraga isto chanter ro nga nabiktima i try kiraga online scam Katodong Jodel no gin report iya sa tong kiraga Kalibo PNP itaray kiraga biktima no kiraga pagidaron kiraga ita 20 anyos na residente ita barangay Pilisiano no sa banwa kara ita Balete at Katodong Jodel base sa nakaraga pagpahayag ng mga tak na alas 12:25 kara ita aga-aga no imora ay may nakatransaksyon no nagsuod mo sa sangka online transaction pinaagi no sa ara karon nga TikTok account no para mag-purchase i-try karang nga Mobile Legends account nga gina-offer no i-try karang nga paagi no as pag-offer sa TikTok Katodong Jodel nga try karang nga account nga gina operate ni a certain Jason Bansala no kung sin sa andang krog padayon no kapag istorya no kung nasabi ka naga persona Katodong Jodel pinagi no sa andang krog Facebook Messenger account no kung nasabi ka naga estudyante nagkasugot no
19: ang mga so meaning may conversation
20: no galing siyempre hindi man kasugrado kung anagin talaga tuod na pangayon Katodong Jodel no ay tasambi ka talaga gina-reklamo kay
19: kung bukundot manugloko minatuod-tuod niya pangagan ay sa makaroon niya manugloko ay doon yun doon bukundot yung patuod niya pangagan doon
20: so sa pagi no sa messenger account no kag aray karang nga magaportesi mao itray karang nga ML no ginabaligya magli makaron no ro ray karang mga mobile legend account karang katodong jadal no sa harga nga 2000 pesos so ginaligar itray karang tagreklamo nga imaw no hay nagpadaga ita kwarta nga 2000 pesos pinagi no sa GCash no itray karang sider pero after nga mamaton ro ray karang bayad no katodong dali ko sa ambi karang at nagreklamo hay sa Gyapon wa tagin provide no sa ray karang complainant ro ray karang username aga password it ray karang account B no pinagi sa ray karang email nga kung asin ginaligar nga ro ray karang sealer ay anaw ta karang gin block no ro ray karang tagreklamo that's why nga hindi di ba no maka-access no, or maka-contact sa nasambi karang persona nga ni nga gimpakamayan it ray karang estudyante nga gin report no iya sa aton karaga Kalibo Municipal Police Station aron na sambi karaga reklamo aga syempre gin refer pro ray karaga concern sa opisina kung Regional Cybercrime Unit katodong jodel para nga ito no sanda karaga pagusisa gid no magapatigayon ita investigation para ga trace pro ray karaga persona nga nakapagagan no sa nasambit karaga account katodong jodel nga gin pablater iya sa aton karaga Kalibo Municipal Police Station. Samtang sa piyak kabahin missing no rode karaga kapin 30 mil pesos no itray karaga sang ka 30 unibi anyos no nga babayi nga nagreport iya sa bayang karagong Kalibo PNP no pero mora residente ta barangay Kaleso no sa banwa kara ita Balete no particular rode karaga si Jirlin Alejandro katodong Jodel imora nagreport ang sulok ka na sa nagkaraga report sa taga Kalibo PNP matak na alas dos kahapon ita hapon no imasamtang imaura no halin di kara sa may Gaysano Mall no sa barangay Andagaw sakay sa sangkat tricycle katodong jodel paadto sa may area kara ita Kalibo Shopping Center ag anak na diskubian garo anak ron nga envelope or sobre nga may sud kara nga 30,000 pesos no katodong jodel nga nabutang sa busa kung anak ron nga sling bag ay uwa gutano katodong Jodel ang hindi na masayuran kung nga si Ino kung ayan kung nahugog sa tricycle or nawigit abi no rode karang nga sobre nga ito nakasuod no rode karang kwarta nga 30 mil pesos sa katodong Jodel kay pangbayad to sa tuition no basiman sa aton karang nga nabuo nga information no sa aton karang nga Kalibo PNP no matapos nga magreport daw na sambi karay nga atag reklamo no nga nagahangyo gid gabasi kung may una karay nakapuot katodong Jodel itray karay kwarta nga kinanganon daw kun sambi karay nga persona nga nagreport iya no sa aton karay Kalibo Municipal Police Station it's either kung nagiligit man no sa tricycle nga anak ko nga ginsakyan katodong Jodel or unsin nga area no basta nakabutang no sa sobre ronday karay kwarta nga ginreport iya sa aton karon nga Kalibo Municipal Police Station at katodong Jodel. Samtang sa piyak gabahin no sa pinapadaton kumaga balita direkta sa may banwa kara Itabanga sa update no at katodong Jodel sa ratong karaga aksidente kahapon nga natabo sa may barangay Tabayon sa banwa kara Itabanga sanding kaina no sa ginrelay katon nga information no ita raya karang banga PNP at katodong Jodel no nga nakataga na ang pag-upirahan no at katodong Jodel roday karang rider o motor rider matapos nga ni, no, ga-aksidente, ga-sumunggab na kahapon sa sangka tricycle, no, nakaroon sa barangay Tabayon sa banwa Karitambaga kay Sandig, no, sa kita ta, no, ga-kopya itrek ng CCTV nga imawgita mismo, no, rung sumunggab sa rekrega tricycle katodong Jodel, that's why nakangkon, no, itrek ng lastro, no, rasambi karang biktima nga gindaga nga ni, no, iya sa ton, karoon nga banot Kalibo sa sangka hospital, no, sa banwa Karita Kalibo katodong Jodel, samtang rong update man sa driver karita tricycle nga based sa pagpabutsag itatong karagabanga PNP inahangan man no nga igapaydagom sa CT scan examination matapos man no nga makaangkon karita nina sa anak nga uwo tuga daw no, sa karaga impact no kabaskog ita pagkabunggo daw no, kada sambit karang a motorsiklo daw no, sa karaga tricycle kahapon una sa banwa kara Itabanga katodong Jodel so wakat information kay naro tuloy istorya sa baga PNP no kung nakaistorya na rong nga magtimbang karang pamilya no itray karang baga involbado sa aksidente katodong Jodel may kantanan no sa natabo kahapon nga aksidente una sa barangay Tabayon sa banwa kara Itabanga katodong nga Jodel. Rung aksidente no, iya sa may part ita barangay Andagaw no, kay wabit tatawo sa toy karaga traffic section mm. na ita toy karaga Kalibo PNP
19: Adyan
20: no sa
19: ko abi kahapon it mga nagapaala 5 no nga may motor nga baliskad ag may nagakaya nga sang kagagaki no. Ag hindi ko masairan kung si inyang di katuro na kasunggab ay may nagalihis man abi nga sang kasayakyan man no, basi makon daturo bumangga baga no sa motorsiklo.
20: Sa aton niya information niya ay parang rumotorsiklo at anarong sumunggap no sa asang kasayakyan katodong Jodel no. Ugaling huwag itabi ita mabuhay information no iya sa tagaraga traffic section no, kay si Parado abi no rong mga blatter no ita traffic ikumpara no iya karon sa General Invest no ita tagaraga Kalibo PNP katodong Jodel may kantana no sa lasambi karanga insidente pero huwag man kita makita no ng mga bihikulo iya nga naka-impound abi no sa atong karaga Kalibo Municipal Police Station no katodong Jodel no may kantanan sa natabo ra kahapon na aksidente una karon sa may area no ita barangay Andagaw no sa Banwa kara ita Kalibo part no kamaot ay may kandasyon abi no pa party no ita Andagaw sa ko pagkatodong Jodel kay sang bilog
19: kara sa gina pamantaw ayos man yagi
20: o posible no kay wa ita kwari wa ita mga involbado iyang bihikulo eh, no sa atong karon nga Kalibo PNP kay isang bilog ka na sa ginapamantaw nga rason ay pangod no sa madanlog no nga karsada no rason nga bumangga no sa rato ka nga isang kabihikulo no katodong Jodel nga natabo kahapon di ka na sa may kahabaon no itahimik ka nila sin Avenue Barangay Andagaw iya sa ton sa Banwa itag Kalibo. Sa iba na ton yung mga municipal police station no so far sa itong kagapag-secure katodong Jodel matutawain no wagi magkakareported daw gabagaan to one incident daw sa Primer Distrito o aton nga probinsya itaken. Mga inis na kalaga balita direkta sa Kalibo PNP sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan.
0: Radyo Todo, live, report, report.
19: Abogis niya salamat ha, Katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report sa Anakaranga area sa may una distrito. Mga balita nga inyong nabatian.
0: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
19: Good morning, anay kay Jerry Suarez, no? From Sigma Capiz, nagatanaw sa the live ka to, no? Kay Dr. Jones, ha? Aga kama naman kay Mernalyn Gumban Relo, no? O nasa sityo ang Dan Dingli Banga, nagapamati man sa aton karanga programa, no? Si Rosanita Gumban.
0: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo
19: sa aton niya pagbalik, itry natin niya maabot ha, si Attorney Ariel Hepte. Aga pati man si Mr. Ariel Ocon Oriel Las Piñas, no? Regarding di kara saging pasara nga stockyard.
0: Todo berada, berada.
19: Pati rokaling, ay abo kara nga maapektuhan. Ay ama ko mo within 500 meters, no away. Sa stockyard, ikaling ro inyo nga mga alaga. Kung may mga alaga, kamuna.
0: Todo
19: basta nakasuot ka 500 meters.
0: El Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
19: Oh, tama, Tarun Idol, dati ro simbahan bukal gid sa mga casino issue nga ron. Pero makaron, wakitat may habatian, simbahan ang nagabless, pare ang nagabless, no? Una ro provincial government ag una man do local official nato nag-attender. Oh, kita nyo?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
19: Ang bayanin ni Toto Arby, base man na ro mga pugo nga ra, una yun sa Boracay mga nangan. Kaya nga ni Toto Arby, iina ka sa Manila, maghikayat ka na't mga kasino. Pwede man matong kamo magbutang unto sa aklan ho, kinabaton yun man rituro kasino.
0: May punto ha? Ang bawat komentaryo.
19: Wala, kumbinsiharo mga kasino operator, mga gambler, ha? Patindog matong kamo kasino sa aklan.
0: Ang bawat balita, hindi
19: problema, kinabaton
0: ng Radyo Todo.
19: Ay kung may kasino riya nga magbukas, ang bagabagan ay one of the kind, raya nga rang kasino nga gingbuksan.
0: Todo, berwada, berwada. May punto ang bawat komentaryo.
19: O raya nga balita, ginahatod ka to ni Tando Highlight, gaan ang may kasama. Oras sa Pilipinas, alas 6.46. Balikan ta si Katodong Rolly Boy Herrera o ara na si Katodong Rolly. Partner, i-check na ton. Tagsumunggab nga motor sa poste. Rider, patay.
0: El Rentillo,
2: komentaristang walang sinasanto.
19: O, balikan ta si Katodong Rolly Boy.
2: Radyo Todo Live. Report, report.
19: O, direkta sa Ariba Numansa sa may Banwat na Numansa, ha? Arong report nga ra sa may Banwat Nabas, masubo-subo nga balita.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
19: Ara na partner, si Katodong Rolly. Okay, dali nga ha. Ay, may problema gid matakon amat nga raw mag-uwan-uwan niya sang kiri ha.
2: Todo, berada, berada.
19: Hindi man, kun babaye na toto arbing bugaw. Ha? Kun negosyo, negosyante.
2: Berada, berada.
19: Ha? Loko man, hindi ka man bugaw ha. Kun mga GRO, tani bugaw.
2: May punto ang bawat komentaryo. Okay.
19: Sige, ara na si Katodong Rolly Boy Herrera.
2: Radyo Todo Live. Report, report.
19: Oh, available na partner si Katodong Rolly. Check na ton sa Special Communication Patrol, please come in.
21: Yes, Katodong Jeder, sa aton nga police report. O, panapriya, sa aton nga Nabas Municipal Police Station, isang ka-vehicular accident nga tabo, o matawag natin yung self-accident, nga natabo, alas 8:20 oras kagabi, no, ina mismo sa may buwena suerte, sa manway, atas kung siya involbado ka na sa single nga motorsiklo, agro nga naging biktima. Sa nasanggit nga accident kagabi, aging kila kay John Peter Malacan, no, sa kabinitos anyos, ang residente mat buhay na suerte nga kung siya nakaagong rin sa head injury, no? Nga madasig nga gindaya sa Ibahay District Hospital Progin Declarar sa pindipisisyan nga dead on arrival. Base sa initial investigation ko ato nga Nabas PNP na rin nasambit nga biktima ay hanin sa bahinit barangay Nagustan, Pauli Unkunta. O galing nakainom taimaw sa anak na nga panguli no hanin sa barangay Nagustan. Ang pag-abot sa nasambit nga area at buhay na suerte malapit sa may tulay ayon ay na-loss control ang nakarang pagmaniho, lumapaw o nag-overshoot sa gutter, lugalag na maniho ng motorsiklo, as diretsyo-diretsyo na yun sa kaposte at akel ko.
19: Si nakabutang ruposte ina sa part at karsada o sa binitsyot ang mayad?
21: Sa binitsyot at karsada ron.
19: Kasi may mga poste pabing habilin nga una pa sa karsada, di ba?
21: Correct, correct.
19: Oo, pero raya ay sa binitsyot agad, sumaka o tayo mo gutter, aganat atong sinungay ruposte.
21: Ay, lumapaw ko sa gutter eh. O, nag-overshoot. Ay, ito, sa binitro, karsada at anarang poste. Ito, imaw dumiretso. Ang humampo si nanguho, kapinta. Wa imaw gali, it helmet. Sino, sa kay Corporal Raimondo, it nabas si Municipal Police Station, Katodong Jibel. So, wrong investigation niya po ni ato nga nabas ninti, ay magkapadayon din kung sino imaw ginaganin amat nakainom imaw anin sa nagustan paatuya sa bahin ita barangay Buena Suerte nga amuman aruana kara nga ginaulian nga lugar Katodong Juder, no? So yun nung nabuo na itong information ang reported liro ana kara nga motorsiklo ay nakaagom at mga kalitan matapos na bumunggo mismo sa gater ang sa puste at akelko kung ana kara ginaman yung motorsiklo Katodong Juder, no?
19: Ganit kon posibleng may helmet ima, wa tama puro he.
21: Wa tama puro kay head, kon na head injury, uwag it arong lumampo sa poste Katodong Juden. Oo.
19: So, ang kasarangan na siguro dasig na dagagan eh, pananakas mo sa gutter.
21: Ay, oo, pananakas mo sa gutter. Lumapaw mo sa gutter eh. Nag-overshoot, tapos diretso tayo mo sa may poste at akil ko. Murong dahilan kung haman nakaagam mo sa naslugid mismo, no, patal na naslusan ang ugo, dugang pangawa pa mo nakasuksok at helmet, no. Dasig, doon ang palayagan, sino sa ito nga nabas sa PNP Katodong Jurel. Magluwas ka sa ibang mga municipal police station o no, ang mga reported untoward incident, magluwas ka, makaroon nga gawin nabiya sa Manuot naman siya, nga rung anang gintungtungan ko, anang rin nga dirt bag, anang bulig, manang sa gantar, karasama ng kabaligya, parang nga talipapski, iya sa may buluwang, oh. Tinuntunan ng bag, na belt bag, ay gabulig rin ka to sa gabaligya, sa ginakwat. Adios, pagbalikin at ana ay...
19: Tinuntungan, ro tinuntungan, una pa.
21: Ro tinuntungan na ng e-bike, una pa.
19: Ro belt bag, wala na.
21: Ay, rin, gani, lagyan sa salisi. No.
19: Pila sunod ko belt bag?
21: 1,000 man lang, pero ro ana ginakwat.
19: Malang mo ro 1,000, abi libot, abi iya sa kalibo, kung makakita kagit 1,000.
21: Abana na to, sanglibo man lang siya, pero problema tama na. Akong mga dokumento, ito tanan-tanan.
19: Do kasi
21: pa akong senior nga ID, rung akong nga lisensya, rung ako man nga, anong ganirang itin.
19: Bill Bagron, wala na napagsabayan sa anang abaga o ging higot sa anang hawak?
21: Siguro gayon, bilay na. Ay ko mong mabuga sipe may termoses gibrigat isda ra kar ka ket mga gabrigat bahar isda gir kar sa may kan kan nga raon ning buluang
19: ng loko man ni haning akabro no rindo ginatawag naton nga membrot bantay sa lakay ha oh rindo membrot bantay sa lakay
21: nan
19: akila o kondo yon do mga membro it lagaw lagaw ha lagaw lagaw lagaw kon makachimpo manakaw
21: nan. Ah. Dai dai dai ako na na sige okay sa isda naton ni Maura eh. Oo. Kaya mag-agi ka mag-uli ay bigat mga danggit. Oo, bangros, amoron mga
19: kay uoy man sa 1,000 pesos agroana mga importante nga mga dokumento, no?
21: Oo, ganin.
19: Man uso niya maton ba sige palukuhan ka?
21: Ana hindi kay tiyo ganin ganin wa kita makita kay sayo na kita
19: ko balik driver imo e-bike
21: adi tag ana kita imo e-bike mag driver man imo
19: oh tag ano ra nang ging buliga niya to kakilaga na nang gabaligyat isda
21: oh ana man gani man andaman nga negosyo oh ay
19: kadamtik daron kadasig daro nagtikwi nga to
21: oh nakibot kita sa dapat sigulpiat ako no nga pag nagkakot ng termoses nga itong may dagaw sa marapit sana nga itong talipapa nga itong lamisa ang itkasta na malarong ano nga itong kilohan baga itisda pagbalikid na taan na sa nagtinungtungan

0: Okay, oh, kana na kali gintong to sa...
1: Ay, sinima pa ko tana, be? Pa ko tana?
0: Dari na nga, nasa katawag kayo mo't interes ko, ano nga lang ko.
1: Ayo, taron, ay. Sa panyim po, galima. Karon, itutong-tong mo at madaling bagay. Maduga ko na.
0: Ano, ano. Na, paano maduga rin mga bedbag? Sa, ano, sa... Ay, bait na saan? Ay, bait na katuntong.
1: Pilang ang edad ni Manong aron?
2: Tutangan na rong, ha? Kauntahon, ha? Oo. Pinukan ko siya to. Oo.
0: Tapos?
2: Tapos, pagpuling ko sa kakasawa, eh. Oo. Puto siksura.
0: Oo.
2: Gaya-gaya mo itong mga customer niya.
0: Oo. Gaga-abugagi ka. Totoo ka, meron eh. No?
2: Oo, eh. Hindi mo rugagi, ay. Waka kalp na lang, wala ka, ay. Pero... among customer do kaya gaya
0: ako ay mga pets ka sabi ng inyong extra na bigyan di kayo eh
2: oo
0: ako na siyong katong yung partner
2: ay mga 1,000 mula ro ako kwarta di ka to
0: pero lalo din extra kay kwarta di tapta na rin yung ID
2: oo ID mga ano license tapos national ID IPM ano ba na yung wala ako talaga cellphone
0: kung ano lang rosin kaya yung
2: letter
0: kaya yung
2: kahapon mga quarter to six di karon
0: quarter to six yung da panunuli yung
2: da abo do wala ko sa learningan
0: kasi kung nindahan yung mga tao di panghapon
2: so ano mo tabo na iwanan ko man talaga to sa taon-taon.
0: Hindi na, bago.
2: Okay, di ka lang taron.
0: Makinukas ito siya niya.
2: Ay, pinduan na nga. Balas-balas.
0: So, okay. Nakapon yung pista. Baga ko rin mga tanggit.
1: Basi rin nagbuo ka to kabilt bag. Iwan na ginapautanga ka to ng Rolly Boy.
0: Basi nagbuo ka to. Iwan mo to potanga.
1: Ha? Wala na ginapautanga?
2: Dito na sabi yun, ang pwede mo ka 1,000, dahil wang sa 500. Ay, binalik ko ang utang. Malapit mo na ako na ron.
0: Malapit yun, right? Malapit yun, malapit yun, malapit yun. Tapos, ay mga labi sa labi siya, ganun, kita, ano yun, nakagya ko, kapag
1: isa eh. Taptic, may abilidad.
0: Kita siguro, nga nag-bailo sa, yun yung kaya sa libo, yung bailo na tayo, kalimang katos. At kita siguro, pagbuhi na, nakuha na nga itong balibag, no? Ay, kasi kita tayo nga, masyad nga ko sa libo, muto nga, sinikwarta sa,
2: nobon sa mana to, ah.
0: Ayaw, taro.
1: Ngani, kilaga naman.
0: Oo. Oh. Yung mga pagpa-record ay...
1: Katotong role, eh, kilaga naman o galing wa naging pa-reflect ina sa record.
0: Kilaga mo na kung nabuhol.
1: Pero may duda ka kung sino.
0: Pero may duda ka. May natutangka kung ma-recognize mo kita ang itsura ka ito, tawa.
1: Eh, panawagan mo lang, Maton, kung sino, Maton, no makauli. May isang kilong danggit.
2: Ano eh, malayot ka.
1: Katotong role, eh.
0: Ha?
1: Ipanawagan na lang kung sino rin makabalik, may isang kilong danggit. May pabuya mato sa kilong danggit.
2: Pero napanawagan ko rin, di bali reporta, ID, importante, driver's license, agro ako niya ang mga ATM ron. Ay, pwede man ni siguro may supply kung hindi ka ron sa binit, ako di panuhan man namon. Doon ba lang?
1: Agro makabalik ka ron tayo, tawit siyang kilong danggit.
2: Kwarta ka ka ron na, kikita ka ron eh.
0: Kung maulit na kinaroon yung ating nga bagay sa isang kilong danggit.
2: Sang kilong galing mamsa, ako na ito. Una.
0: Kaya ako nagmamsa ganyan. Mga kumbayaman siya. Mga kung isa may naman ng galunggong. Gano'n nga dagko ng mga galunggong na karang ginabaligay. Oo. Hindi, mention nung kapag pangagan mo, hindi gano'n? Ay, ngayon, mas manami gano'n para makon.
2: Ako si George N. Perez, nga taga naman siya, anabitas. Pero dayo mo na, corona rin sa anabitas. Revenue Officer. Oo, doon na mong negosyo ka ako, mga unga, pati mga unga sa nanayos, doon yung

0: Gak balik yet isda.
1: Nah, gak nabubuhi maningan.
2: So iba di kasi kato nang kung tuloy sa plate kasi nang nagbuo na sana ay buo na tayo karta buo iba di kasi aratong sugod na ng mga ATM, driver's license, mga IDs, itapit ang mukuna sa piyak ay kasi kung makita ka pa na ilang ka ibalik ay kasi kung kapat sa kilo ko nung
0: mamsa
2: ay sa to ah na sa bawah na. So, hindi naman nakatapos dito na ginawa record mali yan ha, for record purposes para may mag-uli ay nasairan nga o matawagan na ito nag-anaman isasabit nga mga IDs katapang
0: adipin. Sige.
2: So, hindi naman lang rin ito, ang matot ng mga information agri-report nga naka-record official sa plato entry ko ato nga tag siya sa mga municipal police station agro ato nga balita ay ginapitin nyo it more power probiotic 8-in-1 coffee mix at the same time Santon Plus. Wag nga nag-report niya sa naman sa Municipal Police Station para sa Todo Birada. Ako naman si Katalong Rolly Boyere at Radyo Todo, kaibigan mo.
3: Radyo Todo Live. Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Loko-loko man do sumikwat ko anang atong belt bag, no? Siguro gaisip mataro magulang. Harama lang sa ang kilid, harama lang ang pwisto. Binutang na sa anang e-bike. Ay, pagbalikid na iwaguta. Parang naglahong aso ng sigarilyo. Tinanga yung kanyang belt bag na may sugod nga 1,000 ang mga importante nga mga dokumento like ATM, driver's license, at iba nga mga card. Ay, hapanuhan malang siguro mana ay may nagpasinsilyo kakon itbilog nga 1,000. O, ging bayluhat daywa kalimang gatos. No? Ay siguro hapanuhan niya may kwarta at tinungtong roon nakapanuhan nga to nag-interest nga ng si Kwaton. Ay, uwat at gaguoy sa magugang at rumagugang nga rin na ganyan negosyo malang man, ha? Mabaho ko takandaro 1,000 nga rin.
3: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ay, Maria Kagosip Santissima sa langit. Oo. Grabe. Pakibalik nyo, abe, no? Ay, siyempre, road driver's license nga na magbuo ka tuman, mapablatter ka anay, nga naduga. O, panotaryo ka pa. Agto ka rito sa LTO, pila ka rito, no? Magbuo ka umat-uman. Mga katudo, o, kita mo ha. Kaya mga tao ba yung wata nag-obra it patas? Kaya rin nga rin magugang, di karayon ko no saan na nagbuhi, no? Kung anong mga unga. Agaging tugad yun ko anang mga unga, no? Ay, manami para kanda ro mag no-negosyo isda. Ay, wakat imo nagakamas at nagahimakas ay manikwi katimot bukot imo. Kabay pa nga makabulig kimo ron.
3: Todo Berrada! Berrada!
0: Ay, makaguoy man.
3: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Sa aton niya pagbalik, ha, itry naton si Mr. Oriel Las Piñas or si Attorney Ariel Hepti, no? Saray ang aligasyon ko mga vendors nga hamat hindi matakdan it kuryente. Hamat sa may something ko nga problema between LGU, agko akel ko. Abi dagae yun abi ninyo rutindahan niya. Ron ay matsa masayot yun, ah.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Hamat sa ginamalas-malas yun rutindahan niya ron. Kababong isyo, kababong problema, no? Pabinditahin nyo yun.
3: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Roraya nga porsyon balitaan ginahatod kato ni Tando Highlight gaan ang may kasama. Alas 7:03.
3: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best,
1: trying
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multi-Purpose Cooperative.
3: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw ibili sa mga butika. GTX 500.
7: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abir imo sikreto ka kon.
8: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una it servicios sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
9: Aghara pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
12: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
13: para sa Senate Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
11: Cash alley na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
15: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
16: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
15: Thank you very
16: every
15: much.
16: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
15: Tama, ganyan. Tama.
16: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw. Good morning, Anaya, kay Eve De Roma sa pamilya De Roma, pamilya Rehente, no? O nasa may Sitio Kindot, no? Kay Mylene Rakin at kay Jose Quinicio Arroyo una sa Barangay Morales Balete, no? At kay Rosie Mandal Iguban nga nagatutok man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Aton nga Municipal Agriculturist Officer itabanwang kalibo nga si Mr. Oriel Aspinya sa iya sa pihak naton nga linya sa portion.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
17: Mr. Aspinya, sir, good morning.
18: Yes, good morning. Lalong Jibel, sa pagpamati natin.
17: Okay, salamat man, no, Mr. Aspinya, sa timpong sa oras. Naging taon ni mo iya sa programang Todo Berrada. At least makatao kita at informasyon at balita sa aton karang mga kaigmang huran. Uray ang nagtaliwan niya mga inadlaw, gumpok, no, nga may sangka stockyard, nga may mga allegedly baboy nga nagkagamatay, no? agaging paidagom ra sa test aginaaligar nga sambilog ko no ay nagpositibo sa African swine fever. Nakaabot yun da sa inyo, sir, nga tagatapan. At kung nakaabot na, ano rin inyo nga ginghimo nga aksyon?
18: Okay, no. Bali, na gamabi si rin rin matigaburo sa mga kailangan, no?
17: Oh, sige, sir. Sige, pamati ako. Okay man doon atong signal. Okay man.
18: Okay. Ano yung ano rin doon yan, yung may stockyard dito rin sa Bayram Medrang Itigayon at may yung nagpinapanagiyahan ni Mr. Bilyones nag-artilay mo dito rin sa na yung dito sa Itigayon, no? Wala na karoon na baboy hay medyo may nagpanguya at may namatay rin sa bilog so din may namatay rin sa mga pinambilog man out of 8 yata.
17: Okay.
18: Galing hero pag test ko sa natin ay negative mo pero iba. Kabilog na lang man gig ka sir mag-positive. So, sa inyo natin ka kabunjibel nga o ASF ay endemic mo karoon iya pataman gihapon.
17: Hindi, patamaduga-duga.
18: Oo, hindi patamaduga-duga. Siguro ay siyempre, kapil din mo, ginasubla na daw na mga ginapabakay ng daw din sa ASF ay patatlan. Ag may nagasugod-sugod doon ng ibang tao, siyempre yung pilig, at matay, maling siyempre yung mga litsonon. Yung rin yung natabo nga may naanohan umaw o yung positive. Pero isolated case palang mandun yung mao kasi hey, rin nga nga ano pa man natin yung iya matarovirus gihapon pa ito no, sa iya pa daw, may virus pa kita. So, habi, may namatay at ang iba, negative matay umaw, so may nabiling umaw pa nga itong kung pinambilog, so din voluntary paling yung manana para to make sure nga ma-secure natin the area.
17: Aha. So, pilagidro kwan siya, reported niya namatay?
18: I think, based na sa report, no, it, kanya, kasi that time, abi, ay, nagabuhay, may on-travel ako, no, natin yung activity sa outside the province. I think 8 or 10 na, pero sa bilog na lang pero positive. Pero iba is mga stress kasi siguro ang nakatawro kinamatay ang sa mga kung nakatawro tabi kung binabiyahe-biyahe na kung sa iba halin sa ibang lugar yung nga ano ay na-stress yung ako so mga medyo iba nag-uya mag-downers so para hindi yun yung mga ano at kaintindi man mo ato nga rin yung mga trader ay ayun nga rin yung pakared laman niya. I think pilambilog lang man do.
17: Yung pakaling.
18: Yung pakaling ko, no? Yung pakaling lang man yun. Para
17: yung kwan man din imaw, no? Yung gubong or sugan.
18: Oo.
17: Okay. So, yung pasara ko no makaroon. Sino nag-order it pagpasara sa stockyard?
18: Ginag-naisan mo kaya natin doon nga ipasara. Make sure nga ma-disinfect natin yung lugar, no? Para hindi na ito ang gamit niya naging stock. Papanal ng light ang mga baboy. Pwede rin naman magamit kung napinit yung mga within 6 months ay basi kung maswabi nga ni kita na-test o napagit kung may una pa o within a year na hindi anay pag-ganito. Tapos sila sa nag-ibang lugar para safe with ang mga stock.
17: So, meaning, ro order ni mo nga ipasara ro stockyard for more than 6 months to 1 year. No? Pero kung nagapilit gitsanda after 6 months, but butangan anay nandat sa bilog or daywag,
18: iswab test,
17: iswab test ninyo, iswab test ninyo kung ano ro resulta.
18: Yes.
17: Kasi kung magpositive, hindi pa pwedeng butangan. Pero kung magnegative, hay, depende ko ta sa tag-ana stockyard, ay ana matangkaperdihan doon, di ba ya? So meaning gingkaling wow tatsugod niya baboy ang una ro status ay closure may closure order duraya nga rang stockyard. Okay, now maliban sa closure order ano paro mga preventive no precautionary no kasi kato hatandaan ko may mga gina-apply kita nga 500 meters tama no nga rumaabot itridos sa area nga may nagpositive kung may mga alaga kato ay ginakaling.
18: No need naman yun doon katulad yung bell, no? Ayan yung nasunod yun, yun yung protocol yung nga ginasunod kasi ay endemic mo dyan yung dugo na tawag natin yung ASF. So, proper monitoring lang para po sa vision na atong karaginahin mo sa palibot it, atong rin nga may na-positive na area kasi contained na natin yung maraming kung mga sana ay yung vision set na lang yagi na natin yung sa palibot.
17: So, bali, hindi na natin pag i-apply do yun, monitoring na lang.
18: Yes, yes.
17: Pero sa inyo nga pagpangusisa, sir, abong baboy sa palibot, ko stockyard?
18: Sa outside sa area.
17: Oo, sa outside, abong nag-aalaga?
18: May una man niya nag-aalaga. Actually, may una man niya kami naging maging bakal man o naging kumbaga sa naging pa-slaughter man o. So, may una din mga ginasugod sa slaughterhouse niya may regular matakit na blood sampling. Pagka sugod una karon ay hantong, halimbawa, within that area man ay may nag-positive o ano, gina-affect na rin natin. Hindi man nabi kita basta-basta kasugod sa mga may alaga ang baboy kasi hitutan pero ato yung mga racers, no?
17: Uh-huh.
18: So, jadi sa kadlok, padandang basi ka makaroon, ma-infect ng padandang lugar. So, ginatingohan natin doon niya. Kung ito sa slaughterhouse, pagsugod ka, nahirik ka ito natin gina-swab, gina blood sampling. So, may mga negative one, gihapon kita, waman kita gilip, ano na nga positive.
17: Kasi, rutawo, abi, ginadilikahan, andang ginaobra karon ron, kung amat yan eh, sa mga pigiring ara, may mga potbat, di ba?
18: Yes, yes.
17: May mga ina-apply sa na-disinfectant. Kasi rutawo ko, no, pwedeng maging career galit ESF.
18: Bago abi rato na stockyard ka, tudo judel, no, bago lang manggid. So, gina-establish lang ko tanan dahil, na yan, parang may isang kailangan siguro ko sa nang lapses lang niya. Abi nga, liwa, sa ang isang dahil, may matawa ka din nakita, di ba? Kung wala ko nakakita ko, bak, pasungod, o, ang rin na, siyempre, sa ngayon niya, iba-iba rin ang sungod, niya tao. So, yun, yung base ko na intake niya.
17: So, sa aton niya monitoring, no, sa mga stockyard or sa mga piggery, wala natin sa naging naabisuhin nga, i-require nga magbutang kamot mga pang kuan niya pang tapna sa the ESF?
18: Actually, din na-require na natin sa daro na may mga necessary permits na dapat dun sa daro ng nivel, no? Buwan na lang daro ng permit sa ating misisyo rin yung stockyard. Ag, by security man, yung ginatawag, dapat alam naman niya pumapagasong din.
17: May pila kita ka-stockyard niya sa Kalibo, as far as Kalibo is concerned?
18: I think kaiwa tatlo walang man eh ang stockyard at ang iyong anuhan.
17: So kung, magtatlo ka stockyard, sarado ang sambilog dahil walang, no? Makaka-apekto ra sa supply naton it karnit baboy sa palengke?
18: Kung nanggid man, hindi nanggid yung katatigibel, no? Gasaling man yan niya eh, sa iba man yan, manual, may mga anuhan makita na babalitaan man yan, may mga nag-positive. No. Galing hay bukom man gid ito no kasi minimal na lang man yung mga rule niya nagkakatabo.
17: So hindi man makataot epekto no nga magkaroon kita shortage no sa baboy no nga ginakonsumo nato niya sa Banwat Kalibo.
18: Yes, yes.
17: Okay. Now kay ina sa tindahan may mga seryosong allegation no. Tao kon trabaho ninyo ro monitoring nga ra no. Sa mga ginakatay nga mga baboy ang nagasugod nga mga karnit baboy iya sa aton nga banwa no kasi may ginakatay kuno halin sa ibang mga banwa, ibang lugar, ang ginasugod rayon iya sa aton, especially sa mga kalipapa, no? Anyong trabaho ro ga monitor? Ag pwede ba garo pagsugod it mga baboy halin sa ibang banwa?
18: Kung ginasugod sa aton nga banwa, sa ibang banwa mga ginakatay, hindi para na mao pwede sa tubig dahil, no? Dapat kung iya ginabaligya sa aton nga municipalidad, dapat iya ka sa AA slaughterhouse ng ginakatay.
17: Iya ka ta sa ato niya slaughterhouse?
18: Yes.
17: Okay.
18: Yes, iya ka sa ato slaughterhouse. Kasi ato niya slaughterhouse is AA accredited. Pero iba nga rin niya banwa, maliban niya, or AA accredited man is ibahay. Ibahay at kalibo mo lang, may AA accredited niya, slaughterhouse sa Panay, no? Hindi na lang. So, iba nga rin, dapat kung iyan yung nabaligya sa municipality sa Libo ay dapat iyan yung ginakatay sa atin.
17: So, meaning, only ibahay yan kung in kaso may ginakatay at pwedeng dagon niya sa Kalibo, pwedeng bato, no?
18: Yes. Yes.
17: Pero ibang banwa nga bukot AA standard, hindi pwede mabaton doon ang mga baboy.
18: core, ano.
17: Pero anong trabaho ro monitoring agro pag kwan do pag anong are ro pag kum, pag ano pagbawal?
18: May actual una nga in charge sa ating tindahan, no? Una si Seche and Delibre, no? Marating naman si Inspector 3, ang ina kami mo na-assign. May mga na-monitor man yan kita, based on sa report ni Seche, sa ating tindahan, dahil kasi kami may hadaktan ka to, no? Naging tablatan man. Naging iba, naging iba. Siyempre, pag-check ng dahil ito, ginapanaw rin doon papeles, no? May mga MIC rin ang tawag, Meat Inspection Certificate. So, kung kasi nang to rin ay, siyempre, di ba, yung mga pinakatay iya sa panotilibo sa patuhas is, bukan na ito, si Kilos. So, sa kababoy mo na, one head. So, siyempre, masaira mo lang kung apat mo si Kit, baboy ron lang. Siyang, ano yun, may kalamat ko, sobra ng display, nakikita. So, kung kalamat ang pagpasugod pa lang, hindi yun, parang lagi sanda ka, ano, katagudel kasi lagi na monitor, kaya lagi lang ginabantay mo na sa ato niya, ngayang tindahan.
17: So nadadakpan sanda, saan ng deklarasyon kung pila ka mga head?
18: Oo, oh, dapat kayo,
17: ipasugod. Halimbawa, nagpakatay ka man na tatlo. So, dapat, kwanyang, pila to ka mga sike?
18: Ay, anom. Anom. Ang tatlo, ay anom.
17: Anom.
18: Apat, sike, baboy.
17: Oo.
18: Apat, sike, baboy.
17: Oo, bali, pila to tanan.
18: Anong tatlo man, nakahid mo, ano ay, di.
17: Dose.
18: O, dose, dose yung
17: dapat. Dose ka mga sike. Pero kung mag 15-18 ron, questionable.
18: Questionable,
17: oh. Oo, doon yun doon inyong ha, didiscovery nga. Sa pihak ko deklarasyon, oo, sa pihak ko deklarasyon ay uwa na naging na-deklara ay tama, noro ang naging nakatay at ginasugod niya baboy sa merkado.
18: Okay, siguro na gina, minimal na lang man doon, dahil may hadap pa yung man kita una pa ron, kay, no, sa imaro, ato mo lang, it's like, boy, may hadap pa kita, so ginakablatter dahil lumimaw. Kasi ang isa pa lang, itatak ko lumaw, itatak niya may restaurant house, no? Identified, iagiro ni itatak niya sa uwan ina kung bukong nabit sa restaurant house na kung halin.
17: I see. So, bangod ka nga may nagpositive, no? Aging usisa niyo kung sinhalin to nga mga baboy, ay kasi ro nag-aakila ko nung araw, taga-antike, eh?
18: Uwaman gilit. Ano kasi, ratong at to ay, that time, abi, pagka, ano ay, nasa iyan ang tabong sa I think tigayon man yata to pero una sabi din buhay ang imaw yun yara niya stock no si Kri ay di man nabi kita sanda ka papatay ito tabo kaya niya di mo ka naman mabaywa katlo di mo lang abiyan na papatay ka mabaywa ang bilog depende na lang man no so rapong ato ay basta niya yung mandun yata na dabo
17: okay. So sa makaroon, Mr. Las Piñas, may king approve no? Ro ato niya gobyerno, pati ro Bureau of Food and Drugs, no? At pati ro mga hug partner, no? Nga vaccine, no? Nakaabot yun iya katon doon sa Aklan o sa Kalibo? Or may plano ka mo nga mag-purchase kung yung vaccine?
18: Vaccine?
17: Oo.
18: Uwa pa kita, no? Nakaabot niya vaccine. Nagkaran, based sa balita ay rolling pilot na pali dito sa Italy sa Luzon, no?
17: Oo, sa Luzon.
18: Pag-in man kita at nakabaton na doon na diwanan na may libre na vaccine na mabot or depende rin sa ano, kung available matayagi sa market ay yaban ako ng mga ko-apam na lagi kong
17: doon na kapamakal. Pero kung sa proyekto at gobyerno programa uwapat kita at balita.
18: Uwapagin kita at programa sa gobyerno na mga tao ito yung libre na mga bakuna para sa iyo.
17: Kung baga, mabakay ro ato niya gobyerno, ipaarag sa mga local government para makabulig sa ato niya mga agresor. Tama?
18: Yes. If ever, yes, sa katulong doon, if ever nga niya may mabakay, kung sakali, gid man nun, ay, kung may kwarta, matatay mo rin siyo, pwede na kita kabulig sa ato niya mga agresor within our municipality.
17: Okay.
18: If ever na may mabakay.
17: So, ginahambay mo kinang isolated cases, no, ro, ratong pagka-discovery, pagpositive itsang kababoy. Wa, ro, maapekto, hero, aton nga ESF status, no, it Kalibo?
18: Wa man gid ka, di man gid ka to the level, kasi,
17: baga, mabalik kita sa red level?
18: May certain ano ba dati kita nga ngayon na consideran man laboratory na bagay, no? Depende na kaya ako na kasi doon yung mga resort ginapadaman natin sa regional office eh. Ang buro ng positive pa man niya ito katulong din ay subject for verification na tatay mao. Naka-positive yung mga rapid test but then verify gina-daroon yung mao ito sa ato niya diagnostic laboratory sa regional office.
17: Okay, so pero pag hinambay, lastly na lang, pero pag hinambay ni mong aro ASAP sa endemic, matsa kapartiyo ta, kaibahan nyo ta nato sa pagpag...
18: Yes.
17: Maduga man ni mo, hindi kita kapredict kung pilang anyunis si mo maduga.
18: Oo.
17: Okay. Di sige sir, imo lang lastly ruminsahe sa ato niya makikmagura, no? Sa rin yung issue nato niya ginatalakay.
18: Sorry lang, sa ato niya mga may alaga, ganyan yung mga alaga ng baboy, ay inaintay niya nato ng by security, ginturon man sa ato doon una. Kita hindi kita basta-basta pasulod, i-secure na itong area at itong tangkaw. Naya kita mag-panic na kasi yung ASF kung aron ay endemic, matarong niya sa ato yun. Hindi pa rin natin doon ma-eliminate totally. Maraming nangyig ka rin ay hindi ang kita basta-basta mag-monitor kita sa atong palibot. I-secure natin natin yung mga pangkal.
17: Okay. Okay, sir, may mga last na lang, may nagpagpahabol, abi, no? Pero inyo ko ng opisina, sir, may mga programa man parte sa mga bakuna sa ayam nga ra? O mga kasapatan?
18: May bakuna pa kita sa ayam sa anti-rabies sa Rodidel, no? Wala pa.
17: So, ano ron, may bayad libre?
18: May ordinance sabi kita, tapos Rodidel, registration na lang man doon. Pero vaccine natin, meron is free kay Mao.
17: Pero vaccine, gabayan ka yung registration nga minimal pila, sir, pila?
18: Na yung 50 pesos yung minimal nga sa registration natin.
17: So daily ron, kung pwede na nang dagon doon ang mga pets, no, para pabakunahan nila sa inyong opisina?
18: Yes, so daily, office day. So pwede, maliban yung sa atin nga Friday, at hindi naman i-work from home kita.
17: Sige, sir, salamat kita sa info, ha, sabat doon yung pangutana, ha, siguro. Ga-interest mo nga roon ang alagang ayam may mapabakunahan.
18: Oo, ang doon sa nasa opisina ka po, Rizibel. Not problem.
17: Okay, salamat git, sir. Salamat git.
18: Yes, thank you, man. Gabi, Rizibel.
13: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan. Ayun.
17: Do, kwan lang eh. Kapon, doon akong mapangutana eh. Kapon. Ha? Kung ako mapangutana ro kapon eh.
19: Kadlaw, kadlaw, kadlaw!
17: Naton hiabot si Attorney Ariel Hepte, ha. Good morning anay kay Kumparing Arman Lingnacion. Sa Bakulod ka galing kay ina? Aga ka man naman kay Brother Jaymar Carpio Julian kita Plaque of the Divine Mercy sa Banwat New Washington nakatutok man katon. So kayo naton si Father Jaymar nga rin. Naton hiabot si Attorney Ariel Hepte, ha. Ayro aligasyon isang bilog nga to sa mga opisyal sa mid section sa temporary public market. Problema mo matananda makaon kuryente. Hindi ta kuno sana makabitan. Ako sinong engineer do nag-advise kada nga kamo lang mana apply tagsa-tagsa lang mana kamo apply. Ay ma-apply nga ni tinakaw kuno ni Lupin do transformer nga to. Sino ro man nakawin na sa tindahan? Abial sa talima. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katodong Judjeta Jet Reyes. Naging katuwang kapartner teknikal ang may palasyo sa ibahay, katodong Reggie Palacio. Ako mando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintilio po lamang. Abog inyo, salamat at magandang umaga, bayan!
13: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Habakuk Kapitulo 2, Versikulo 19. Para sa mga nagasimba sa mga ribolto. Nakakaawa kayong nagsasabi sa ribultong kahoy o buhay o bato. Gumising ka at tulungan kami. Ni hindi ngayon makapagtuturo sa inyo. At kahit pa balot yan ng ginto at pilak, wala namang buhay. Ruatong pagkaunit kagag makarong adlaw, it biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May respect na! Radyo Mabilis sa Himpunan!

0: Pagkatapos ng malakas na buhos ng ulan kahapon, sumikat na ang araw. Actually, temprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Mahida ito nagmahilwayon nga gahon na klan sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag ag manok-manok tatlong barangay sa Boracay nga kung nagtariwan nga adlaw nagbukas rong kasino, legal nga kasino sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay it kabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw, ag natawat pribiliho nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasalamat kita sa Diyos kaya nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Biyernes, September 18 kita. 10 dias na lang filing nat Certificate of Candidacy para sa November 2 barangay agsangguniang kabataan election. Mahawiran bagara o hindi ay umarangkada na rong banning period. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Reggie Plasio. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatunit mainit na gabaga. Nag-aso pa nga ni nga mga balita sa Sugirit Probinsya. Hasta kita nas 9:30. Jet Reyes po lamang. Bukas sa Monya Linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. As usual, kunuha kamot pantel ko, gabin una ka mo sa mga magayong abaryo at sityo, puntad bukid. Hindi mabutid lang dahil importante, may cellphone signal load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, pisalit gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Todo komentaryo. Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa mga official website sa www.radiotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal, bahaw punong-puno kita makaroon. Pero kutob nga nga, it maabot naton makarong adlaw it Biyernes. Kung di tagaling maubos makaroon, ay hinaga gumandun. Unahon tanay di agad panyempo, era may weather disturbance, may bagyo sa Guwat Pilipinas, may LPA sa Sugilit Pilipinas. Suno sa pag-asa, dayang low pressure area nga ginabana-bana. Sigon sa datos it pag-asa, una sa baybayon ita Dumaran, Palawan. Samtang rayang bagyong Dojuan, sagwa kong Philippine Area of Responsibility, sa distansyang nagagapit, ginagagapit, 2,460 kilometers na lang east-northeast kung extreme northern Luzon. Agmas nagbaskog, rubag yung Dojuan, rayaro ng international name, ay wapas sa Pilipinas. Si Dojuan nag-accelerate, mas nagbaskog, ronang hangin, 110 kilometers kada oras na, halin sa 70. Agbugso nga nag-abot yun 135 kilometros kada oras halin sa 90. Nagahugag northwestward sa kadasigon nga 55 kilometros kada oras. Baka nasigdasig. Ropa Nyempo sa Visayas, kaibahan kita karon sa Aklan, Mi Maropa, Bicol Region at Sambuanga Peninsula, kaibahan ng Northern Mindanao, probinsya at Batangas at Quezon, may kukalit-kalit kauga, nagpog-dog-dog-dog, bangod kong low pressure area, samtang sa Metro Manila, nabiling nga parte Pilipinas, may mga kagakang awan, epekto mata it localized thunderstorm. Aga posibleng yapon ng mga pagbag landslide. Bakod ko naman, nagabuburong kasarangan hasta mabas ko gabuhos si Duan.
1: Todo komentaryo.
0: Todo komentaryo. Rohangin matagbaybayon sa bilog ng Pilipinas. Mahina yapon hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila nagahanot sa 30.4 degrees Celsius. Ropanyempo sa Aklan, kapingiliya sa mainit makaroon nga kabisirang banwat kalibo. Aton nga temperatura gabot sa 29 degrees Celsius, kasaragat init. Samtang hindi ng gabi 24 degrees Celsius, magamigamig sang kiri. Makaroon nga 746, kasarangan ita init. Atong temperatura 26 degrees Celsius na. Hangin na guyop, south-southwest, 7 kilometros kada oras, doon dagagan, bugso na nagabot, 15 kilometros kada oras. Air quality, nag-okay naman, fair. Pag abot alas 10, madamog-damog na rong gagom. Pag abot alas 11, alas 12, may mga pagpangilat na, hindo ng hapon, mabubo ang ugan, mga alauna, gani. Kung ga pakalibo ka mo hindi na, ithapon, bit-bit kapote, or payong.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Robagyong Dojo 1, tuman pa kagayo banwa. Magayo pa nga masyado sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ginabantayan na yung LPA sa sugod ita Philippines. Pinas.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Liso kita banwas sa nagapangunang balita lokal. Pero bago rong mainit nga mga balita lokal, ay ginatamyaw kugid, ita anang kadlawan makaroon namong unika iha nga nagaselebrate ko ng birthday at today. Happy birthday gid Joel Arret Defensor Reyes nga nag-